0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati lang ko na imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyong driver?
5: Mga katrupa, exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Bullseye.
1: Oras ka tropa, alas 8:09 na sa buntag. Mayo nga buntag diha sa mga nagtanaw sa toang programa pinagi sa Facebook Live Francisco Ali Morena. Dias dalwangan. Mayong buntag kanimo diha ka tropang Alex Olivares. Diha usab kay Tristan Yata Gulay nagtanaw sa toang programa karon mayong buntag. Sa tanan na lang na ito mga katropa na lang, aning apas karon sa itong programa, nagtanaw karon ha, mayong buntag kayong tanan diya mga katropa. Oy, nadiya si Sternlight Meliston diya, mayong buntag ni mo diya, ma'am. Sa barangay Patpat, mga katropa. Padayon katropa sa pag-share sa itong programa, ang programang Bullseye, mga katropa. Kinsa na address sa linya? Okay. So mga katropa, sa way paglangay lang, ay usatang mo ito sa itong topic karong kabuntagon. Ato nga dawato ng live report ni katropang Jonathan Soriano, katropa diin ay lahang giatuan karon mismo mga katropa gitambungan ang gipahigayon nga 112 founding anniversary sa Bukidnon na mga katropa. Live report. Katropang Jonathan. Good morning. Nawa to tawagan og otro mga katropa. Masinhinay ang signal dito ni katropang Jonathan. At ang tawagan ng otro. Shout out lang ko dito sa mga customers namin dito, manager. Ayan, good morning. Katropang Jonathan!

0: nagsinilas kato labi na nga nakatong nakasuot og mga atong tribal nga
1: attire
0: katropag oh attire katropag mo rin ano ba nakasinilas katropag mo rin
1: eh. Lindot kay tanawon katropag Jordan nagtanaw ko sa video nga inyo hang gikuha ni Rusto mo nilang itanawon akaso lang dunay uban nga gahi pag ulo dunay po uban nga wa pod nag tribal attire pod
0: oh depende na katropag nga ba depende mo na siya na depende na dili mo gutingon nga tanan pwede ka mo tribal attire
1: dili mandatory oy kay nakadawat kog letter anak katropang Jonathan must nakabutang dito must wear sige lang basin og basin og kanang basin og gikan po na sila og kanang naay transaction unya diretso na pud iha importante manguna na katropang Jonathan ang ilahang nga presensya
0: eh pero ang uban katropang may kung wala siya ka tribal katropang mo rin nagsuot sila og kanang uniform nila sa opisina. Ito ang PSWDO. Na-address si PSWDO katropag mo rin sa tumutubangan karon. So, sana, at least makita kung asa silang opisina katropag mo rin aside silang tarpulin nga gitodala
1: so,
0: o banner.
1: Ka, kung wapalang tayo respeto nga media no, kanami pang-ambuson anak nila o interview katropang Jonathan kay Lison Bia pangitaon na kinahay mga inventa.
0: So, dili sila mutubag katropag mo rin. Labi na dili sila haom o dili sila huwag na nga kalihukan.
1: Naa si Gov!
0: Si Gov, katropang Maria, nagtuwa na siya. Siya una kaganiya.
1: Siya una. Kisa pa may mga invited ng mga bisita, congressman.
0: Kini, okay, bukit nun man eh. Ano gani? Naguna ganiya ang mga kanaguan, katropang Maria. Sa ikog pong ugo, diri ko sa ikog kaganiya. Pagsugod, katropang Maria, ikog ko. Si
1: nadi ang snack, gasunod?
0: Wala, lagi mong ipangitan ako. Ihian ramang ko sa mga kabayo.
1: Napoy mga kabayo.
0: Okay, naman itong horsemen katropang Mari. Malibalay horsemen.
1: Ang atong amigo diya, si Cons Jason Chadayala na ah.
0: Murag tuwa na ito. Naguna ito katropang Mari. Kasi sila una ang mga kuhan, mga officialis yun.
1: Mga officialis yun.
0: Uban sila ni Mayor.
1: Unsay mahitabuan ni Karon katropang Jota human sa kuhan, human sa parade?
0: Tuwa dito sa Sentinel Sales katropang Mari. Nag-live ang LGU Bukid doon karon. Ako nakita dito nga si... Kaya dito ang dito magtapok ani karon katropang mare kay tunay programa dito. No, tunay programa dito katropang dito magtapok ang kinahanglan. So, sibli karon nga inaot ang makakuha tawag interview ko dito sa paog kung head of offices or di ba ka sa labi na kang gob Rocky katropang mare ko makatataga sa kitigan karon.
1: Aha, katropang Jonathan kining pag-celebrate to sa founding anniversary ka 112 na manggid ni. So, kung maingon magutaw og bukid noon, we are not talking about the offices itself. Or we are not only talking about the people belong or ni-appeal ang nga parade. Ato ang mga sahuna-una adari ang kinsa ang foundation sa bukid noon, katropang Jonathan, o di na to kalimtan ang mga lumad.
0: Yes, katropang Mare. So, o gini, pinakauna ato makiksunang lumad. Nganong nahimugso ang ato ang probinsya sa bukid noon, katropang Mare. O gini, pinakalabing importante.
1: Oho, unya, kung 112 founding anniversary, therefore, katropang Jonathan, 112 years na pod katropang Jonathan, nga aduna pa'y pipila nato ka mga kaigsunan dari sa bukid noon, ang padayon paghihapon na kig-away, na kig-batok, tuon aning panag-ilog sa yuta, katropang Jonathan. So, murag nindot na ipangutana ni Governor Nel Roque, unsaon pagsulbad ning mga land disputes sa bukid noon nga taon-taon naman ni 112 naman ta nag-celebrate ta 112 years. So, murag inana po 112 years na po ni silang nakig-away katropang Jonathan.
0: Inaaw ta mahatagan ta ni unya katropang Mare. So, si maka interview to niya sa tong gobernador. Kini ato ni laki patong tungutana ka katropang Mare.
1: Oh, about yuta kay maunay pinaka-issue diri sa Bukidnon, dili kumuto atong giingon ni President Bongbong Marcos yang sunang ang Bukidnon bahaonon og bagyohon mao nang tagaan og facility.
0: Ang Bukidnon dili ba bahaonon pero mga kanal ra yung baha.
1: Baha ang kanal. Ilahay man magba-

0: sa tropa, kamari mo na ang ngayon ato ibida diretsyo mo na. Katropa mo na itong update kay ning sang naabot na sa tuwagid ang ikog kung asa ang mga sakyan na nag og rescue katropa mo na nasa tuwagid ni. So mga katropa, ato gasunda na itong dugal nga detalye ni dito sa Sentinel Stage mga katropa. So ato mga katropa karon na nato mga suking tipaminaw, likon ka din na itong mga panglawas mo nang inom taog santo na vitamin C. Ikan ini sa gawas nga bahin, katropa ang Jonathan Lili. Serenos programa ga Bullseye. Live report.
1: Dan salamat ka tropa nga Jonathan Soriano sa imuhang report. Live report. Mga katropa no, taas alas 6 pa sa buntag nagsugod ng parade. Taas gini mga katropa kay tanan man no, tanan nga kawani sa gobyerno sa probinsya katropa. Ah, kung mayon ka og kanang probinsya dili lang na ingon nga kapitol. Tanang mga lugar katropa nga belong sa Bukidnon, no, under sa Bukidnon mga katropa na diha. So mga LGUs and duha ka cities nato katropa na diha apil sa parade. Og lakip na mga kawani sa gobyerno, mga sangay sa gobyerno, mga offices mga katropa. Muna nga katong mga nagplano diha karon nga munaog kay moadto og Kapitolyo kay mangayo og tabang. Ay sa amo diha tuga-tuga. Walay opisina ron ha, wala. Walay opisina karon, holiday karon sa Bukidnon. Ayaw mo pag atong opisina kay mangayo mo og tabang kay balo ko sa kalisod sa panahon karon, gobyerno ang inyong sandigan, ato ang sandigan. Ayaw mo og atong usa mga katropa sa DSWD, PSWDO. Ha, wato og PCSO, mangayo og tabang, opisina ni Gov, opisina ni Kong, opisina ni Mayor. Wala karoy tabang mahatag kay nagparade, nagsilibrar kita katropa sa 112 founding anniversary sa Bukidnon. Paminaw mo diha para makasave mo og pamasahe kay basin og mapalpak na inyong lakaw diha. Katropa, nasa pikas linya usap si katropang Dave Hiniralaw mga katropa. Atong hipaw-on ang mga presyo no sa mga naunang palaliton sa merkado publiko mga katropa.
2: Live report. Yes katropang Marie, makaginhawa bagamay karon ato mga katropa natong labi na ato ang mga drivers ug ato ang mga commuters diri kay. Adunay kitay good news. So sa mga sunod-sunod nato nga pagtaas ato ang presyo karon semana katropang Marie, particular diri karon adlaw ato ang September 1, 2026.
1: Martes man dayron.
2: Yes, katropang Mari. So, update kita sa ito ang mga nagunang paliton. Labi ni Gid ang gasolina. So, nagbaba karon ka, katropang Mari, ang ito ang presyo sa gasolina. Labi na sa gasolina, diesel o sa kerosene. So, mao ka ni katropang Mari, atong yihangyo or yihandom atong last week, katropang Mari, nga nagsigig taas. Karon ni baba, pero apan, gamay lang kay.
1: Mani.
2: So, karon katropang Mari, atong ginibot, anong ito na ito ka gasoline station ni katropang Mari. Timing kayo karon katropang Mari, katong gikuan, labi na po di sa ulog na ito ang charter day sa Bukidnon. So, mao ka ni presyo sa itong gasolina ni baba, katropang Mari, 0.32 per litro sa gasolina.
1: Pila?
2: 0.32.
1: Hoy!
2: Ni baba.
1: 0.32.
2: Yes, katropang Mari. Og sa ato ang diesel, katropang Mari, 3.83 per liter ang nibaba, katropang Mari.
1: Arang-arang.
2: Yes. Sa itong kerosene po, naapod tayo 3.84 liter per liter.
1: Arang-arang.
2: Mm-hmm. So, kanisya, katropang Mari, good news kanisya, katropang Mari, apan atong sa hunso na itong apagwan na itong niaging Agosto 25 o Agosto...
1: Kung ikumpara na ito, ikumpara.
2: Kung totalo na ito, doa ka semana ito, katropang Mari.
3: Tropa!
2: Gisaka ito siya o 4, tapos 4 sa gasolina, tapos 4 gapon sa diesel, o 6 sa kerosene. So nababaan kini siya og 3.30.
1: Sa duha ka semana nga sige og increase, pila gi total sa increase?
2: 5 og 6.
1: So ang ato ang gasolina ni taas og 10 pesos.
2: Yes. Kwanta ka na 5 lang katropang Mari.
1: 5 man ka ha, tarunga.
2: Sorry. May kwanta siya ang 5 sa gasolina, 5 po sa diesel, tapos 6 dayon sa kerosene.
1: 6 sa kerosene.
2: Apan karon, gikunhuran ka na kay ni baba man ato ang kwan, ato ang presyo. Pero sa tong gasolina lagi.
1: Dili makalipay.
2: 0.32.
1: Dili makalipay katropang Dave.
2: Yes, katropang Mari. Pero may nalang ni katropang Mari kay kung musakat man po din sila katropang Mari, big numbers man po, whole number po, tag 2 o tag 3.
1: Galing.
2: Ay, murag stopper lang ni karon.
1: May nalang makuhaan.

0: ng centavo sa gasolina.
1: Oy, yes, katotohanan. Mauna. Pero nalagyan mo ba? Sa atam niya nun, malipay batani, or mag-uol, pero papungot na lang ta, sige. Ako kita mabuhat. So mo ka na itong presyo karong gano'n pa man eh. Sa dali asa ito ang mga tagsa-tagsa na ito ka mga gasoline station. Napod sila ipagbabakod. Labi na kay alasayt na. Wala na ninggi implementar ka ito pa man eh. Pero ganun. At ato man po yung gisaulog. Karon dali ang ito ang chart today sa bukid. Bibog po na itong dalan ka ito pa man eh. Labi na kay kamulo pa o dasok ang ito ang mga nagkadayang ahensya. Sa ito ang mga departamento, mga municipal na ito ang mga heads na to, labi na very good niyan higit karon sa bukid noon, particular sa Malabar City. O karon gato pang mani, atong mabsorbahan na rin ang kadalanan, medyo traffic yun, o gado na po yung reroute nga ipanghin mo sa matagkaroon ng unya, atong mga tropa na to dyan, labi na gito itong gadali, gamay-gamay lang gito itong pasensya, o taas-taason na to, ato ang pahiubos, ano na lang.
0: Alright, go ahead.
1: So, mga katropa na to dyan, no? Hindi sa ulog na to, ato ang 112 anniversary diri sa bukid no?
0: Asa makakaroon? Asa kakaroon
1: natin dog? Nata diri nahimutang diri sa crossing katropang mari sa Plaza Road to Capitol Grounds katropang mari.
0: Oy!
1: Atong di, atong ano nang diri, nakita na to itong mga nagkadayang lideres, ito ang mga, ato mga governing officials.
0: Sige, kinsa, kinsa man yung nakita niya.
1: Ganun na itong nakuan katropang mari ang matag mayor sa itong munisipyo, particular na diri sa siyudad na to diri sa Malaybalay City. Si Mayor J. Warren Tabilyaran ato nasa po ngayon na si Mayor Castellanes sa Bukid sa Manolo po si Mayor Rogelio Quino o sa Talakag o labi na po sa Libuna katropang mari ang
0: obat
1: po katropang mari ilan lang pong i-representahan sa ilang mga proxy katropang mari
0: kaya ba siya nag-uba so, naka-travel
1: yes katropang mari mo po lagi nakahinayak sila kay naliman ka atong tugod atong Friday upat ni siya ka-adlaw nga pahulay sa itong mga government officials o itong mga trabahante. Labi na po sa itong mga estudyante. Panog mabalik resume atong klase. Huwag lauman din ato ang mga office na ito karun, sirado. Bisag na-adri karun itong mga heads na ito. Pati man, dugang ato pa hindi.
0: Katropang Dave, na makadiya sa Capitol. So, unsay nakahanay nga programa karun?
1: Karun, katropang Mari, ipaabot pa matag agency, na last din nga agency nga niabot sa itong agyahan ng katropang Mari. Napa ni short program din katropang Mari. So, atong lauman, ma-update na po ta later ka tropang mani para sa...
0: Naabo na ikuan diya, nangutahan na si Rustom, doon na ba na ikaon?
1: Magkwanta sa tong kan, ito ang tapad na itong paeya ron. Mas hindi, makakantaan nila eh. Kasigmakoy ito o pang snack.
0: Naataga paeya diha karon.
1: Yes, ka tropang mani, naa ka tropang mani, tapad na ito.
0: Ignon mo diha nga na live coverage ta. Silan.
1: Yes, katropang mani. Atang gignan katropang mani. Naka-cover pa kita. Naka-live coverage. Naka-documentation pa.
0: Kung may kabuk diri, upat.
1: Upat. Sige, doon may kabuk ni Jonathan diri. Diskarte na niya.
0: Igna si Ma'am Fred nga. Nag-cover ta. Naata diri o. Nag-cover ta sa radyo o sa Facebook.
1: Yes, katropang mani. So, mau ka na, no? Ito mga katropa na ito dyan. Sa matag-adlaw ka ron. Kinahanglan nga i-boost na ito itong immune system. Labi na ka ron kay... sa kanisya ka mawulukon nga pag-celebrate sa ito ang lugar nga natawag particular dito sa probinsya sa Bukidnon. Di na lang nanukag sa Sintrum Bain sa Malaybalay. Katropanding din na lang ako sa programang Bullseye.
0: Murang taga-paiya itong banhaan dito ay. masaya ang OFW sa Hong Kong. 7.91 pesos na per Hong Kong dollar. Oo nga, sister. Good news ni para sa mga OFW. Apan bad news sa nasod Pilipinas. Nga naman, pagmutaas gali ang value sa dollar, buot pasabot pabagsak ang atong ekonomiya. Muna'y buot pasabot, ana. Di ba tama ako, sister? Pagtataas ang presyo, ang palitan ng dollar, ibig sabihin nun, bagsak ang peso. Pila na ang dollar karon? 60 plus? 61 man siguro? No, katropang Rustom, no? Naamoy na na. Nasa mga 60 to 61 pesos na ang per dollar karon mga katropa. Peso? 62! Agoy, 62 na. Kaniadto katropang Rustom, dili pa siya, ako gayong nga gisisin ako si Marcos ha, bantay lang mo diya, mga pro admin diya. Wa na ako gisisi si Marcos, pero katong dili pa si Marcos, wa man na niabot og 62, unya, first time in history ka tropa nga ni ana kadako ang ato ang value sa ang palitan sa dollar. Mao ni rate mga katropa sa euro kani ato, euro. Karon dollar na. Ha? Kanda ito katropa, ang dollar magdula ra na sa 48 to 54. Di harga na magdula ang dollar. Karon 62 na mga katropa, oh my gulay. Taas, true. Tapos, gataas ang palaliton, tinuod na. Oo. Ang mga OFW na to, like sa Hong Kong, bisan og taas ang value sa ilahang Hong Kong dollar katropa, pag-abot sa Pilipinas, taas man po. Kaya syempre, ang ato mga OFW, nagtrabaho na sa laing nasod, para katropa, dunay pang suporta silang pamilya sa Pilipinas. Nga unsaon man, nga bisan o nagtaas ang value sa ilang kwarta mga katropa compared to piso, unya nga ato ang palaliton dire, pasar man po ning taas man pagtaman. Ha? Ning taas pagtaman, mura rin gihapugway kabaguhan. Mas galisod pa hinoon. Nakitaan ni mga katropa. Christy Camacho, mayong morning ka nimo diha. Kung mga coordinator sa class, good morning ka ninyong tanan diha mga katropa ha. Good morning. I-share na itong programa sa Bullseye diha mga ma'am o sir, mga coordinator sa class para makapil mo sa ito ang raffle. Diha kay Angelic Pudpud Estrada, Japit Vlog Kabadi, diha usab kang Ya Birad Everlasting, good morning ka ninyong tanan diha. Good morning. Kay wala na, ha? Kay wala na ta enough na gold reserve. O, yun yung sabi ni Mikela Almalbis Romero, kagibaligyan ang gold. Mauna karon impas. Alam mo, sister Mikela Almalbis Romero, malalaman lang natin yung katotohanan kung ilan na lang ba talaga ang deposit ng gold natin pag iba na yung nakaupo, pag next administration na naman. Sa ngayon kasi, pwede pagtakpan lahat. Bueno mga katropa, dire kita sa isgutanan mga katropa. Sa 2027 katropa nga GAA, no, doon na na'y nakabudget katropa alang sa flood control projects. Kabalo mo na, wala. Ha? Wa mo kabalo. Kay siguro katropa, ang inyohang nahibawaan lang ang DPWH katropa, nakakuha katropa og 644 billion pesos nga budget katropa para sa 2027. Pangkalahatan ba kabuuan mga katropa, 644 billion pesos ang budget alang sa DPWH. Sa atong infra. So, syempre ang pinakadakong nakuha mga katropa sa budget mao ang Department of Education. Oh. Next katropa kini, pastang dakuha 644 billion pesos. Og nasayod ba mo katropa nga 16.17% niini. 16.17% niini katropa ang gigahin alang sa flood control project. So, adunay 107.4 billion pesos katropa ang gigahin karon alang sa flood control project mga katropa sa umabot nga 2027. Adunay budget katropa ang gigahin taliwala mga katropa no sa padayon karon nga paggukod katropa sa mga kawatan sa gobyerno. Taliwala katropa sa nagpadayon nga hearing o wapagali na sugdan o wapagid na katutok katropa ang ato ang Blue Ribbon Committee mahitungod katropa aning flood control anomaly. Aduna na po'y budget katropa nga 107.4 billion pesos ang flood control projects nationwide mga katropa. Taliwala sa taliwala katropa sa tuang singgit katropa og accountability. Bullseye! Bullseye! Walay budget mga katropa tungod aning nahimo nga isyu. Pero pagka 2027, gitagaan og budget, giaprubahan ka na ni President Bongbong Marcos. Makapangutana ta mga katropa. Nga nung gibadjitan pa man eh. Daga kay pautana, nga nung gibadjitan pa man eh. Nga mahulog raghapon ng kurakuton raghapon nila. Mao man nasa itong utok. Siyempre, kung kita ba, we had enough mga katropa ba, no, nakatilaw na taog tagam. Mauna, nga wa na tayo kumpiyansa o wa na tayo pagsalig sa gobyerno, labi na sa paghupot ni ng flood control funds.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makapangutana ta, makakwestiyon ta, nga nung giaprobahan man mga katropa, no, ni President Bongbong Marcos, kining pagpundo na usab sa flood control projects katropa, nga daghan pa man kaayo tag-issue nga giatubang. Daghan pa kay tag kinahanglan katropang pangitaon nga pila ka billion of pesos mga katropa ang ikawat nga wa pa nabalik. Pila palay na priso. Ah, mga kontraktor katropa nga nagamit rapod sa mga politiko. Hmm? Mga contractors katropa ang napriso. Nga tulo rapod gikan sa gikaw-kaw nga kwarta gikan sa flood control ang naila. Mao bitaw na nga substandard ang mga proyekto mga katropa kay ang budget gikat na daan gikwaan na daan dito sa taas ang nabilin sa ilaha mao pa ilahang pasiguan mga katropa no para mag-create sa project. Nabaday contractor mga katropang dili mo ginansya. Naabaday magnegosyo katropa nga dili mo ginansya. Naabaday katropa ay kontraktor nga wa nasayod sa kalakalan mga katropa nang nasa taas diha. Ah, di ba? Nangawat magali na diha sa taas ka gobyerno na. Kita pa ba? Ah, dere. Oh. Ang semento imbis 100 bucks imo unta ning 50. Matod pa mga katropa, ang proposal katropa, kini naglakip sa construction, rehabilitation. Pagrehaba, pag-ayo mga katropa. Oh, kaneng tawag nila nga cut-off channels, dikes, drainage structures, flood mitigation facilities, retarding basins, usa pa na dana, slope protection, tanan mga katropa, mahitungo da sa flood control project mga katropa. Mao mong ginadapat, Oh, diha na lang na siya daugon mga katropa, sa kanang quantity mga katropa sa ilahang materials nga gigamit. Quantity gidaghan nun, o quality mga katropa sa materials nga ilang gigamit. Gipangsira ra ba itong mga katropang mga Chinese nga mga negosyante na maligya og mga steel, na nag-iag mga steel fabrications katropa, kay matod pa nagabaligya og substandard nga mga puthaw, unya ang ato ang mga contractors katropa, diha pod mamalit ra ba? Ahang man ay mamalit na sila, diha man gihapon, kinsa may nagnegosyo diri mga katropa og standard ng mga kabilya, mga katropa, nga ang presyo pasok rapod sa ilahang budget. Dili iba kaha, the more katropa, nga mahimong substandard katropa ang mga proyekto. Mahal naman ang materials katropa, kaya wa na may gipang hinahina na magpa-close katropa itong mga steel fabricators katropa, nga mga Chinese. Wa po'y Pinoy na nag-iya, kay gusto raman tag-trabahante rata.
3: Tama!
0: Kung sa puipuhunan.
2: Bullseye!
0: Magkano ang kickback sa kontrata sa Bukidnon Airport? Di natin pwede i-ano, sister, kasi ano, baka malibel tayo kasi wala na mga amin. Kining mga kickbacks magud ka tropa, lisod ka ayo ni mo ni siya mapamatud-an nga naman, no documents at all. Wa may mo pirma kickback. Di ba? Walay mo pirma o kinawat, lisod pon. So wagi kay ebidensya. Na kay madungog, kana imong nadungog, tinuod na, pero wa kay ebidensya, istorya ra kay wa may documents nakita. Mao na ang resulta diya. Kumuyon ka nga 30% ang kickback. Sorry, 30% naman. Ah, kung mo-mention ka niya og figure, mga katropa, na maunay kickback, basin o pangitaan kag-ibedan siya, mapriso ka pa. Lahi na raba karong panahon na, mga katropa, kay ikaw nga nilaban katropa og na kanabitang nanalipod sa kaban sa gobyerno, nilaban sa katungod sa katawhan, ikaw raba ang mapriso.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Inana atong gobyerno, katropa, kung ikaw nagbuhat og ikaw nagbuhat og maayo og nagvulgar sa kamatuoran, ikaw pa ang mapriso kay libel. Ano man, wa lagi ebidensya, wala lagi mo perma og kickback. Wala lagi mo perma, mga katropa, kinawat. Basta dili magbaha ang bukid nun, okay ra na. Sana kahit may kickback, basta walang baha. O, may baha naman pero hindi katulad doon sa Manila. Hindi katulad sa Luzon na baha, ilang araw ng baha, 1 week baha, pero ang sisihin ay ang Davao. Dahil anya nang galing ang baha sa Davao, dahil ang Davao ay flood epicenter. Oh. Nasyak gali mi katropang Romero kay atol sa zona ni PBBM. Gimension ni PBBM dito nga magtukod og mga facilities aron na dunay kataguan kadaghanan ng atong mga kaigsuonan nga mabiktima sa pagbaha o mga bagyo sa kadaghang lugar sa nasod Pilipinas nga sa kadaghang nasod sa Pilipinas nga bahaunon, mga katropa, giapil ang bukid nun. Nakaingon, naka-question ta ba inani gid ay kalala ang problema sa baha sa bukid nun? Marag mo angal po siguro mga officials nini kay kita na ning kamo tag promote sa bukid nun, ya baha unon di ay. Apilan mag budget siguro, gitagaan apil og budget ka tropa, tukuran og facility kay naaman na rin si Subiri.
2: Bullseye!
0: Kung atong tanawon, mga katropa, kinipang matagtuig katropa nga paggahin o ga-flood control funds, mga katropa. Nakita, mga katropa, nga ang 2023 nga budget katropa, no, grabe kadako. Sayang, wala ko ninapasa nga picture katropa ng Rustom. Pero paminaw ra mo diha, paminaw mo. Huy, paminaw ba? Tinuig nga budget sa flood control. Paminaw mo para masayod mo. Oh, sister, makinig ka sister. Ito yung budget. Money ang budget katropa sa flood control sa mga niaging tuig. Ang 2019, ang flood control budget naa sa 90.7 billion. Pagka 2020 ni ubos, naa sa 90.1 billion. Pagka 2021, ning dako gamay, naabot og 101.8 billion katropa ang flood control. Pagka 2022, mga katropa, kini paglingkod ni Marcos. Hinoon, kuan pa man eh, ang nag-budget ani ang year 2021 man. 2021 ang nag-budget ni ini para sa year 2022. So, ang year 2022 nakakuha og 128.9 billion. Monay gi-budget sa previous administrasyong Duterte para pagsalo ni administrasyong Marcos. Nakasalo sila og 128.9 billion katropa nga flood control funds. Papunta na tayo sa exciting part. Pag-abot katropa sa 2023 nga gibudgetan na ni sa PBBM nga administrasyon, 182.9 billion katropa ang nahimong budget sa flood control. Pagka 2024, Diyos mio, ginoo ko panabangi, 244.5 billion pesos. Pagka 2025, mga katropa, Ha, pangaji na mo. 248 billion pesos ang budget. Ingunana nakadako. So, nagkadako matag tuig mga katropa. Gidoble katropa ang budget sa flood control. Ang budget ni Duterte sa flood control gidoble ni Marcos. Ah, sa tinamban o sa diretso nga pagka-istorya, mga katropa. Nakadako ang atong budget sa flood control, pero katropa, nagkagrabe katropa ang na-experience na sinati nga pagbaha labi na diha sa Metro Manila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, mangita mong bikin dito sa Davao! Ingon anak, kadako ang flood control. Flood control project lang ni mga katropa, ha? O ato ang tanawon dere. Kay maliban sa flood control project, mga katropa, ang MMDA, doon na po sila'y kaugalingon nga flood control budget. Doon na sila'y 3.41 billion katropa. Dili na siya lakip sa katong flood control. Separate na siya nga budget. Ingon anak katropa ka, dagko ang mga kwarta katropa nga nigawas sa kaban sa gobyerno nga nagpatuyang na sila gyud, nga gabuot-buot na sila dito. Nga imbes i-represent nila ang tingog sa katawhan, sila-sila na lang dito ang nag-meeting, sila-sila na lang dito mga katropa ang nagsabot-sabot kung pila ang ilahang kuhaon di ang kwarta. Ang budget sa flood control lumalawak. Habang tumataas ang budget sa flood control, lumalawak ang baha. True! Tinuod na. Mura ba mga katropa o gipakita bitaw mga katropa? Mura ba gipakita katropa ba sa katawhang Pilipino katropa? Sa bagang katawhan, kung unsa mga katropa, kagarapal ang gobyerno, ug unsa pod katropa ang outcome, unsa ang return. Mura ta o gipamata ba? Gipamata ta? Maone ang mga tao nga ito ang gibutaran ka ni Ato. Maone ang ilang ginabuhat karon na ngawkaw sila o kwarta. O niya, nagtulod-tulod sila. Santa iya na lang sila. Priso dito. Kaso diri kaso dito. Silang tanan, mga santo o mga honorable.
2: Bullseye!
0: Ipang-atay kudasay ng mga honorable. Ha? Walay sayot nila, walay kawatan nila, tama silang tanan. Unya, kita dere karon nagkaunta og bugas nga gibukbok. Gaantos ta og tubel sa gasolina, krudo nga pastang mahala. Labi na, gaantos ka tropa og lakaw anang baha na payuban nga matay tungod sa leptospirosis. Tungod kay kita mismo gihayaan nato ni mga tawhana nga gibutaran nato, gibutang nato diha. Kita nagpili sa ilaha. So kini, eye-opening natong tanan, mga ordinaryong Pilipino, mga katropa, sunod sa eleksyon, kay 2027 naman hapit, 2028 na pod, sunod eleksyon, kahibalo na ta, kinsa atong ibutang diha. Narag yun sa tumoy, sa tong ballpen, ang power katropa. Pero kwartaan man ni sila, pwede man nila mabayaran kinsa bayaran. Wag hapon. 8:47 na tong oras, katropang rostong putlon sa nato na kay manglapas na punta. Ah, gusto na ko nga to mga katawhan mag-enjoy, maminaw og musika kay puro sa tagbalita diri puro sa lang palaban sa ulo nga to ang gihatag sa ilaha. Magkatropaleta ta, mangita ta diri og kanang mananaog na to sa to ang katropaleta. Ito na, September na, papasok na ang baha sa Visayas. September to November, atangi ang baha sa Visayas. Pati sa Luzon, atangi. Kasi after ng El Nino, for sure, La Nina na naman. Pag nasayop sa impeachment ng taga Bukidnon, last na niya yan. Pero pag mag-abstain siya, ikampanya ko siya sa Kapis. last term na kasi ni Mig Subiri. Ewan ko kung tatakbo ba siyang governor dito. Or presidente. Baka malay mo, presidente. Sige lang. Atong pabuton ka, tropa. Importante nga nasayod mo ha. Actually taas pa ni siya nga topic katropa. Ato ni padayonon ugma. Ato ni padayonon about flood control kay daghan patag dapat mahibaw-an mga katropa. So kinsa tong lucky winner karong kabuntagon makadaog og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Kinsa kaha oy mayong morning Vicente di sa Baila. Good morning kanimo diha katropa. Salamat sa imong pag-follow. Salamat sa imong pag-react sa toang programa. Basta kay mag-bullseye gali, i-share itong programa. Dapat naka-public kita ha. Public mga katropa para makita na sa toang technician nga naka-public ka diha. Congratulations! Nakadaw ka og 50 pesos. Raul Imperado. Congratulations kanimo diha katropa. Suki kinato ni si Raul Imperado. Nakadaog na po ka 50 pesos nga load or GCash. Paliw ko og message sa tuang sa tuang official Facebook page Messenger XFM Bukidnon para sa pag-claim sa imuhang premyo. Kay wala na sila ipambayad sa monthly rental sa ICC. Yan sana ang maunta na kong isunod nga topic katropang katropang Micaela. Ngano manggyod nga gibutangan og budget karon ang flood control despite sa mga anomalya o despite sa paggukod. Pero wa man tay oras, kulang matag oras ato anang tukion ugma pohon mga katropa. Magkano ang kontrata sang Bukidnon sa airport? Sige, di na to na matubag. Magkano ang kickback sa kontrata sa airport? Kung tanon na to sila ana. Mga katropa, itong oras, alas 8.51 na sa buntag mga katropa. Di tamang lapas karo kasi gratag pang lapas. Gusto na ko nga mag-enjoy mo sa mga nindot ng musika dari sa XFM mga katropa. Salamat kaayo sa inyong pag-uman ka na ko ha, sa tuang programang Bullseye. Ning adlaw nga Martes, Setyembre 1, 2026. Pila ka days na lang before Christmas. Mag-countdown na ba ta? Mag-countdown na ba ta, dere? Katropa mo kini ang programang hatod sa makatabang aron muhimsog ang panglawas ug alang sa kayuhan sa tibuok pamilya. Ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton na Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, ang ato ang Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Plus Herbal Soap, lakip na katropa ang Vision X Plus Capsule, Clear Skin Soap, ang Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kitibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa kisong Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropa nga Mariko Nino, usa ka babae pan, dili babae lang! Ayaw testing eh. Mabuklan ka. Kini ang programa nga Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye! Mga igsoon!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: Dong, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
3: Nanuman?
4: Nag-inom kong kape ganina? Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto?
3: Mali na nga

0: Nagatay, mong papa, tan.
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaway. Ala, at sa imong papa.
1: Ay, sa akong papa? Na, hantog garon. Missing pa.
2: Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi? Taman na ko sa ibuk ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Barato na kaayo ni oy! Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Who's girl, oy? Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
7: Kung inong nako po

0: nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayo ang kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malabar City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit na katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santho Plus Herbal Oil.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Santhong Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Lami na kung pa sa nang kopi, Santhong Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santhong magabi, buntag na po. Walay halang ninyo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy na kung ano, kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro Banana, Magkilam.
4: Santhong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santhong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santhong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Dali ragot, pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kayong trabaho pagkaugma.

0: 什么？
1: 那个湖滩的吧。
0: 问什么呢？
1: 还能买哪一些包什么路？
0: 哎，二姐，那就那些包昂巴路。Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa cell, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Turbo Supplement for Men!
4: Ako si Dan, 58 years old, siya ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabi gaid. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon ka dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men!
2: Oh, yes!
3: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men!
2: Mas lalakas
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianyos. Nagpuyo sa Matanaw. Isipos kayo na hal, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanin lihok sa panimalay.

0: Alinsamang Butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven, ug made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola! Pugi kayo, yab! Sukat ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako!
4: Wow!
3: Naapag yung guyoyab! Lison po, nung mamayot ko! Ayos, suman mo niya! Suman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman! Oo! Grabe kayo, napilato-lato libre! Oh. 150 lang, 150!
5: Mga katrupa, exciting! Exciting!
6: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na!

0: Malika, ikaw mag-ampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you, basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman! O sa na-addict ko?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay

0: At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bakteryum na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bakteryum na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katrupa, exciting!
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga baring, ha? Oy, nako, ang ato ang katrupa. Okay, ato ng kasahan ni Bik. Ay, baby. Kaya nakahayag mga kakuan rin ang mga rasa.
9: Christmas man, unahon ako ng Christmas.
8: Yeah, siguro. That's right.
10: Sa may unahon ninyo, ang request ni SM.
9: Request niya,
8: ipa-iwit
9: pa na
8: kayo.
9: SM na,
8: tatungod ba na yun na? But anyway, mga baring, una ito ng hanta. Kini ato ang programa ipaluyuhan sa mga produktong epektibo o barato. Nga, ginama sa Yes to Health. Lali pa dyan. Ang una, mga baring, ang...
10: Santan Gold Coffee Mix!
9: Santan Vitamin C!
8: Ito, mga baring, aron nga pangontra sa mga high blood, diabetes, inumin ang adaw-adlaw, Santan Plus Gold Herbal Capsule.
10: Yeah!
8: Mapalit na sa...
10: Mapalit na parmasya sa mga lugar.
8: O, diri, hasta ako mapalit sa absan.
10: Diyan sa may Y2It Clinic.
8: Masa napitan ay mutang.
10: Diyan sa may DPWN.
8: Kung di ka katoan, mapatundo ka sa?
10: Sa kwan, asaman.
8: DOIT.
10: DOIT.
8: Ay, nako, mga maring, ato ang bisitihan. Bisitihan? Bisitahan ninyo ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8, First Floor M Central Building, Magogpo West, sa dyan sa may Ganti Road. Tapad lang, mga maring, sa Mr. DIY sa Magogpo West, Tagom City. Nadiha si Dr. Jenny Druda Alan sa libre nga check-up gikan Merkulis nga tunas sa Biyernes. O syempre, mapalit ka sa produkto pangitaas si...
10: Palangga! Oy, shoutout sa rin akong comment sa Jensen, sa General Santo City, si Misty Koy, si Misty Rossi.
8: Ito na, bahay na laki.
10: Wapa kayo na yun. Oy, dagang kayo na humaling. Ano,
8: ay, pamatuntin nga, bahay na.
9: Pamatuntin.
8: Screenshot.
10: Misty. Ay,
9: sila naman mo

0: screenshot.
1: Misty,
0: ah, pila na ba katulad niya, Misty? Ah, ah, ah. Hey, si Misty, kamalong kakanong ka din siya. Champion niya,
1: Wala
0: may labot ang champion. Miss Palimbang. Uy, guwapa ka niya. Miss Palimbang.
2: Ang screenshot, isend ito siya.
1: O guwapa, isend sa GC.
2: Isend sa Tagom Exclusive.
0: Be, Misty. Ayaw ko pa ko lawi dahi, ha? Ayaw ko pa ko isend na, dali.
2: Isend na, Misty, be?
0: Kana.
1: Anong mamam lagi niya ang isend?
2: Ha? Isa man eh.
1: Mamam eh?
0: Kisa man eh.
1: Ay, yung mama lagi ni.
0: Kisa man na.
2: Kisa may mama gudya ba yung takaw eh.
1: Ang mama list eh.
0: Kisa man si Miss Yorong. Si. Anne-Marie. Aba, you needed me by Anne-Marie. Okay, nga ito lang katahol.
2: Sige, katahol ito ng request ni SMB. Go.
1: Mamasko sa lagi. Takay, katahol ito.
0: Kasi may katahol. Kasi Pasko ay nausap sa'yo.
1: Manay kunta, brabak ang
0: mukha. Ayun, manay na. Ayun, manay na.
1: Ana ka na. Manchong
0: ka na. Wala ka na.
1: Ako, Dikas, elang sa Tagaes. Ako, alang, ako, Dikas, 0988.
2: O, sito ang kanta na. Ako na si Ralph.
0: O, kwan. Katong, keringking chat
1: ayaw sa narad?
0: O katong,
1: ayaw sa mga...
0: Ilambay muna, ilambay muna.
1: Kaya ang bulos ay makampo sa amin.
0: O, sige na. Keringking chat-cha o kineng.
1: O, na malas-baso lagi tayo. Kaya mo keringking lagi dahil yun.
2: Kaya mo chat-cha pag
1: yun. Chat-cha pag yun.
0: O, katong, ilambay muna. Pakunta na si SM. Masok
1: ko muna ipag-uman. Ilambay ba niya?
2: Bunal pa.
0: Ano wala kayo? Hardcore ba yata?
1: BBC, Judy Aika.
0: O,
1: BBC. Alam ko
0: nga. Nagkatala
2: na, ay, maling.
1: Si Morto, silpon ako nakita.
0: Hoy, hindi, uy. BBD.
1: Ah, BBD.
2: Ang imong porma karon guys.
0: Billy Boy Dulactri.
1: Dili BBM.
2: Ang imong porma karon ba? Sige na, kukit anda sa paingon sa palingki, gani.
0: Asa?
1: Pwede ka kakita, ganyan
2: sa mga buhubo ba?
1: Nasa ito yung po siya, nung abok sila.
2: Naadid po sa...
0: Tipi-tipi-ti. Oo, sa mga kalitang tote ninyo.
2: Mga ako, plat
1: ko niya. Kung saan ka na lang, kamalo ka mo siya,
0: Ralph, or hindi? Ralph,
2: mga maring, request nila kung kanta nga Give Love on Christmas Day. Nga pa si Nancy Camilo. Salamat kay Nancy.
0: Pagpala sa niya, Nancy. Pag-YouTube lang sa.
2: And ka nga, Johnny Angoy Mulato. Pa-request kong song, Dayang-Dayang.
0: Manaman-aman.
1: Masa man yung mga itong pinaangkel nga Dayang-Dayang?
2: Pina-insan.
1: Pina-insan?
2: Hoy, ato ka dayang hotline, mga maring. Alas sa gusto manawag. 0966-3-06-9569 Usbun ko mga maring 0966-3-06-9569 Usparan ako niya maring. Uy, maraman ko ka na
1: Babara kang bagong hinulbot sa
2: maraman ko ka ng bagong nang gikuan bagong gigawas gan sa murgi.
1: Kana man gurus ka ako ka ng yellow.
2: Sige na mga maring, guwapa. Ayun pa si Nancy ka ba? Ulan si Nancy ka guwapa ta.
1: Pasensya kayo ha. Kaya naglahe mo ko ng director karoon.
2: Oo, kadali lang
0: pa. Kadali lang ha, kaya kung ano eh.
1: Atong mga technical, dili na sila technical, technical na.
2: Asa pa yung already here? Kada
1: kong technical niyo
0: eh. Oy, Misty, asa pa na mag-isin mo, Misty, nga di man lang yung mga picture kay Paratis. Makakita na to sila, dahil nga, dili kita, kuhan, dahil legit kita, dahil.
2: Bahay gini na siya.
0: Oo, Sige
2: na, Misty.
1: Ano pa siya nansi, naglantaw ko sa radyo.
2: Uy, ano kuya, ano ni... Hoy, Nancy, kalood mo, oy.
1: Nakusap ka na, Nancy!
3: O, karoon.
0: Asa bang wala pa man na yung gita,
3: eh? English pa? Yellow.
0: Ha? Asa ka, check. Parang
1: nga nag-iisip
0: niya, ano,
1: yellow.
0: Ano, yun, oh. Asa ka lang, Okay, kada.
2: Asa ka na, gawa na.
0: Pag-pag-pag, Ben.
1: Nama si Edgar lang ini, ha?
3: English
2: si Edgar pa rin ang singa si Lim na.
1: Ah, si Lim. Bura pa rin si Lim.

0: Alright, so.
1: Thank you, sir. Kanta.
2: Grabe, mo chacha pa, mo kring-kring bagyo.
1: Grabe.
2: Alawot niyo, Master Oy.
1: Yours will be load, Master.
0: Alang-alang, ana magandang. Kinang na magandang mo na nga mo bunal ka diya, mo chacha diya, mo kring-kring bagyo.
1: Siyempre, katukataan mga igala, mga maring. Atuto ka na to, Santon Vitamin C. Aroon nga mas malami ang isip.
0: Mag Santon Vitamin P. Vitamin C.
1: Okay na, P.
0: Bayan sa, mabayan. Kalit man yung mabayan, manyog ka. Okay, si Bungal Cabri, mabayan magandang siya.
1: Gani. Dapat. O siyempre, mga maring, ha, mga igala sa panahon ko ron. Bisag pa o taliwa sa to ang gawad on ginahan kita mo kape o niya ang kape ba yung wala biya libre so mapalit kita kape so kung mapalit tao kape dapat ang kape ka itong ginapalit healthy permanente
0: yes
1: sabi ngon tag healthy ang kape kini ang
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Siyempre, pili lang ka sa toang kape nga ngayon, dili lang na siya isa, doon na Santon Plus Coffee Mix, o doon na by Premium D3 Coffee Mix. Pero ako ang pinaka-bet sa kong beauty, kinigay yung Santon Gold Coffee Mix.
0: Kanang-kanang kay Kuala yun.
1: Oo, kay ginaminti na rin ang kagwapa.
0: Yes, ang amo ang naman nga yung collagen, ang kaneng glutathione.
1: Yes, exactly.
0: Glutathione, ha? Dili glutathione, dili mag-jugo-erts.
1: Oo. Ha, nilin, abriyo, bag-aw,
0: makayin. Ay, ako amega. Kajumegan ako na si
1: Jumegan Alin. Jumegan dito sa Balayong Bukit, ingan pa si Johnny Angoy Mulato, pakikuan daw, pakikanta. Pawas out ko sa Tanan na Minaw. Salamat. Aba, giapil ang Tanan na Minaw, mga Marie.
0: Kuya kayo,
2: Masin maluod ang mga Minaw, mga
1: Marie. Sige daw, isa ka Christmas song diyan. Kaya pa may ga-request. Ay, doon na may ga-request ni Daghan.
0: May, asa man na?
1: Sa taas, siguro niya, you need, saan niya? Iyon, made me live again.
2: Kantahin.
1: Man naman lang si Kanta na doon nagkakabing si Maanda, oy.
0: Si Maanda, balik-balik.
1: Balik-balik ang kantahin, oy.
0: Paborito
2: mo pa na niya.
0: Pag-YouTube, kung kanyang ka, YouTube.
1: Give love on Christmas Day, si... Bidlak mo pa ng tahi, aling kalakihan niya.
0: Kas kayo,
1: Napay, mutya sa kabaliling.
2: Sige mo, paningil ang request nyo. Kung nahi gi-request, hindi naman tayo.
0: Dili ka na nga.
2: Boss, reklamador kayo nila, boss.
1: Sorry, boss.
0: Pasko ka itong isa na, boss, sorry kayo, boss. Boss, papasay lang pa ba minimo, boss?
1: Napadiri ah, si, was out din si Tuber Kiliano, was out pa din ah.
0: Aba.
1: Watching siya. Asa man ako ang request, master? Ayun pa si Mitch Yurong, ako po ganyang gargada si Mitch Yurong ba?
0: Mau ba?
1: Ako, pabuto niya mo niya sa kabarangay po ang musikan.
0: Grabe naman na, oy.
1: Kining kakargada niya nga kuan?
0: Ako lang nga, bigtian na si Mitch Yurong madugay, nawala.
1: Oh, tagaimin niya, Sir Ralph Ogkoanbi, kanang give love on Christmas Day.
0: Sige.
1: Una man na siyang girequest ni Nancy Camilo, kaya mangluwa na pala ni Nancy Camilo ay...
2: Mahagabos na pa na yan, because...
0: Kasi Christmas, give love on Christmas Day. Yun, sige, katala sa lang ko ng Pasko, be. Mukhang talaga ko niya, isunod ka, Ralph, ha? Ang pobring manay gunay.
1: Kana.
0: Kana.
1: So, ladies and gentlemen, kantahon ni Tia Daria ang give love on Christmas Day.
0: So, kato na

0: kanta. Ah, next song please. Katong kata mga maringa, grabe kayo makatandong sa to ang kasing-kasing. Hatuto ka na to mga igala sa turbo o niya kumpting bugdaw na kay Pasko naman. Napapainiton ang relasyon.
1: Correct. Walang
0: ang relasyon kung di na mong gahi ang
1: yes.
0: patirol sa bana.
1: Ganyan.
0: Inami ka na mga maring o sa kakapsula o na kamulamin-lamin ka misis. Inami sa og turbo.
1: Yes, correct.
0: Is you sure ba yan ha? Nga puro nga pula ang imong ginam. Basin o katong doon ay ribiti nga puti. Anong susilin to siya?
1: Ayaw to ka para sa damol to.
0: Para sa mad.
1: Para sa mad. Tama siya.
0: Ganyan. So, next song please.
1: Kanta, Erika, akong request. Kung kalaya, kalaya ako, sino ay? By Chrissy and Lawrence?
0: Sabi na si Alvin Gook.
1: Taro na tayo.
0: Napamay nakaunang request diyan, masapan to sa ubandri ang mga maring.
1: Gane.
0: Barangon na sabtaan niya ito ang mga kuwan.
1: Hindi naman ito siya, ito lang nang basahon na
0: request. Napalit ay request nga, you made me love again. Huwag naman tagkanta na Arturo, sige balik-balik ka na yung request Arturo ay.
1: Lahit mo ko na-experience yan, you made me love again, lahit mo ganoon.
0: Kay made mo na yan, med.
1: Med.
0: Mutya kabaliling. Sige, mutya kabaliling be. Sige, matya kabaliling. Birahe diya.
1: Ayong muntang satanan. Mga baguhan lagi na sila ay.
0: Bagani na, mga bago. So, o siya kanta niyo, Master?
2: Katong kwan, ano lang, akong gichicks ako ang playlist, nililigay ka na nga.
1: Ang hulokin lang, tapisuhon.
2: Oo, ganaan. Birahe diya.

0: kayo.
1: Ah, dagan sila mas baliling. Ah, ikaw baliling ha.
0: Ano ba si Nancy Camilo? Ay, klaro na ba yung tala? Walang human. Ha, ba? Kisa pa sa may request sa inyo, kung hindi ay?
2: Kisa ko to yung... Mga bayo, request ko kumbo nga lata.
0: Ah, kumbo lata, be. Ako yung tira na kumbo lata, be.
2: Tirahin na, be.
0: Kaya
2: tirahin pa na ni Alvin Guo.
0: Tirahin pa lang iba yan. Kumbo lata. Hello, check. Kasi mo
2: Johnny Angoy mula ito, gwapa lagi si Madam Maring, aba.
0: Kinsa man.
2: Si Daria. Ah, saan ito ah? Ano yung pakurati niya?
0: I mean, Asa mo na, nakapag mo si, na si Gwanda Toto. Gwanda, kumbo lata ko no.
2: Kumbo lata? Wala kayo, December na.
0: December na. Kumbo lata? Kasi matanin, usahan na lang ninyo.
2: Kumbo lata. Ano na kanta mga maring atong kanatol sa Santon Vitamin C? Mapalit sa mga parmasya butika nga dulmis mo sa inyong mga lugar. Kumbo lata, kanta ni Master Inday Tameme.

0: Okay, selamat.
1: Thank you so much.
0: Madi, gihuman yun.
1: Sasama sa mga minsan na, pwede ka na kayo mga maring.
2: Oh, maring, request ko, it might be you.
0: Oh, kata, ilata, lagi ka na ni Meralona di klasa.
2: PPG, please.
1: Hoy, natin mga bago nga mga viewers diri, si DC, ito, ni Toro.
2: It might be you, it might be you.
1: Uy, pakurata na po tao.
2: You're a great singer.
0: Aba, salamat kayo, Honey May Abreo Bagaw.
1: Handilin, Abreo Bagaw, nahimo ng kumpulata si Master.
2: Ganan. Sayang na kanya yung upaw.
1: Waman gihuman, wala dyan ayo ni mga bayuta. Si Meralona ding lasa, suko na si Meralona ay. Sorry, Mer. And makatawa jud mi sa tingog ni mo master ba
2: gani
1: basa kaayo ba
0: aba aba kisingon
1: imong amiga si Marilyn si Marilyn Abreo Bagaw
0: aba sana all basa
1: labi na gid
2: ang ubos.

0: Ang sarat ang mamugaan niyo. Iskuro sa tayo.
1: So, isa pa kakanta
0: na. Ah, meron lang na, ha? Para sa kito sino, ha? Di mo ang request? Di na ka magmahaya.
1: Gani. Kaya ka ganyan si Meralona.
0: Kaya amuag yung ihurot. Good na. Gikan sa pamirang hantong sa may bed siyo.
1: Okay. So, jeep, darun dahi, master. Request ko, honestly, by Harim.
0: Kaya ka na ni master, oy.
1: Nice voice, murag virgin. Ito si Ismaila Sabiliano Asuncion.
0: Ay, murag virgin.
1: Murag kuno ka virgin dali ya.
0: Dili sa kuwanda, kaya murag hapit kay kuwanda na piyo.
1: Eternally, request please, si Kili Saludo Jobs.
0: Ah, sige, isabay na lang natin yung kuwan.
1: Murag na nag-duit, alam? Grabe ka cute, uy. Ngayon pa si Jeter Ludibay.
2: Ay, sabay niya, sabay niya siya. Honestly.
1: Gana.
0: Honestly din, ha?
2: Ay, be.
0: Atomic Karwahe. Hindi rin na ito makita ang tinuod ng tingog ni Masti, eh.
1: Ano yan,
0: ha? This song is brought to you by...
1: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Kapinan! Yeah. Tambay!

0: Hapit, oy. Ah, sige, mamuga pa ka.
1: Hapit, yes.
2: Hapit, pagkita mo ang...
1: Hapit, pagkita mo ang kuhang alinghagnak.
2: Kalo, di mo, oy. Hapit, pagkita mo ang dughan na rin. Ay, mong dugan na kay Murad dugan sa
0: resort sa anyo. Anak, kasigili. Tama na, girl. Kikihangak man ka.
1: O, gani. Ikaw, kilihan. Sanodahan. Di na mausbo ng mga inanang ang mga style ninyo.
2: Ayaw kang anak, kilihan. Kasi mas kili, oy.
1: Kili. Kailang dol sa ukwan ba? Ubos ka ngayon sa mga baga.
2: Kili-kili.
1: Anak.
0: Kaya, nakilang ko sa taga Sinayawan, Valencia City. Salamat.
1: Ay.
2: But anyway, mga igal, alas 10:55 ng atong oras ay maghawal musulod ng ato ang live drama ni ato ang tulaman on!
0: Kama ko ikaw!
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Ah, tugnaw ka ayan, no?
4: Piting, tinawas to, biba.
3: Ay, look, ang balite, diya ba? Nang luwa si Harvey, diya. Nidako ang iyang baba.
4: Baba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti. Nidako ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Manghiis ako?
3: Oo, oh, asa magkakap?
4: Manghiis ko para buda ko puli ako.
5: Ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shalene Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Kaya, sa akin, lumawan. Kaming among council, 1946.
8: Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, o saan na adik to?
12: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
13: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Nangipakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Norben, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
15: X FM.

0: And ako mga maring balik, tas ito ang programa diri agapon sa XFM. Siyempre mga igala, mga maring, ang ato ang oras, 8 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kaya ato gina ito sa...
1: Santon Vitamin C.
0: Araw nga, mas malamig ang isip ang Santon.
1: Vitamin C.
0: Yes. Sa mga nakakaroon sa mga panibay.
1: Juan Bayaron, maring, karating mukhalid lang, init kami, mukhalid lang ulan.
0: Ya, ulan kayo patag-init.
1: Yes. Mga na yung mga hinungdan sa mga... Mo sakit imong ilong, imong ulo, kakalot ka to
0: lang. Asa sakit mari, ha?
1: Ang ulo.
0: Nya ulo, eh. Tanaw lagi ka kang master lagi.
1: Ulo rin, ha?
0: Asa din, ha?
1: Okay.
0: Asa ka tuhod?
1: Kailan mo kong buko. Kailan kong bukong.
0: Aron nga mas muli ko na itong immune system, inamtado, adlaw, Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmaseng butika, nga dolmis mo sa inyong mga lugar.
1: Yeah. Nang loon na kasi yung Mitsuro.
0: Asa ba yung unang sa inyong image?
1: I miss kayo magpatira ko din. Alam ko kay wala kang taha ako ang request.
0: Kataha na yun. Uy, sayang po ba yan?
1: Mamahal ko si Master Ana, kaya wala kang taha.
0: Matukag niyo
1: patahan. Ano siya? Mang loon, mang po akong sa ubos ng abil.
0: Oh! Oh! Ay, sa mga taga-Pagadian, kang
1: hello,
0: SM Kinet Bustamante. Siya ba
1: yes,
0: Basis. Good morning, SM Kinet Bustamante. Mga obanan mo mga kaobanan niya, mga di ba sa basta nga mga reporters.
1: Yes.
0: Nagkasali ang pinakangilingig nga si Stanley Duenas.
1: Yes. Sa kumbalik ko na kang Beat Hipolito Humalon. Mayong pagpaminaw sa inyo, Aria. Kuyog imo ang kinakusganin mo. Kisam na yung kuyog niya.
0: Ay, nag-add sa kuan sa Facebook. Si kuan si...
1: Ano kay Facebook?
0: Si Chris Ligaspi.
1: Si Chris. Pilihan
0: lang sa ang... Hindi po basta-basta nga bagong reporter dari sa XFM Jensen.
1: Ah, di ay si Chris Ligaspi.
0: Nga tauhanin ni kuan ni SM kuan sa Jensen
1: ay si Ruel
0: Dumantay,
1: Ruel Cortez.
0: O siyempre kaabanan din ang mga sakto barog na driver wala lang si Tuto
1: Lord pagkaya kana ikatulong ba Lord yung dughan oy
0: bitaw na bitag din makita ng atngal.
1: Banto lang sige lain kayo ang mga tanawang mga komente na lain kayo
0: gane oy ila kang ipantasyahan ba yun.
1: Ano ito? Ano ito? Lalong ba rin?
0: Sino yan?
1: Si Master, ang laswa mo.
0: Ah, abang laswa naman ng mga tao na yan.
1: Sexy naman kayo si Master. Ay, sabaw, Master.
0: Eh, pansin na po niya si Kaylet. Kanina na sige comment ba? Wala pa rin sabaw.
1: Wala pa rin sabaw.
2: Silang kay Gato lang sa diyan.
1: Wala rin kabili ni Kuan ni Rad. Kaya natulog mong kuha kaya. Lahay na ko si Ralph, kaya wala niya kung siya naawa pa ba, suwag ay istro niya ang sabaw.
0: Uy, mau ba? Oh. Suyok niya?
1: Suyok,
0: uy. Uy, kuya ganyan si Ralph, uy.
1: Kaya ngayon kung gano'n si Buano, bulanon man di ay.
0: Si Ralph?
1: Oo.
0: Si Kinet, nasa man lang si Kinet?
1: Ang sama na siya di ay.
0: Inchik man.
1: Inchik ko ha?
0: Inchik man si Kinet.
1: Di ay.
0: Akawa na yung mata niya, may pagka-Chinese sa mata niya.
1: Ay, akawa, chinito siya.
0: Oo.
1: Nagahan
0: ka na. Hap na siya ka ng chinito na siya.
1: Nalimutan ang bra. Oh, nakalimut ang bra si Master.
0: Oh, nakalimut. Bawala mo ko na eh. Di mo ko mag-bra ng mga Puerto Rican god. Taka na.
2: Sa mga kay mga, ako, FYI. Siyempre, lahat ito sa Puerto Rico, no?
1: Sa mga FYI.
2: Ano nga, for your information.
1: Ah, di ay.
2: Kaya kami yun, sa mga kayo, lahat man ko kay mga guwapa man mi, niya, kamo di man mo, mabisaya man mong dagway. So, wala nga mag-bra mo. Kaya may mga bra-bra dito kay mga sosyal, biya mi.
1: Ay, wala ko ga-bra, wala man di unoy.
0: Ako wala po ko nang nag-bra ko, kaya mga ulaw ko.
1: Ano ikaw, Master, anong ga-break man ka?
2: Wait a little, anay.
1: Layo man ang tubag ni Master.
0: Sige, ingon ni Riang.
1: Wala sa suot ni Master. Oy, sana all.
0: Tawagi ang tubig.
1: Ay, mulaban yung si Winman suwak niya.
2: Abigtian, abigtian mo na ko
1: din. Laban mo lang.
0: Si Maring Wilma mo, kuan si makaringga po di ay.
1: Laban siya.
0: Ala, so, ba, sana all girl. Ingat si Wilma.
1: Eh, birahan na to ni Christmas week eh. Birahan mo niya, nabiyo ka na, a perfect Christmas.
0: Gusto na kanta na si Juicy ka po eh?
1: Si Juicy.
0: Si Juicy?
2: Si John. Si Jory Lampagos.
0: Okay, perfect Christmas.
1: Salamat sa mga Juan Kimura.
2: Mayor John, mayong morning.
1: Salamat ba yung Master sa kandina. Oh,
2: butang ka na kayo. Si Charles, si Charles.
1: Manungaganan din mo kay magkanding na po.
0: Uy, atin ba sa inyo na din?
1: Wala mo na
2: nagbasa.
1: Wala mo na nagbasa. Wala mo na nagbasa. Kita mo yung natigbasa na agihan.
2: Nagihan mo.
1: Nagihan mo sa kanang Juan Kilis.
2: Okay, may panayot to dito sa bukid sa Panabo.
1: Ganun, luwi kayo mo.
0: Ayun natin sa

0: sama sa kanta.
1: Kuya may si Master Oy. Mo, kabalo mong piano. Violence.
2: Sorry.
0: Kuya kaya, para sa si Kuan, para si...
1: Conductor, para sa si
0: Kuan. Si David Poster.
2: Oy, si, oy, Mira Luna. Hello.
1: Ito, mo anak na kasi ito. Ito, foul game mo.
0: Si Pabiano.
1: Oo, si Pabian.
2: Si Pabian Bear, Pabian Bear.
0: Pabian.
1: Ayun, si Pabian.
2: General Beto. Ao Marcos.
0: Pero ka na kaysa na di hala yung mga involved, ha?
1: Talaga, kasi may pitaan, ha?
0: Siyempre, katong kanta nga Christmas song, ito itong ididikar sa ito ang mga suled na ito, ang mga listeners.
2: Ang mga suled, ha?
0: Ang mga suled.
2: Ay, siyata na ito ni S.M. Arnel. Kailangan ko sa kupit ni S.M. Arnel.
1: Ano ko na daw, Scout Ranger?
2: Maraming siya ka ng first communion.
0: Ay, ano pa ka scene sa nagupit na anak?
2: Yes. S.M., sama na, surrender na nagagawa na na, surrender na nagupitan. Wala na. Si Bat na.
1: Hoy! Good morning, boys and girls.
2: Good morning.
0: Hello, good morning sa PBBBM.
1: Ana pa si, Mira Luna rin lang. Salamat kayo mga naghuman na gilang kanta. Si Yusones, mga maring. Uy, si Yusones. Sabi
0: tayo sa satu
1: ani. Ay, naghatag o regalo. Uy, maulaw man pagmihan na.
0: Maulaw man tahan niya.
2: Ayun na, ay, maulaw
1: tayo. Ayun, ikuan lang, ipaper bag lang pagbuta.
2: Abi pa lang, nangayot. Di ba, minanadri.
1: Naman din siya sa gawas, di ay?
0: Gawas sa tagom?
1: Sa gawas ilang panimalay?
2: Uy, ano si, uy, si Ma'am Liam na lay sa'yo. Grabe kayo, good morning. Hirap talaga hanap pera. Magkaubo-ubo na good ang antay-tay ni.
1: Maninoon!
2: Ma'am Leia, ha? Ikaw, Ma'am Leia, ha?
0: Salam, lagi si Mira Luna lagi. Magkikuhan ko na siya.
1: Kailan na lang sa ibabaw ni Mira Luna? Magload po na.
0: Sige sa man, si Darwin Dan is watching.
1: Si Kwan lagi ni Ulo, si
0: Ralma?
1: Si Lar is watching, ma'am po.
0: Mga rin, sige sa ko, we're all watching.
2: Yes.
0: Well, ma, Joaquin, gapahay na mo mga bae, oy.
2: Bye. Siyempre, salamat.
0: Salamat kayo sa inyo. Doon na pa yung mensahe diri si si Pina Tinanbunan. Wow, ang ganda ng mga kutis nila, lalo na si Maring Erika ang puti.
1: Alam mo na lang ang pangalan ng mga kwan mani na kaya skin soft mani. Yes, alam mo si Erika wala mo na yung dugo. Sub-sub ni Edgar. Sana all si Edgar. Pantulong ni PM. Ni PM yung kolega. Sa nga mat. Maring matapak ko. Basig baka. Basig dito. Basig bakanti pa ka diya.
2: Sa mani nga na napahong malangin eh.
0: Aron nga. Mga nga. Nga.

0: manurita ani og to ang mga lagot mo mahalilan halilan pa siguro ta oi kag mga suki.
1: Ana man sila kay unahon oh, mi gidapat ang.
0: Oi si Elrin di ginyon di atong dibaya usa ka maayong buntag di sa Maynila, Pilipinas. Kumusta man Elrin? Kumusta man ato ang mga manok na dagko na
1: bantang? Ay, ang ato ang manok na dagko na baba. Hinay-hinay dagko. Ay, ang sabaw, gimingaw na mi.
0: Aba, gimingaw dyan yung sabaw sa manok ni Eldrin, ha?
1: Kaya huwag mo ko katilaw sa iyang manok.
0: Ay, kasi ka hurot di ay.
1: Hurot di master, yun sa ganyan. Gimingaw na rin ang tulo. Baka ba daw ka puro man din sa bukong ng tulo?
0: Oo.
1: Kaya dahil ka pa daw sabaw, yung pagtanong ako, eh, hubas man, takatiil naman lang.
0: Request ko, tawanan mo ang iyong problema, mga maripiworo. Wala mo tayong oras, mga maripiworo.
1: Oy, tawanan lang sana di ha, oy.
2: Pag-YouTube lang sa, pag-YouTube.
0: Tawin lang sana mga maripiworo. Itong oras, alas 11:21 na sa buntag. Og welcome sa tuang live drama dire sa tuang Tulumanon!
1: Kung ako ikaw!
3: Adon ka ba isuliran na dili din mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning Tulumanon? Kung ako ikaw, katropa, kauban ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakakagawa nga po yung kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Buti ako nga makahatag sa ako ang pagyukbog pagtahod ka ninyong tulong mga marine. Labi na gyud sa mga milyon ninyong tigpanubay ng inyong drama nga nanguluhang higagubtas kabisayan o binanaw. Walay lain kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Nikki. Nagpuyo din ni sa Mayduhali, Davao del Norte. Kani ako usuliran karon mga maring, amot lang naka-experience mabuhani. Bahit maguni sa akong amahan. Akong amahan nga si Papa Boy nga grabe ka-estricto. Sukat nga nabiyudo ni ako amahan na mga maring. Grabe na kayo ang iyang ka... Hugot ang iyang dipinsa na rin ako. Nalang ko sa saktong pangidaron. Nalang ko sa saktong pangidaron, mga maring. 33 anyos ako, mga maring. Huwag nilin yun ikalilong, huwag nilin ito ikatago, mga maring. Ako, tsurahan yun ko. Dungon sa pagpanggas ako ang ginikanan, mga maring, sa akong amahan. Iyagi yung giusap ang akong itsura, mga maring, kaya ako lahat magkuguan sa una, kaya grabe man yung akong mangipon, kaya kuan man yung manggawas man yung so, gihipo yun niya, okay na nga, giusap yun niya, maring. Kung kabalo ka, mga maring, kabalo mo, mga maring, ang grabe, nakaking lalaki nga na, I love you so much na ko. Apan, kini akong amahan nga si Papa Boy ang problema mga maring. Para nyo masamtan kung unsa kini, yun ani mga panghitabo.

0: Ah, sige, tiga, ate, kaya na mo. Kay, babaya ka sa mga panahon ganun nga. Na, pag yun ay lucky, 100% ka. Nahuman nga makuha ang pagkababae. Biyaan na dahil sa basa trapo.
1: Nikki, laya ko sa uban. Dili ko para sa nila ni Yan-Yan. Sila ni Tuber. Palabi pa ka na si Ilrin, lahi na sila kay kuman nila magkumbay. Ang mukalit na tigbiya. Apan ako, Nikki, kung imukusugton. Minyawan ko ikaw.

0: bisa nasa ng simbahan, bisa pag sa huwes.
1: Sige lang, wala man takagibasted, pero paabot lang kay hindi mo kahila sa dihugmaon kay gawas nga sakto kag itsura, napo kay pamarog. Di sa takasugton, di takabastidon, pero sa akong gikaingon, paabot lang usa.
0: Ah, magpaabot ko. Magpaabot ko!

0: Abel, naan lagi ka?
1: Manglitaw lagi ko ni mo, Nikki.
0: Pero, manglitaw na sab, uy.
1: Iyon na lang na, Nikki, basta nakagusto ang tao ka ni mo.
0: Basta may nagustuhan naman sa ko, Abel.
1: Tungod kay ikaw kagwapa, buutan, sexy.
2: Kakala ba lang ujabi ko?
3: Pangas ka?
1: Tiniguang ni. Ayan, pagbuot. Napa ko sa sulod, pasak ako.
0: Sige, sulod sa kay.
1: Okay, nudod ni Kuya kung kaniya mo silingan
0: ko. Okay, si Papa diri ah.
1: Awas si Papa.
0: Saan tao sa gawas imo nang kwan?
1: Kauban ako na drive. Habalaban mo ko na kung sakyan.
0: Hala o,
1: Naya mo to Rosie.
4: Batal kay Benjamin.
1: Ikaw na, presya mo kong katodlo sa kwan atoon daw. Nike, kita mo ko na ako nga bro, nasugatan ako si
0: Juben.
1: Si Juben.
0: Nasugat mo?
1: Nasugatan na ako, bro. Kabulo ko si Juben to. Pagtuon na ako, bro, nangulitaw siya ni mo eh.
0: Kana, giyo, nangulitaw siya, pero nga na dito ko kagwapa, kaya da ka na manguyap sa ko
1: ang dili ka kay gwapa lang ka kayo siguro. Kay
0: gani si Ralph, murag, buna po siya pagkuan sa ko ah.
1: Si Ralph? Nakagusto po siya mo ha?
0: Nagpahilot naman ko sa iyaha niya.
1: Ganun man.
0: Lain siya magpahilot
1: ko. Ay, Nikki, kabalo ka nga, suhi po ko. Una akong tail may gawas. Mangilutan sa ko.
0: Gilot mo ko ni Ralph niya kay.
1: Wala ko yung lamig
0: ang Ralph. Tinala ko ka naman
1: eh. Ay, ang haplas mong pintura.
2: Oy!
0: Na si Papa.
1: Mayang gabi, tay.
2: O, sana ka makayos gabi?
1: Ang gabi eh. Isugat mo. Si Nikki, isugat mo Papa eh. Grabe. Isa man yung
2: bro. Isa man yung mga laki.
0: Apa, si...
1: Si Kuwane ko, si Jomar de ko, sir.
0: Si Jomar...
1: Hindi may kagusto Papa, sir.
0: Tay, kay... Naglaagro ko sa disbahay, kay... Wa mo kunin sa
1: iligas lang. Kalimu mo, kanya Papa, kanon tayo na sa'yo.
0: Kama na, kay... Pormiro, kay... Tay, mga gila niya, kay... Kipulihan man sa kanang mga Kastila. Papa, niya, sunod kay... Amerikana na sa daddy. Niya, kay karon kay... Pobrema, may Papa lang.
2: Meron na mga kanari. Kadungog ko si Benjamin, ha? Batal kay Benjamin.
1: Di man taparehan itong isa nga, si Jobin nga, tinikuhan mo ito. Kaya...
2: Isa.
1: Millennials, magunin ako, kanang talager dyan.
2: Say, Nikki. Kaya mong kuya mo, isa man yung tawanan, bastos yung tawanan eh.
1: Grabe yung Papa, iso kay bastos po. Grabe yung...
2: Do,
1: bisita ko tayo.
0: Ay na si Tubag kay...
1: Hindi, sorry.
2: This is my house! Okay?
1: Grabe, so guys, your house daw, Nikki?
0: Tay, kung kana ay mohang kuantay no, matiguang dagat siya ko, ani tay, kasi di ka...
2: Ikaw, Nikki, bisan pag 33 sa ina, di mo?
0: Tay.
1: Ay, Nikki, may nainay na siya ko, bro, nangagsip
2: na. Get out of my house and don't sip the grass!
0: Sige na, pasin na.
2: Or else, you will suffer.
1: Sorry!
0: Grabe ni mo, tay, uy.
2: Listen, Rey. Daghagin na daw, abot ako dari nga mga istorya. Daghan mo ka ng mga laki na sige binibin mo.
0: Unya, sa may naan nga, dagaman ko niya, nalaman ko sa legal age.
2: Ay ko nga naan, Nikki. Kapalo ka, Nikki. Day, sukat pagawas sa pinginahan. Akong isumpa, ipapos yung lungulong siyang pansyon. Ngaway lalaki maka, basta-basta nga maka, kuha si mong kasing-kasing. Kung dili, tutulado lang!
0: Ang sabot-pasabot ni mo?
2: Inyinyero! Maestro! Pasayero, konduktor, pasikirte, gadla, bandera! Na! Abogado!
0: Sa ko ang pangidaron, karon nga 33. Butani mo ko kasing-kasing pa. Ingana ka kung trabida sa ko ang kasing-kasing.
2: Inana-ana ka malagal! Magubad na ka? Ha?
0: Kung napa si mama, dinigisag pa po ka.
2: So, tiya ta ka, Nikki. Kung namay manguyap niyo mga lalaki, siguraduhan nga ka nang lapad o kayo taan. Kung dili abogado, ininiro.
0: Si Arnel. Hapit naman lang siya mga abogado, pwede na siya.
2: Si Arnel? Pwede. Kaya parang ako taasa lang.
0: Si Tuti, nako man nag iuta sa Torinto.
2: Kaya si Tuti, nakita ko na batana. Pero di ko gusto nga mag, di ko gusto nga mo na mauyag. O may mo na mabana. Di ko gusto, anong kapalong kakalong di ko gusto?
0: Nga no.
2: Magsigira na di kandagan.
0: Tangas ka tayo.
2: Gusto kinabdagan.

kayo kay stick to kung papa, eh. Gusto ko siya kanang mga kwan nga lalaki ba? Kanang mga titulado na ba? Kanang mga engineer, abogado, ana ba? Kanang mga panugyuta. Sa ko mga pagidaron, garon mga maring, makaanan gusto kong amahan mga asa mo ko ibutang ano yung happy to be ako mag-40 ba ya? Gusto na siya ko mag-settle down. Punta ni Suryana, may isa kong lulo. Si Lolo Siano. Kani mo si Lolo Siano, kani lapad bago din siya kaning ganing umahan. Inani mga pakita po.

0: kalagot ni akong amahan. May bag niya, tigwapo. Grabe ka. Atribida ka sa kong kinabuhi. Sayang kaayo si Jobin. Nang side view siya, mugimaw gid iyang kargada. Si Jomar sab, hindi kay maklaro ang kargada, pero sakto biya sa pamarog. Palagot niya akong amahan. Na si Lulo.
1: Kasi nara ko kakita ni Mugay Nokto kadas balkonahe.
0: Mami na kulo.
1: Kalayan kas ginawa po, Nikki. Ayaw na paon sa mahal ng imongda. Problemang gihambil. Masalubon man nga kong guwapa nga po.
0: Di papa. Halos talang-talang nga mga lalaki nga nagapangulitao ka na ako. Ginabaharan niya nga. Pasalbahan niya na iyahang pusil nga kaya na.
1: Ay, wajog ko makamatikod. Gausay na itabo kay bisi magkosa kong pagpanguma.
0: Ngayon na, Lu, kumusta man din mo hang pagpanguma?
1: Okay, malo na sinawm daon kim ka sa bunga.
2: Ayaw ko ba?
1: Pero di ka mag-isdota na. But kong isulti na ka ni Monique. O sa banggali, gusto si mga mahan ngay. Mahitabo si mong kinabuhi, tuhoan ni mo. Kay wagi ang mahan na mahimog, musugot na mabutang sa langanin ng kinabuhi sa iyang anak. Kay kanyan to'y nga na po ko. Panahon pasgira siya po na lalipari lugra, si maripari ang masita. Gisagmuban ko sa gera pero ginaslusip din ako ning akong mga anak.
0: Nga, matigwang si Lukon dagaan nilo.
1: Ayaw lang kay mamuto.
2: Ako'y labot!
1: Aoy, naimong papa o.
2: Kung matigwang ka malagang talaga, apadiling ka ba? Atos tamang lalaki, Nikki.
1: Sulti, pong darong imong anak kayo, pong largong kasaba.
2: Gusto mo naman mag-istorya ni pa?
1: Imong...
2: Ay, matangay! Grabe kayo! Grabe kayo! Agay!
1: Ayaw kong singgit-singgit kay anak rata ka.
2: Gikanda ka sa... kong aping!
1: Gikanda ka sa kong hit me games.
2: Kamulog ka pa?
1: Lakaw sa kong kay mga istorya.
2: Alasan ni pa ayaw sa... Namayin ka manda sa script nga niya pagkamulog
1: ka. Oo, usap mo niya agot niya.
2: Alam nga lang di ko di ang kontrol na kuhana. Nga musibat baka niningkat lang na ko.
1: Oon siya?
2: Mukat-kat sa git.
1: Mukat-kat sa git?
2: Oo. Unya.
1: Di po maayaw na.
2: Unya ikaw yung ananaw ni mo na akong, akong anak? Uy! Di ka naman mahimo pa!
1: Mura magkagkatong tagamalting tingog.
2: Unsa pa ang?
1: Ah, sige na, istorya mo dyan tarong magamahan kay tumuray duwa makasulban. Kay labi na gin si Pili Bilya... Bilyano Aka, buwak yun. Magawa siya ko.
2: Nige.
0: Nanak po ka.
2: Kaya mga laki nga sige doon ni mo. Di na kung gusto ka kita na si mong palibot. Tinotiyat ka, Nige.
0: Apan pa. Nanak po eh. Nanak ko'y katungod nga mag-desisyon sa kong galingon kay 33 na gud akong edad.
2: Samtang na baga disputer ni Supa ni Mai.
0: Kay ngano? Ayaw ko lang nga mulayas kung dito si Mbay.
2: Di sige kayas! Kay kumulayas ka. At akihon ko sa kong almoranas. At akihon ko sa kong tonsillitis. Ug sumar mo mga sakit sa kong lawas. Basig magmahay ka. Basig muli ka dito sa tuang gigikanan dito sa Mati City.
0: Basta, kung dili ka mausap, ako ang posibleng mausap.
2: Ha!

0: Nikki, my love. Anong mutuo man ka rin mo, papa ni mo? Ngatiguhang naman na.
1: Pasabot mo, ipasabot.
0: Gusto na kong ipaabot diyan kanimo nga pwede ba kang mo kawas sa kalisod? Pwede ba kang mo mulaya? So di ba kang mo tabanon ta ka? Danon ta ka dito sa Tagbaros? Mag small scale mining ta dito?
2: Ayaw ka ba?
1: Isod ka ayaw binoy kaya masundan ko na niya kaya naman sa mga parinti sa andili.

Galing. Naglibog wala ako ang sitwasyon karon. Pinundri ang mga nanguyab na ako kasi si Jumar o si Jubin. Kaya pa yun yung mga manyakis ni kay... Eh, kanipon si Kwan, si Jumar kay Kwan man po ni. Di ba po kayo na makita ni mga Kwan? Kaya nga, wala po yung pagnanasa lang ko. Kaya nga, pure hukmang inaila, ha? Uto nga, nag-istoryahan na yung isa kong amahan. Kung dito yung ko na lain siyang istorya, ang ina ni mga paghitabo.

0: Usa pa kini ako na dungo. Gahe jo kay kagulo ni kay.
1: Pa. Kano sa pagkamu dawas sa kamatuoran nga doon na ako'y saktong edad o...
0: Di lagi ko gusto nga mato ka ng mga lalaki nga walay mga nahot!
1: O siya walay nahot nga si... Kana si... Jubin ka nang... Nagakuha na din, nagakulikta na ka mga nagaparking na sa pulbada?
0: Oh! Ayaw naman! Mulay mong ipaghangi! Mulay mong ipaghambok!
1: Nga, kasi si Jumar!
0: Si Jumar! Ang ma... Sos ginoko!
1: Ang motor ang napabadya niya. Gusto kaya sa masayo. Mabuhi man ko na bisag kinsang laki akong piliyon sila doon, mabuhi ko nila kay kugihan nga sila pa nya.
0: Unya ka na si
1: kanima matiguan ko dira sa bay
0: kan si Jomar. Unya si siya sige ni siya og biyahe. Dili mo makita na kay nangitom na na. Muray puri, muray mong iyo kay pak. Gidu ko ni mata ka.
1: Kung buhi pang si mama ron. Makabaon jud ko nga. Di siya musugot sa imong mga plano nimo sa kuha.
2: Isang maganda si laki-laki abe.
0: Kini mo nga po ba? Kini si Nikki? Gahe kay kuro ni Patale! Agay!
2: Iyo ko gustong imong sikasikahan ng ako nga po.
0: Oh, so
2: kuha ba yata kay nga nakal niyan to? Sulti siya sinahilay nga pagi. Ha? Ay, saan naman naman kabura magkagrimahan?
0: Pasailo ako pa.
2: Pasinting yung pratihon na na.
0: Sa ako nga, sa ako sitwasyon karon. Gusto na ko nga manigurado sa kong anak.
1: Lo, tabangi ko, Lo.
0: Pa! Ayaw, sige, pinapinali pa!
2: Ayaw ko, budak-budak kay si mong tingog kaya ko madlock ni mo. Ha? Ayaw ko, kung kwali ka. Ako, ay ako matagihon ko sa akong high blood. Hindi ko magkadawad sa centenarian. Ikaw rin mag-apoy makaipahimulos kay ikaw rin sa akong ganda.
0: Unya! Kung atakihon ko! Kung atakihon ko sa kagay ko ulo ni mong anak! Ako mong apo niya eh! Nga magtuman ka siya! Ging na ako nga! Kung panguyab ka! Pamili yung saktong lalaki!
1: Kisa may saktong lalaki! Para sa imuha! Alang ka na ako!
0: Si Nune!
1: Kinsa nga Nuli?
0: Nuning! Katong sa boss!
1: Si Nuning?
0: Nuning! Kaya si Nuning! Kaya libre na baso ko yan ah!
1: Subot kasamot ni mo, ikaw ang pilig laki para sa kuha?
0: Naturalmente!
1: How could you do that to me?
3: Ayaw ni ma!
1: Huwag kay kasing-kasing nga pagkamahan!
0: Kaya ko magtuman ka!
1: Magtuman ko!
0: Kaya ko magtuman ka! Magmahay ka! Nikki! Nikki! Mga maring, mukha na akong problema karon. Kaya nagpahad ang akong amahan. Ako magtuman ko nung sa kong gusto, mga maring. Pabawaan ako nung sinang kalibutan na ni. Hindi na ko niya pakatulgon. Kalag-kalagod na ko niya, mga maring. Kaya mamatay sa itong akong apuhan, mga maring. Duhan na lang may magkalagay. Yan yung gagalo ng akong apuhan nga. Hindi ko niya pakatulgon. Saan ka pa lang ko ni mga maringan ng libog na madyuguan eh, nga alam ko sa saktong edad. Saan ako pagbiya sa kong amahan nga grabe kayo ka siripinti kayo batasan. Saan ko paginaroon nga 33 siya pa kong baksan siya nga hawak nga di gusto nga maantok ko sa naglalaki. Saan ko buhato na ni mga maring. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Hindi nila lang kutob. Nikki.

0: Alright, so mga katropa, ano mo itong sulat ni Kwan, ni Nikki, grabe, oy.
1: Maragkuhan kayo, marag masulubon sab kaayo mga maring ang yahang suwat kaagi.
0: Na may mga inaan na nga sitwasyon ay, ngati uwang naman ang tanaw ay.
2: Taw na, nag-step to lang yung lulo, o kaya mama.
1: Pero pag kuha na lang siguro na
2: siguro pa rin yung papa, mahalok nga biyaan kasi siya naman lang isa.
1: Aba. Pero pwede naman yung ignore nga kung maminyo ka na, hindi na pasabay po.
2: Pero yung papa may pilihan, dili man siya.
1: Bito, no? Uyo tayo siguro na yung papa.
2: Basing hirit po laki.
1: Basing, wala ka bawa sa gay, yahasab na.
2: Kasi, si Noning man yung gusto, yung papa ko si Noning, kaya siguro na nagkaon din sa ubos o ganang baso, eh.
1: Gani, oo.
2: Oo, sabi ito, matawahana po ito, eh.
1: So, manik, ano nga maring ito ang kakuhaan o pagtulunan, no, sa tanan nga mga amahan, tanan nga mga ginikanan, tanan nga anak, sab nga. Dili po tanan kuan tama man po nang iingon nga tanan gibuhat sa ginikanan kaayohan gyud sa anak. Pero kanang nana sa legal nga edad ang imong anak niya pugnan pagyud nimo ikaw pagi mo pili may pa ikaw makigdog anak maring ikaw sugot ka tiyadar yan. Imong mama mo pili sa kuan imo ang mabana nimo hala.
2: Palayaso naman duha.
1: Balik yung sa Picas Black.
2: Grabe, palayaso ta. Kalubuhi, oy.
1: So, kini kagi, naitabo gini siya maring kay kuan man gigi. Padahal man gini sa ito ang programa.
0: O, wapag gini nga, nakatod na nandiyo ka, kuan man ito, taga, naga, sa ito, Foodpanda?
1: Gisingit na lang
0: na gisingit na sa Foodpanda.
1: Gisingit na lang sa Foodpanda.
0: Yay, kuan, basa pagkikita ko ba na lang, kaya,
2: kuan. Sabi ito nga, Foodpanda, to pink to pink, o blue?
1: Buti kay kuan man, jacket man to.
0: Jacket, oo.
1: Jacket man. So ito rin tambaga ni kayo, wala mo taigong oras mga mari.
0: Mga gani.
2: Wala ka si Paddy na sa?
0: So ako lang i-shout out si Ma'am Iris, no? Salamat kayo Ma'am Iris ng alamin na kanya naman kaya nag-programa sa ako Ma'am Iris. Okay, sige. Okay, mga maring, mga magiging ato ang dagas atong suwat karon, no? Hindi man ato gini malilong ni, o gani man ato matagong. Kining ato ang suwat magtatampo, grabe kay ka problemado. Isi, Nicky, ano ni siya, Nick, no? Ang atuang kuha niya, Nick, ang atuang buhato na Nick, ayaw lang lang kay kuha na imong papa, Nick. Kaya, ana, magiging na imong papa. Di magiging na ito na mapungan nga na may manginaan ang mga sitwasyon, pasanta lang.
1: Yes.
0: Kay kung hindi mo pasab doon, Nick, di mag-blima kita niya, Nick. Pasab ta lang. Kunya, ayaw lang sukol si mong papa kay pangit mo na musukol ka sa mahani mo, Nick. Wala ka lang.
1: Kailan po na musukol ka sa ugangan, pangit po na kuno.
0: Pangit na magagaba na, magagaba na.
1: Magagaba daw na ang ana.
0: Yes. Okay. Kana kay parang pipinanin mo ginikanan, no, niya, sukla niya. So, bisang kinsa ba man, dapat daw respeto ka si mong papa. Ang kuha lang niya, mga partner, no? Na kining iyang sitwasyon niya, actually, hindi naman na yung bag-oron. Nagkuha naman na, kanang masittle raman na siya madugay. Mula kung giingon permanente nga, kung asay gusto ni mo, pasabta lang kay basa, madawat ragyan po na siya mga man. And always remember. Ano pa kayo nga?
2: Nakinitambag.
1: Sa ingon.
2: Ano siya, akong tambag kay kanimuniki, agwantahan na imong papa. Unya, ayaw glayas. Ang imong uyab, mauna ipuna linha kay sa inyo para maglabad ng ulo sa mo't si mong papa. Gini ang tulaman noon!
0: Kung ako ikaw!
1: Nag-hunking salamat, Og!
0: Thank you for watching!

0: XFM 9, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Vipaz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Metro Manila nakararanas ng very unhealthy air quality dahil po sa haze mula sa Indonesia.
4: Isa sa apat na missing sa pagkakaguho ng Agana Bridge sa Tarlac natagpuan na.
3: Secretary Dizon naniniwalang may pag-asa pa na masolusyonan na matinding baha sa Bulacan.
4: 10.1 bilyong pisong budget ng Office of the President inaprubahan na sa House Committee level.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinangunahan ang panunumpa naman ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
4: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte naglahad ng dating tungkulin sa AFP.
3: AFP Colonel Borancing II diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
4: Balitang regional, Tuguegarao City nakahanda o nakahanda na para sa bar exam 2026.
3: International, Indonesia nararanas nga po ng wildfire. Yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
4: American showbiz, Carmel Colyado, kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
3: At sa sports, EJ Obiena, nagkamit na ikapat na staff Berlin Gold sa Germany.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian DePaz.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Paranaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle, pinapayuan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
2: XFM News Nationwide.
3: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpong patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasuwi na si James Patrick Taborlupa, isa sa masakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
2: XFM News Nationwide.
4: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Nartatis na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, Disaster Response Agencies at Expressway Operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga polis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
2: XFM News Nationwide.
3: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging possible ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangang ayusin at panatiling maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
2: XFM News Nationwide.
4: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaaring pansamantalang maglaman ng tubig-ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay Dizon, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ang mga residente ang matinding epekto ng baha.
2: XFM News Nationwide.
3: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa manasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mga magsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, kaya din sa iba pa mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginid din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mamagsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons na agricultural products ang napinsala. pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
5: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 0.7% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
4: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprobuha sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aprobuha ng proposed budget para sa 2027.
3: Pinagtanggol ng Malacanang si Paolo Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumabatikos pala sa honorary doctor of laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makumpleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinosyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad na yan ng degree kay Marcos. At binanggit po ang mga kontrobersya ang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
4: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanupa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noymi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa ilegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa 20th araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mga usaping civil military. Kabilang sa kanya maging responsibilidad ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
4: Igirit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap ng confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
2: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Impeachment coverage.
3: Senator Ping Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Tatropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
2: Live report.
6: Naghain si Senador Ping Lacson ng panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill No. 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetene, paghahalughog at pagsamsama rin sunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom lang ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan umaasa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihay na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagkalakay nito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Pinas ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Magulang mahalagang katuwang sa pagkapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live
7: binigyan ni Indian Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwag ng mga paaralan sa pagbiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwag ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, panggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Wagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan nyo rin po na papahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
2: Balitang regional.
3: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa Bar Exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
2: Live report.
8: Iniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carig Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusuli. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ng CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ng General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegarao City dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao.

0: ang Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorisadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling gumagamit ng hindi otorisadong improvised plate at maaari ring ma-impound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang hinihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Hihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu madaling araw nitong Martes, Setyembre 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ng 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kusudihan naman ng pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Binabilyo na dagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay na ng matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa tanod outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: At panghuli po, katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
5: Nagawapan tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksaka sa kanyang mismong stepfather sa Barangay District ng Kawayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinag-iinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Kawayan, Caponet City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng espiritu ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway nito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinag-iinalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinag-iinalaan sa Kawayan, Caponet City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz,

0: SFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines. Weather Update.
2: Metropan Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silang ang extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
3: Metropan Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR at huling namataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok na PAR.
2: At samantala, katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanlura ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
3: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
2: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Balita International, atid sa atin ang Santon Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking tinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alos dumoble na sa 7,377, abang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, abang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa mga 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ng Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mayigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
1: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal ng magiging unang kinatawa ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia, si Carmel Collado, matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine Public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawan ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena, matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stop Berlin sa Germany. Ito na ikapat ng Stop Berlin gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din Obiena ang Stop Berlin meets ngayong taon, matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na ang Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championships. Tapos maklear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa menu na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
5: Access to quality wellness products and are encouraged to take an active role in caring for their health. We will continue to innovate, we will continue to educate, and we will continue to serve communities with dedication and excellence. Because at Yes to Health, we believe that better health begins with better knowledge, proper nourishment, and a commitment to prevention. Yes to Health Incorporated, your excellent partner in healthcare. Yes to health. Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.
6: The secret of health.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
6: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday afternoon, mga katropa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre po, ito pa rin ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner, hopefully bukas makakasama na natin uli, Doc Misha L. Hines at ng ating pong CEO, Doc Remeldito Uy. Opo, yung makakasama Doc Ronald Paler sa ating pong programang The Secrets of Health. And of course, kasama din natin ngayon sa ating talakayan ang ating pong isang certified naturopathic practitioner, naturopathic doctor, and also isa sa bantay kalusugan po natin, Doc Algie Bakla.
1: Okay, maraming salamat partner Doc Ron at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa atin ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At sana marami tayong mapag-usapang bagay na, alam niyo na, matutulong sa ating prevention sa mga karamdaman na kadalasan po pwede namang labanan actually. Kaya lang minsan napapabayaan natin dahil hindi natin alam ano mangyayari. Kaya tayo nagkakaroon ng mas malalang sakit bago pa natin mamalayan.
0: Hello mga ka-wellness ha! At tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, also sa Solid FM at iba pang mga partner stations nationwide. At sa bayan din tayo napapanood sa live, Facebook live po natin sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And of course, kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, napakaswerte po ninyo. And good news ha, extended po ang ating katropa giveaway, Doc Algie, no?
1: Pero iba yung ating mechanics.
0: Yes, meron po tayong bagong mechanics, mga ka-wellness. Kaya ito, pakinggan po ninyo ha, ang ating bagong mechanics sa ating katropa, healthy katropa giveaway. Ang gagawin po ninyo, of course, i-share po ninyo ang ating live stream and i-hashtag The Secrets of Health. At pagkatapos, ito yung bagong mechanics ha, pagkatapos ay i-selfie or mag-selfie kayo kasama po ang mga Yes to Health products. Pwede pong Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, and iba pang mga, also lahat ng mga ano, mga products po ng Yes to Health. And of course, mamaya atin pong pipiliin at i-announce po natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack.
1: Parang ganito, Doc Ron, ang gagawin nila. No? Uh-huh. Alam mo, meron silang coffee. Ginagamit na nila.
0: Yes.
1: So, kahit yung sachet o yung box, mag-selfie sila. Tapos, i-comment nila sa comment section ng ating live stream. Yan. Para makita natin sino naman sila na gumagamit ng produkto po natin para mapili ng ating pong producer kung sino po yung mariregaluhan, mga ka-wellness.
0: Yan, para makita naman namin ang kagandahan at kagwapuhan po ninyo sa comment section mamaya. And para magkaroon ng chance manalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. And of course, mga katropa, mga ka-wellness, welcome na welcome po ang inyong mga tanong at pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe at inyong mga health concerns, katanungan sa atin pong text line number 0969-609-6545 at kung hindi naman maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa ating programa. At sa mga nais sumubok at bumili ng ating mga produkto, and of course gusto ninyong kayo din naman ang makakapagbigay ng ano, makapagbigay ng mga testimony at kagalingang hatid ng ating mga produkto, ay ito po ay available sa ating mga leading drug stores nationwide. Sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southshore Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And of course, ang ating Santon Gold Coffee Mix na palaging nagkakaubusan ay available po sa ating Fisher Mall. Pasensya na po kayo kapag naubusan po kayo, no, mga ka-wellness. And of course, doon po sa mga palaging naghahanap, pwede na po ninyo mabibili sa atin pong or sa ating partner na Mercury Drug ang ating Santon Gold Coffee Mix mga ka-wellness. Pagpasensyahan nyo na minsan pagka ano, empty ang shelf, palagi po yan.
1: Kalimitan
0: nauubos. Po. Nauubusan, kaya paunahan na lang po. And of course, doon sa mga palaging nauubusan at gusto po ninyo at kapeng-kape na po kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix, pwede po kayo mag-order online sa atin pong Shopee store. I-search lamang po ninyo ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo makabili ng discounted product natin, especially kung senior citizen po kayo. Magpunta po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Marami po tayong branches na pwede po ninyong puntahan. Sa Yes to Health, pwede kayong magpakonsulta doon, ano, at bibili ng product with discount sa mga senior, discounted din. Meron pa tayo mga iba't ibang naturopathic modalities. O, number one dyan, yung cleansing and detoxification po natin. Mm-hmm. Yung ating nutritional therapy kung saan ina-assess na ating mga consultant. Ano mga nutritional protocols or program ang pwedeng gawin? Especially kung meron na po tayong mga karamdaman or if we want to prevent any condition na sa tingin natin, eh meron na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And also, meron tayong mga modalities sa gaya ng yung ating eye detox. Meron tayong yan. Meron tayong biozapper therapy, yung terahertz, mugukbuyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture.
0: Mm-hmm.
1: At sa branches like Santa Rosa branch, every Thursday ay nandiyan ho si Doc Wendell para sa ating Natchotrad.
0: Mm-hmm.
1: Or tinatawag niyang hilugtok.
0: Hilugtok.
1: Mm-hmm. Na isang napakagandang modality para ma-relax ang mga kasukasuan, kalamnan, mga litid na laging nagpapahirap, lalo na kung medyo umiidad na po tayo.
0: Yeah.
1: Kaya puntahan po ninyo yung ating pong mga branches.
0: Yan po mga ka-wellness, and this coming Sunday ay meron po tayong seminar, wellness seminar dito po sa Santa Rosa branch. Magsisimula po yan alas 8 ng umaga. And of course, dun sa mga gustong sumubok at gustong mapatunayan ang kagalingan na hatid ng ating pong mga klinika at ating mga modalities, bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics sa malapit na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabigli sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Okay, ngayong araw ay continuation po ito ng topic natin kahapon, ano? Women's Hormonal Health Part 2. At alam nyo ba, mga ka-wellness, ang hormones ng isang babae ay parang isang orkestra, o doon sa mga mahilig sa music, orkestra. At kapag ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang timing at saka sa tamang balance, maganda ang harmony ng ating katawan. Pero kapag ka merong iisa, kahit iisang hormone lang na sobra o di kaya kulang o hindi na sumusundo doon sa timing ng kanyang trabaho, ay pwede pong makaapekto sa maraming bahagi po ng ating katawan. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang women's hormonal health. From puberty, menstruation, pregnancy, postpartum years, hanggang sa premenopausal at menopause, dumadaan ang katawan ng babae sa napakaraming hormonal changes. Kaya kung nakaranas ka ng irregular periods, matinding menstrual cramps, acne, unexplained weight changes, mood swings, fatigue, sleep problems, hot flashes, o pagbabago sa menstrual cycle, hindi natin dapat basta baliwalain yan, mga ka-wellness. Pero ang tanong, kailangan ba nating hintayin na maging malala ang problema bago tayo kumilos? Pwede ba nating simulan ang pangangalaga ng hormonal health bago ba magkakaroon ng seryosong problema?
1: Magandang tanong yan, Dr. Ron. Oo. Alam niyo po, yung hormonal imbalance, mga ka-wellness, sa mga kababayan, napakalawak ho ng range nito na naapektuhan. Gaya po na ating physical, emotional, reproductive changes. Kapag lalo na yung key chemical messengers ng hormone ng babae, like yung estrogen, progesterone, insulin, or even thyroid hormones, hindi magiging balance. Kasi ang hormone kasi hindi pwedeng excess, hindi pwedeng kulang, dapat laging nasa balance. So ang mga physical effect na to, pwedeng magkaroon ng irregular periods, yung mga kababaihan, ano, nami-miss yung cycle, kaya sometimes heavy bleeding or may painful cramps, no? Na nangyayari na it happens when there is a hormonal shift na nangyayari sa kanilang katawan. Minsan, yung mga pagbabago sa timbang, yung mga tinatawag nila na hindi maipaliwanag na pagbigat ng it kanilang timbang.
0: No.
1: Yung iba naman, kumbaga, ito'y dahilan sa epekto nung tinatawag nating stress hormone, ano, sa katawan natin, katulad po ng cortisol. Yan, kapag masyadong mataas yung level of stress hormone, apektado niya itong ganitong mga aspeto sa hormone natin, ano. Ganun din yung issue sa kanilang mga balat at sa kanilang mga buhok. Okay, katulad ng mga adult acne. Kumbaga, di ba, ang acne parang sa adolescence period lang.
0: Yeah, kung minsan, palaging madami kapag nag-edad ng 8, 9, 10 years old, yan nagsisimula. Tapos, pagkamatanda, nagkakaroon din.
1: May nagkakaroon na rin. Yun ay may kinalaman po sa hormone. At yung commonly na highly visible yung pagnipis ng buhok. Na kung saan minsan, makikita mo sa CR, ano, ang daming mga buhok. Alam mo naman na karamihan, lalaki kasi hindi masyado eh. Pero yung mga babae, pag nag-supply sila, talagang
0: nalalaglag.
1: Ano? At saka minsan, makikita mo rin na may mga excess hair growth. O, katulad nung kahapon, pinag-usapan natin, yung mga babae may bigote, may maraming
0: bumabalbon.
1: Oo, bumabalbon. So, ito yung kinalaman po sa pagtaas ng androgen. Ang androgen kasi yung male hormone yun. Na meron din ang babae na dapat nasa
0: low level lang.
1: Low level lang. Okay, yung pagkaroon ng sobrang pagod, tinatawag na fatigue, ano, low energy. ito ay dahilan sa hormone disruption also, ano? Kaya kasabay na dyan yung mood changes ng isang babae. Iba naman, nagreklamo na hindi na sila makatulog na maayos. Especially kapag sila po ay may mababang progesterone level. So, pag mababa yung progesterone level ng babae, always affected yung sleep nila. Sa emotional naman, sinabi na rin kahapon natin yung epekto sa emotion and mental health nila, mood swing.
0: Kaya ito yung kailangan matanda ng mga lalaki, Dok, ano, kayo mga mood swing.
1: Para maintindihan nyo yung inyong mga partner na hindi sila, kaya nga sa Bible nakalagay na ang mga babae daw, ating mga asawa ay parang babasaging kristal na dapat ingatan.
0: Very, very delicate.
1: delikado. In terms of health, kasi maraming health issues ang kababaihan because of the hormone, ano?
0: Yes.
1: And also yung kanilang brain health, mental health, yung mga tinatag na mood swing, brain fog, na nakaka-apekto sa kanila. Yung reproductive effect naman, number one, yung infertility. May mga babae na 10 years lang kasal, hindi pa rin nabubuntis.
0: Yes.
1: Wala namang problema si Mister. Si Mrs. ang may problema because yung imbalance sa kanilang hormone can affect yung ovulation ng isang babae. At may mga cases din na pinagmumulan nito partner ng paghihiwalay ng mag-asawa.
0: Yes, of course.
1: Kapag yung babae ay may tinatawag na low sex drive, wala siyang hilig.
0: Hilig.
1: Kasi yung feeling niya parang walang gana sa sex. At ang nangyayari noon, sabi ko, biro ko nga lagi, even yung mga babae na hindi pa naman menopause, di ba? Sa Pilipinas kasi masyado tayong conservative. Pag umabot na yan sa edad na 40 plus to 50s, ano?
0: Ayaw na mapasipin.
1: Ayaw na. Naglalagay na ng ano, ng signboard. No entry. No entry. Si Mr. Noel, syempre, lalaki yan. Yes. Maglagay din ng signboard. Left turn. Or U-turn. Joke lang po yun. Pero manangyayari yun because nga, yung mga babae, commonly, sila yung may naepekto sa kanila, yung pagbaba ng sex drive. Because kapag bumagsak yung estrogen level, kasi habang tumatanda ang babae and going to the premenopausal period, yung estrogen bumababa yan. So, yung palang estrogen ang nagdadala ng drive. Parang sa lalaki, yung testosterone ang nagdadala ng drive ng lalaki sa sexual, you know, sexual desire. O ganun din sa mga kababayan. Kaya minsan, pag si Mrs., lagi ka ng tinatalikuran sa pagtulog, intindihin natin. At baka sakaling may magagawa pang paraan nutritionally para kay Mrs.
0: Ayan po mga ka-wellness. Kaya sinasabi po natin na hindi lang ang babae dapat ang makaintindi nitong hormonal function. Pati din ang mga lalaki. And of course, para din matulungan din ninyo yung mga asawa ninyo. At kalimitan kasi pagka sexual yung bumababa ng yung sexual intimacy, Doc, nagdududa, nagsisimula ng magdudahan. Yun pala epekto lang ng hormonal malfunction ng mga babae. Kaya ito kailangan din ninyong maintindihan. And of course, Doc, kung minsan kalimitan is yung mga nakaka-apekto. Ito yung kahapon is napahapyawan lang natin. Gusto nating mas maintindihan mismo kung ano yung epekto. Ano-ano ba ang mga pwedeng maka-impluensya at maka-apekto sa mga hormonal function ng mga kababaihan, Doc?
1: Ayan, magandang tanong yan. Actually, pahapyawan ko lang kanina yung sinasabi ko. Balikan ko ng konti. Na yung babae, lalaki, dumadaan yan sa parehong sitwasyon. Kaya mas madalas nga yung kababaihan ng masyadong
0: shifting palagi.
1: Sa lalaki naman, pag nagkaroon sila ng problem sa yung tinatawag na gana, ganang sexual, because of actually lalaki, nagkakaroon din ng problema yan. Erectile dysfunction particularly, di ba?
0: Pag diabetic ka.
1: Diabetic yung lalaki. Tapos, ang mga lalaki kasi may likas na partner may pride yan. Hindi niya maamin sa sarili niya.
0: hindi na kaya.
1: Kaya minsan, umuwi, madaling araw na. Ngayon si Mrs. nagdudula.
0: Dududa din.
1: Baka meron na tong iba, ganyan. Ay, hindi niya alam, si Mister parang nahihiya lang na tanggapin na wala na. Mm-hmm. Wala nang kakayahan.
3: Mm-hmm.
1: Kaya, minsan sa mga lecture, alam mo, naranasan ko, pag we are discussing about male health,
3: mm-hmm.
1: especially mga erectile dysfunction,
3: mm-hmm.
1: napapansin ko si Mrs. Si Mrs. ang nagte-take note. Mga Mrs., tawa na sila ng tawa na kasi sila yung mas interested, yung mga mister nila, mga tahimik lang, uh-huh. na hindi nagtatanong.
3: Uh-huh.
1: Anyway, balikan natin yung tanong mo kanina tungkol saan yung nakaka-apekto pag, sa hormone ng isang babae.
3: Uh-huh.
1: Unahin natin yung alcohol. Although, hindi naman lahat ng babae. Actually, ang mga babae, sila yung may pinakamababang percentage uh-huh. ng alcohol intake.
0: Pero mas marami nang nag-explore ngayon, Doc, lalo na pag napapanood yung mga paborito nilang
1: Korean
0: novela tapos nakainom.
1: Sa Korea ganun. Kasi isa sa malamig na lugar, parang normal lang sa kanila yun. Pampainit ng katawan kasi nga malamig.
3: Uh-huh.
1: O sa Pilipinas naman, alam ko sa mga probinsya, lambanog.
3: Lambanog. Yung
1: matuba, yan yan, mga barkadahan ng mga nanay,
3: uh-huh.
1: naglalambanog sila, nagtutuba sila. Anyway, yung alcohol po is one of the key disruptor of our hormone, lalaki man o babae.
3: Mm-hmm.
1: No? So, ang key hormone affected ng alcohol intake,
3: mm-hmm.
1: Take note, estrogen.
3: Mm-hmm.
1: Yung alcohol, nag-slow down yung liver natin sa pag-process ng estrogen. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-take ng alcohol, ma-ano yung focus ng liver mo.
3: Mm-hmm.
1: So, ang liver function o metabolism is very important for estrogen o sa hormone natin.
3: Mm-hmm.
1: So, the higher estrogen, yan ang nangyari, nagiging mataas yung estrogen level kasi hindi siya nababalansin ng atay natin. Eh.
3: Mm-hmm.
1: So, the higher the estrogen, kumbaga, pwedeng bababa naman kasi hindi enough yung, ano mo, yung progesterone. Kasi mm-hmm. yung dalawang yan, progesterone, estrogen, nababalansin.
0: Nababalansin.
1: Mm-hmm. So, for example, kung wala kang enough progesterone, mm-hmm. ang mangyayari nito, yung estrogen magkakaroon ng dominance.
3: Mm-hmm.
1: That's why yung estrogen dominance ang laging iniugnay nila sa pagtubo ng mga bukol-bukol sa mga sa kapangangapal ng matres ng babae.
3: Mm-hmm.
1: So, apektado ng alcohol yung breakdown ng estrogen.
3: Mm-hmm.
1: Yan ang isa sa nakita nila sa pag-aaral. Yung progesterone naman, pag uminom ka ng alcohol,
3: mm-hmm.
1: bumabagsak yung
0: progesterone
1: production mo.
3: Mm-hmm.
1: So, nare-reduce naman yung ovulation. Regularity ng ovulation. Ibig sabihin ng ovulation, di ba, sa normal na babae na walang fertility issue,
3: mm-hmm.
1: yung egg,
3: mm-hmm.
1: yung egg nila, regular yan.
0: Mm-hmm. Okay? Na pinoproduce.
1: O, na pinoproduce. Ngayon, mm-hmm. apektado yun.
3: Mm-hmm.
1: During that progesterone na decline.
3: Mm-hmm.
1: So, the harder periods, yung nangyayari yan kapag may mga time niya, mga sa PMS.
3: Yeah.
1: Di ba?
0: Premenstrual syndrome.
1: Oo, nangyayari yan. Yung mga babae na hindi pa naman menopause pero nakakaranas na sila ng parang mga
0: sign
1: of menopausal. Mm-hmm. So yun, apektado rin ang pag-inom ng alak yun. Ganun yung cortisol, pag umiinom ka ng any kind of alcoholic drinks,
3: mm-hmm.
1: tumataas yung level of stress. Kaya tingnan mo ha, yung kanilang mentality.
3: Mm-hmm.
1: Pag may stress sila, gusto nila uminom ng alcohol
3: mm-hmm.
1: para mawala daw yung stress. Baliktad.
0: Mas may, lalong na yung stress.
1: Eh, may kaibigan ako. Gusto daw niya makalimot. Nung uminom, lahat naalala eh.
0: Nag-relapse, no?
1: Oo. Lahat naalala niya yung problema niya.
3: Uh-huh.
1: Kaya lang, ang kagandahan nun, kasi pag wala kang inom, hindi ka makaiyak. Hindi uh-huh. ka parang nahihiya.
0: Nahihiya pang umiyak.
1: Nung makainom na
0: eh. Nakaiyak na.
1: Eh, talagang lumabas lahat ang problema.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Di ba? Yun yun. Because yung stress level ng tao, lalong tumataas yung cortisol once we consume alcohol. Even yung insulin, kapag nagtitake ka ng alcohol, ini-interfere niya yung pancreas sa pag-create ng insulin.
3: Uh-huh.
1: So, ang nangyayari doon, tumataas yung sugar level natin. Kaya uh-huh. the more we take alcohol, any kind of alcoholic beverages, kahit uh-huh. beer pa yan, so may epekto yan sa blood sugar natin.
3: Uh-huh.
1: And blood sugar level have effect also sa ating hormone sa mga kababaihan.
3: Uh-huh.
1: Ayan. So, sa katawan, so nakita natin yung resulta na irregular yung menstruation,
3: uh-huh.
1: Nagkakaroon ng menopausal changes, uh-huh. saan during premenopausal and menopause, uh-huh. nakikita natin na yung alcohol, marami siyang effect uh-huh. dun sa isang tao, no? And also, yung long-term risk nito is consistently, pag mataas yung estrogen, linked yan sa sa cancer, especially hormone-driven condition like breast cancer.
0: Kaya dun sa mga mahiling magtagay-tagay ng mga babae dyan.
1: Yeah.
0: O yung risk ng pagkakaroon ng breast cancer, tandaan po ninyo yan.
1: O, kasi akala natin, simple lang. Ano, pero sa babae, pinag-aralan nila na it can also influence the growth of cancer in our breast.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Kaya sabi nga nila yung one drink,
0: mm-hmm,
1: isang inom,
0: mm-hmm,
1: meron siyang acute effect.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinawag na acute, ito yung mga sudden,
0: mm-hmm,
1: effect sa ating ano. 10% ng estrogen level ang tumataas in just one alcoholic drinks.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kung ayaw nyo magkaroon ng makapal na matres, mm-hmm, dahilan sa surge ng estrogen, mm-hmm, you need to stop taking alcohol or mm-hmm any alcoholic beverages na akala natin harmless,
0: mm-hmm,
1: o, sa ating katawan. O. O, pagdating naman sa pagkain, alcohol pa lang yan. Ubus na yung oras na. Yung mga deep-fried foods.
0: Yeah.
1: Alam mo, partner, yung deep-fried foods, ibig sabihin, sobrang paggamit ng mantika, ang daming epekto niyan, mm-hmm, hindi lang yan sa hormone. Mm-hmm. No? Kumbaga, tumataas yung yung insulin resistance,
0: mm-hmm,
1: bumabagsak, ibig sabihin, hindi na nagiging, yung insulin resistance tumataas dahil, mm-hmm, hindi na masyadong responsive yung receptor ng cell sa insulin. Pag maraming mantika at pirito ang kinakain natin everyday,
0: mm-hmm,
1: na di-disrupt din yung appetite control.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ikaw ay kumain ng matataas, especially trans fat, partner, nag-i-interfere yan doon sa satiety hormone natin. Usually, di ba, yung leptin. Nagkasabi sa ating katawan na ikaw ay busog na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya huminto ka na.
0: Mm-hmm.
1: Parang aba mo na.
0: Pero pag fatty yung pagkain.
1: Nagiging parang na hindi nagiging effective yung, mm-hmm, leptin. Kaya natin, hanggat gusto natin, kain tayo.
0: Kain pa. So, hindi nawawala yung gana sa pagkain.
1: Oo. Yung ghrelin naman, nagtitrigger siya ng hunger. So, mm-hmm, parehas siyang nadidisrupt.
0: Mm-hmm.
1: Yung kasi minsan yung tao, gutom na laging gutom,
0: mm-hmm,
1: tapos pag kumain hindi naman na detect agad na busog na,
0: mm-hmm,
1: so usually nakakaano yun,
0: mm-hmm,
1: parami pang iba actually, yung mga nakikita nila sa pag-aaral ngayon yung mga microplastics.
0: Wow.
1: Mm-hmm. O, kasi yung paggamit daw ng mga polyester,
0: mm-hmm,
1: fabrics,
0: mm-hmm,
1: may pag-aaral dyan na
0: dami pa naman yan ngayon, Doc, lalong-lalo doon yung ano, merong sikat na brand na galing sa China. Kalimitan, it's not just galing sa China, mostly sa mga ano fabrics, mm, ngayon meron talagang tinatawag pag nakalagay polyester. So
1: kasi mura yon eh.
0: Mas mura. Kaya ano, yung iba naman, di ba, hilig yung sa shopping, bibili kasi mas mura. At ito pala yung napakalaking epekto, nakaka-epekto sa ano, sa hormonal balance natin, Doc.
1: Oh, yes. Kasi merong mga, nakakontribute kasi yung mga plastic source. Kasi galing sa plastic kasi itong polyester na fabric, ano. Kumbaga, merong nare-release katawan na endocrine disrupting chemicals, EDCs, ano. Particular yung bisphenols,
0: mm-hmm,
1: eh makikita mo yung mga BPA.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, na familiar kayo sa mga BPA or, mm-hmm, phthalates.
0: Mm-hmm.
1: Na ang ginagawa nun, na minimimic niya yung ating hormones sa katawan, mm-hmm, natin. And ini-interfere minsan yung natural chemical messenger ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nakaka-apekto to dun sa hormonal process or pathway ng hormone sa ating sistema.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, yung mga plastic din yan, according to study, na nasa mga drinks natin.
0: Mm-hmm.
1: For example, meron tayong iniinom, mahilig tayong uminom ng mga naka-bottle,
0: mm-hmm,
1: plastic bottle. Naglilits yun dun sa tubig. For example, mm-hmm, kahit pa sinasabing nila na yan ay safe for food.
0: Mm-hmm. Food
1: pero
0: grade.
1: Food grade plastic. Pero
0: yeah,
1: based on study, mga ka-wellness,
0: mm-hmm,
1: hindi yon guaranteed.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila sa kanilang mga pag-aaral na nagli-leach or nakocontaminate yung, mm-hmm, tubig o inumin or any food na nasa plastic container,
0: mm-hmm,
1: at pag-heating mga ganong sitwasyon at saka long storage, nagpupunta sa tubig. Pag inin mo yung tubig,
0: mm-hmm,
1: for example, yung nanoplastic is nandun smaller than 1 micrometer, known, mm-hmm, as nanoplastic.
0: Mm-hmm.
1: Kaya niyang lumusot sa ating cell membrane.
0: Wow.
1: That this plastic, microplastic, ngayon, lahat, mm-hmm, tayo ay affected ng microplastic in our blood.
0: Mm-hmm.
1: And sa mga kababaihan, matindi ang epekto nito sa hormones.
0: Mm-hmm.
1: Kaya maraming mga babae ngayon, especially those who are always using products that are using plastic as, mm-hmm, pinakang packaging,
0: mm-hmm,
1: mahilig kayo dun sa mga pag-init-init using, mm-hmm, plastic. may mga pag-aaral na po niyan. Hindi lang kami nagsasabi that this can give us more microplastic in our blood, in our cells, that causes hormonal disruption. Kasi mga ano itong plastic na to, partner, eh, mga disruptor ng
0: hormones.
1: Hindi lang babae, pati lalaki.
0: Pati sa lalaki.
1: Yes. O, kaya nga maraming mga ano, mga pag-aaral na inaalam nila how to flush out microplastic in our body. At kaya isang unahan ko na kayo, yung moringa.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Naging viral yan noong nakaraan about dun sa moringa seed extract.
1: Oh.
0: O na nakaka-filter out ng ating ano, yan pag-uusapan natin mamaya.
1: Yes.
0: Ano, kaya mga ka-wellness, yung mga ano ninyo, yung mga damit, kaya mas maganda piliin po ninyo, mas pinaka-the best na ano.
1: Cotton talaga.
0: Cotton talaga ang klase ng damit na kailangan po ninyong bilhin. Bilhin na tela, ano. Para po ay makaiwas sa hormonal malfunction. And of course, isa din yung ano, yung kalimitan kasi nabibili na natin, Doc, yung ano, yung tantaran o yung ano, yung
1: yung mga plastic na mga chopping board mas magandang gamitin siguro metal or wood sa tingin ko.
0: Meron mga kawayan ngayon na mas mura lang naman. Switch po kayo dun. So yun, as much as possible is ma-reduce natin yung plastic contamination natin, lalong-lalo sa makababaihan dun po sa inyong mga damit.
1: Oh.
0: And of course, fried foods. Ay, nako, kasarap ng french fries.
1: Masarap talaga ang prito. Masarap talaga yan.
0: Masarap ang prito french fries.
1: Mga deep fried na yan. Ako, masarap talaga yan. Masarap. Kaya lang yun nga, may consequences yung pagiging masarap ng isang pagkain. Pwede naman maging masarap na healthy. Yun nga lang, usually common practice talaga, fried foods.
0: Fried food, iwasan po yan. And of course, alcoholic drinks. Marami po pong tayong tatalakayan, mga ka-wellness. Maya-maya ay ipagpapatuloy po natin na talakayan with regards po sa paano nakakatulong na mag-dispose ng microplastic yung malunggay extract. And of course, yung ating premium D3 and Santon Plus Gold. Paano sila nakakatulong sa hormonal malfunctions? And bago natin yung ipagpapatuloy, ulitin ko lang uli yung mechanics po ng
1: baka hindi nalang narinig kanina.
0: Healthy Katropa giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo is share yung ano, yung ating Facebook Live. Of course, huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. And of course, magpicture po kayo ng selfie kasama yung ating mga Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix.
1: Kahit isa lang, isang product
0: kahit isang
1: na
0: product lang. Selfie po ninyo. I-comment po ninyo sa ating Facebook Live at baka kayo po ang ating mapili sa ating pong Healthy Katropa giveaways at marigaluhan ng ating Santo Gold Coffee Mix gift packs. Diyan lamang po kayo, standby, at magbabalik pa po ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa BCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Ebo mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa hormonal imbalances ng mga babae. Ang katanungan, Doc Algie, ito yan palagi na alam naman natin ito. Paano, ano yung function ng ating Premium D3 at ng ating Santon Plus Gold with regards sa hormonal balance at paano ang pag-take nito araw-araw ay napakalaking tulong doon sa may mga problema sa hormonal functions?
1: Yan, unahin natin yung ano, yung content ng Premium D3.
0: Premium D3.
1: Yung Premium D3 kasi alam natin meron siyang MCT, medium chain triglyceride. Ito yung isang uri ng oil, okay? Na hindi naman directly nagki-create o nagre-replace ating female sex hormone like estrogen or progesterone. Instead, sinusuportahan niya yung katawan natin sa kanyang metabolic process. Kumbaga, kasi ang maraming ano eh, dahilan kung bakit ang nadidisrupt ang hormone.
0: Yes.
1: So, ang ginagawa ng Premium D3, particularly MCT, tinatarget niya yung balancing ng normal metabolic function that always affect yung how the body
0: produce
1: yung hormones, ating hormones.
0: Certain hormones, yeah.
1: Yan. So, yung MCT, nakakatulong yan especially sa insulin regulation kasi nag-i-improve ito ng insulin sensitivity based on study. na nagka-reduce sa sugar spike na nakaka-stress sa ating adrenal gland.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag masyadong mataas yung spike ng sugar, ang epekto niya sa katawan, parang kang, wow, lakas mo, parang kang ano. So, your adrenal will ma-oblige to give you more to support your energy. Ayan. And also, yung liver support, mahalaga yung MCT for liver support. Alam naman natin na ang healthy na liver is also meaning healthy yung ating pong mga estrogen balance and progesterone balance. Yan, yung cell fuel.
0: Ibig
1: sabihin, kapag ang MCT ay enough, it can help fuel up the cell kasi kinoconvert niya into ketones yung MCT. Okay? To yung fat na kinakain natin. So, mas magiging mas efficient yung energy production ng katawan natin.
0: Doon pa lang yan sa MCT, Doc, ha?
1: MCT pa lang
0: MCT
1: yan.
0: MCT pa lang yan. Doon sa D3 naman.
1: Sa D3 naman, ito kasing vitamin D3 is nag-acts like a hormone. Kapag yung katawan natin, may vitamin D3 D receptors na siyang key reproductive areas including yung ovaries and uterus. Doon sa mga areas na yun. Ano? So, ang trabaho nun, tumutulong sa pag-regulate ng sex hormones. So, pag na-regulate means balance. O hindi, kasi pag sumobra yung estrogen, alam mo na mangyari.
0: Yes.
1: Pag naman bumaba yung progesterone, same thing. Yeah. Kumbaga, nandun siya sa balancing act. Nandun siya nag-focus. And also, ang vitamin D3 talaga, not only for bone health, not only for immune system health, ito'y isang key essential vitamins for reproductive support, lalaki man o babae. Actually, maraming mga pag-aaral nagsasabi na nakakatulong ito para malimitahan yung pagkakaroon ng PCOS. Yung kaya nga, one of the vitamins that we need to take every day kung sa tingin natin may hormonal changes na hindi maganda sa katawan natin, take tayo ng any kind of vitamin D3. Ano? And also, pag kasi nagme-menopause
0: palagi kasi Dok, yung ano yung kalimitan kasi is marami sa mga babae, talaga napakarami sa mga kababaihan ngayon is merong tinatawag na PCOS. Ngayon ay nakita ng mga ano, nakita sa research na ang isa sa pinagmumulan ng PCOS is yung hyperinsulinemia, naging yung tinatawag natin insulin resistance yung katawan.
1: Kaya nga makikita mo yung classic sign of PCOS is una yung pagkakaroon ng rapid weight gain. Pangalawa, yung acne. Then, another thing is yung pagkakaroon ng mga hyperpigment.
0: Hyperpigmentation.
1: Dito, sa mga
0: singit-singit.
1: Ng katawan. That, yan ang isa sa mga classic sign that we have hyperinsulinemia. Which is also associated with PCOS sa katawan natin. So, yun pa lang yun. Ano? And marami pa actually na kulang lang tayo sa oras, ano? And Moringa seed naman na nandun sa premium D3 also, based on study, latest yan, 98% of microplastic from contaminated water natutulungan tanggalin
0: ng ano?
1: Moringa seed. Ayan, so ito rin ay nag-a-act as a natural coagulant. Na kumbaga, it causes liquid particles to cluster together. So, yun yung isang reason bakit kaya niyang i-neutralize yung microplastic in a substance. Ngayon, if we take Moringa seed oil ano in our daily, kasi sa Moringa seed oil, kinakain talaga yan sa India for those metabolic problems like diabetes, hypertension, high cholesterol. Sa atin naman, siyempre, mahihirapan pa kayong humanap ng Moringa seed oil. Tilagyan na natin yan doon sa ano sa premium D3. Oil mismo ng Moringa seed. Ano? So, yun yung nagagawa niya sa ating katawan.
0: Kung titingnan natin, Doc, yung premium D3, yung tatlong ingredients doon mismo ay napakalaking ano, tulong doon sa mga may hormonal imbalances. Kasi yung MCT, nakakatulong sa hormonal balance. D3, nakakatulong sa hormonal balance. Ang ano yung Moringa extract, possibly, could drain or could ano kayang matanggal or makatanggal ng mga microplastics which is nakakaapekto din sa ating hormonal balance at so we can see na ganun kaganda ang pag-inom ng premium D3 lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na mayroong hormonal balance. Dok, ano?
1: Correct ka diyan. Yun pa lang yan, ha, yung palang speaking about Santon Plus Gold, ang isa sa key ingredients niya na merong magandang epekto, yung tinatawag nating Santons.
0: Santons.
1: Yung Santons, ang isa sa nagagawa ng Santons is yung mga ano siya, nag-act siya as natural aromatase inhibitor.
0: Mm-hmm.
1: So, ang aromatase, yan yung mga natural enzymes sa ating katawan na chine-change niya yung male hormone
0: mm-hmm.
1: na tinatawag na androgens into female hormones na estrogen.
0: Mm-hmm.
1: So, pag maraming aromatase sa ating sistema, ang mangyayari, yung male hormone sa katawan ng babae, i-convert niya yan into a female hormone.
0: Female hormones.
1: So, lalong tataas yung estrogen.
0: Mm-hmm.
1: So, yung may impact yun sa balance ng hormone ng isang mm-hmm. babae. Yan. Kaya nagkakaroon ng estrogen dominance mm-hmm. na sa mga pag-aaral, sinasabi ng mga doktor na dapat ay balance lang, hindi masyadong mag-dominate ng sobra yung
0: isang,
1: isang hormone na yun. Mm-hmm. Ayan. Yun po yun ha. At marami pang nagagawa ang Santon Plus Gold mm-hmm. in terms of ay yung antioxidant ability ng kanyang content
0: mm-hmm.
1: and yung kanyang tulong sa ating metabolic function eh malaking bagay sa mga babae para mabalanse yung kanilang hormone at maiwasan yung mga kondisyon
0: mm-hmm.
1: that are caused by estrogen dominance mm-hmm. and outbalance yung
0: hormones.
1: Yung hormonal system ng isang babae.
0: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness at taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at saka premium D3 isang soft gel tatlong beses sa isang araw ay napakalaking maitutulong po sa mga problema sa hormonal imbalances lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga ka-wellness. And of course, maraming salamat Doc kasi napaka-informative na naman at talakayan natin ngayong hapon na ito. And of course, doon sa mga gusto mo padala ng inyong mga inquiries and also mga health concerns po ninyo, pwede po ninyong i-text sa ating text line 0969-609-6545, 0969-609-6545. Maya-maya po ay atin pong babasahin ang mga text messages and health concerns ninyo. Tutok lamang po at magbabalik pa po ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfon Plus Coffee Mix sa sarapat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zanfon Plus Coffee Mix.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Zanfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Zanfon Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Zanfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Zanfon Plus
11: Let's go! Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulog dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
12: Sanfon Cold Coffee Mix.
13: Ako po si Jules. Akay pa talagang isap ng Sanfon Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Cold Coffee Mix.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Isang natigang.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa at sa mga nais pong magtanong. Ating text line number po 0969-609-6545 at ilagay po ang inyong mga pangalan at address kung hindi po maselan ang inyong pong mga katanungan. Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakasubok ng Santon Plus Gold, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores. At ito'y available na ho sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa.
0: Ang po mga ka-wellness, basa mo na tayo, greetings Doc. Yes. Mas marami kang makikita dyan sa iyo eh. Ayan. Baka mamaya mamiss ko yung iba eh.
1: Ayan. Shoutout tayo. Shoutout yes. Kay Sir BJ Pastor Haya, Emerson Labrilazo, ganun din po sa kay Sir Ding Estrella, kay George G. Boy Acosta, Yimi Atam, at basahin natin yung kanilang mga komento. Ano? Sabi dito ni BJ Pastor Haya,
0: yes.
1: Sabi niya, hello Doc, kami po at Solomon Orbon. Sa wakas po, lumiit konti na baha sa amin. O nakapunta na po kami ni husband sa clinic. Dami po kasi nag-aabang sa mga order nila. Nakapasok po kami. Kasi ngayon, naibigay ko na po mga orders ng mga kasamahan ko. So kahapon kasi hindi sila ano, nakapunta doon sa seminar. Ano?
0: Yes.
1: Ayan. Salamat po at nakapunta po kayo sa Yes to Health. Ano? Ayan. So, shout out po ha sa lahat ng ating mga taga-panood. And also sa ating mga taga-pakinig sa lahat ng XFM, mga ka-wellness at iba pang partner radio station po natin na naka-hook up sa ating live program ngayon.
0: Yan po mga ka-wellness ha, ulitin ko po, baka hindi nakalimutan nila or na ano, extended po ang ating Healthy Katropa Giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo ha, hindi na ngayon yung ano, ang bago pong mechanics is mag-selfie po kayo kasama ng Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 o anumang mga produkto natin. I-selfie and of course, i-comment po ninyo sa ating ano, sa ating Facebook Live and also, huwag kalimutan, hashtag The Secrets of Health. Baka po kayo ay mapili at manalo ng ating Santon Gold giveaways gift packs.
1: I-selfie nyo lang, tapos i-comment nyo yung mismong picture ang dapat makita namin dito sa ating live comment.
0: Okay. Sa ano po tayo, Doc? Live advice.
1: Okay. Pag-usapan naman natin ang inyong mga text message na pinadala nyo sa ating pong hotline na mga ka-wellness.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Ayan, live advice. Ano mga katanungan natin dyan, Doc Ron?
0: Okay, basa muna tayo ng mga text messages. Dito po from 5034. Doc, ask ko lang anong gamot sa tatlong araw na hindi na dumudumi. Si Aling Melda po ito, 68 ng Tarlac.
1: Naku, napakahirap niyan kapag hindi ka nakadumi ng tatlong araw. Ano? Kasi especially kung kumakain ka na regular, ma'am, ano? Alam niyo mga ka-wellness, dapat ang bowel movement natin in a day. Bago ko sagutin, bigyan ko muna ng konting background.
0: Yes.
1: Ang bowel movement natin, supposed to be in a day, is tumatapat lang kung ilang beses tayo kumakain. Kasi meron niyang ano, may sistema yung digestion natin na kapag kumain tayo, meron niyang cycle. Ano? Supposed to be yung kinain natin ng breakfast kahapon, sa sunod na breakfast, ilalabas mo na yun.
0: Before.
1: Oo. Ay, ang problema, kung 3 days, ibig sabihin, talagang sobrang bagal ang inyong bowel movement. Oo.

0: seasoned,
1: better seasoned, better po yun. Sabihin na natin isang ganun na ano, na yung malalasahan mo ng konti yung alat.
2: Isang kurot.
1: Oo, pero hindi maalat masyado. Mm-hmm. Tapos, pwede niyong pigaan ng konting kalamansi.
2: Kalamansi.
1: Oo. Mm-hmm. So, i-take niyo po yun, yung two glasses na yun, na mainit-init na ano, early in the morning.
2: Mm-hmm.
1: So, ang purpose kasi noon is, kasi pag may salt yung mm-hmm. tubig, parang ano yun, parang purgative ang effect noon.
2: Yes.
1: Mm-hmm. So, pag nag-take ka noon, mapapansin mo, after 15 minutes,
2: mm-hmm.
1: ay, punta ka na sa CR talaga.
2: Mm-hmm.
1: Kukulong na yung tiyan mo.
2: Mm-hmm.
1: Yun ay safe kasi empty stomach, tapos mm-hmm. yung salt, hindi yan na nakaka-apekto sa kidney natin.
2: Mm-hmm.
1: Dire-diretso lang yun doon sa mm-hmm. ating bowel. Ano? Mm-hmm. So, tapos ang diskarte naman sa pagkain, bawas muna kayo ng mga kanin.
2: Mm-hmm.
1: Kasi usually yan ang diet ng Pilipino. Wala muna tinapay.
2: Mm-hmm.
1: For 1 week, ang breakfast ninyo, kain kayo ng oatmeal, yung rolled oats.
2: Mm-hmm.
1: Highly suggested dyan, yung dragon fruit,
2: mm-hmm.
1: nilagang saging na sabang, hinog, mm-hmm. Ano pa ba, yung papaya,
2: mm-hmm.
1: pinya, mm-hmm. nilagang kasaba mm-hmm. with
2: Sutton Gold Coffee Mix.
1: O, pwede yun, Sutton Gold Coffee Mix. Tapos may sausawan kayo na ano, kilodkod na nyog,
2: nyog
1: may
2: kunting uh-huh.
1: salt. Actually, mm-hmm. yun yung mga magaganda sa mga constipated, mm-hmm. ano. Tapos, sa gabi, ang kakainin ninyo, very light lang muna.
2: Light meal. Mm-hmm.
1: Sa tanghali lang kayo, kakain ng rice.
2: Mm-hmm.
1: Much better na rice, yung high fiber, yung unpolished brown rice, mm-hmm. or red rice, or black rice. Pwede mo na ma-mix sa white rice yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Para magkaroon kayo ng bulk ng fiber. Kasi mm-hmm. common reason kasi ng mga constipation, kulang talaga sa fiber. Mm-hmm. Mahilig kasi tayo sa refined,
2: mm-hmm.
1: high sugar.
2: Mm-hmm. Tapos kulang pa sa tubig.
1: Mm-hmm. So, in terms of water naman, ang pinag-uusapan natin, sukatin nyo na. Kung mm-hmm. hindi naman kayo namamanas, pwede sa inyong 2 litrong tubig in one day.
2: Mm-hmm.
1: Iinamin nyo ng dahan-dahan. So, hindi po biglaan. Ano. Mm-hmm. So, yung sinabi ko na 2 baso,
2: mm-hmm.
1: pang morning lang yon, just to flush out.
2: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung gagawin po ninyo. So, kain kayo ng mga leafy vegetables,
2: mm-hmm.
1: kangkong, tagbos ng kamote, at iwas muna kayo sa karne.
2: Mm-hmm.
1: Kasi karne, no fiber yan.
2: Mm-hmm.
1: Oh, gawin nyo po yan ng 1 linggo. And self-correcting naman ang colon natin.
2: Yes.
1: Kung kaya nyo kumain ng kimchi, yung mga mm-hmm. highly fermented with probiotics, mm-hmm. much better. And sa produkto naman ng Yes to Health, mag-take kayo ng 2 capsules of Santon Plus Gold sa umaga, sa tanghali, mm-hmm. at sa
2: gabi.
1: Gabi. Yun mm-hmm. po yun. Then, vitamin C, 1 capsule 3 times a day also.
2: Mm-hmm.
1: Premium D3, 1 capsule 3 times a day also.
2: Mm-hmm.
1: Lahat po yan, magtutulong-tulong para mm-hmm. maging maayos ang inyong bowel movement. Kasi sometimes, iba kahit high fiber ang pagkain nila, mahina din yung muscle.
2: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na peristalsis movement mm-hmm. ng colon. Kaya, may nagsasabi, Dok, sinunod ko yung inyong ano eh.
2: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ganun pa rin.
2: Mahina ang peristalsis talaga.
1: Yun pala sa, especially pag ang edad medyo ano na, medyo mm-hmm. may edad na tayo, 60 plus to 70, 80, mm-hmm. medyo ano na, bowel movement.
2: Mm-hmm.
1: Dahil sa paghina ng capacity, yung galaw ng bituka natin.
2: Mm-hmm.
1: O, yun po yun. O, yung iba naman, sa mga wellness center, ina-advise natin yung colonics or labatiba. Mm-hmm. Di ba yung classic yung labatiba nung panahon?
2: Yes.
1: No?
2: Mm-hmm.
1: Kung marunong po kayo noon, sa online may ma-order kayo na inima bag.
2: Inima bag.
1: Mm-hmm. Then somebody will assist you.
2: Mm-hmm.
1: Very simple lang naman yung inima. Then makakatulong yun para makalabas yung dumi. Especially yung dumi masyado ng matigas.
2: Mm-hmm.
1: Pasintabi sa mga kumakain. Ano? Huwag yun lang imagine ninyo sinasabi ko. Nakakatulong ko yun.
2: Yes.
1: Oh, na malaki.
2: Pagkamalapit naman po kayo sa Santa Rosa Branch, meron po tayong flash out. Isa po yun sa binibigay po natin kapag mayroong problema sa ano,
1: mm-hmm.
2: sa problema sa tiyan. And of course, kapag mahilig din kayo sa ano, sa kape, ang kape is dehydrating, which could also affect your ano, yung metabolic problem.
1: Mm-hmm.
2: Ay switch kayo sa Santon Gold Coffee Mix. Another message, Doc, inquiries from 588 na inom po ako ng Santon Plus Gold Capsule. Pwede di ko na inumin ang syndrome niya daw, G from QC.
1: Hindi naman kailangan ihinto yung multivitamins kung meron kayong multivitamins. Mm-hmm. Kasi meron niya kanya-kanyang purpose.
2: Mm-hmm.
1: For example, nagsisentrum kayo, tuloy niyo yung sentrum niyo. Then, Santon Plus Gold, i-mix mo lang. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong discarte nyo. Kung, alimbawa, yung budget nyo, limitado lang. So, mabili kayo sa 2 kung hindi nyo kayang pagsabihin. Pero kung meron na kayo, huwag nyo ihinto.
2: Uh-huh.
1: O, di ba? Ano naman yan eh. Nutritional support po yun.
2: Yes. Ito, Doc, from Winnie ng North Caloocan.

0: Caloocan City. Mm-hmm. She is listening from DWW. Mm-hmm. Sana po daw matalakay naman natin yung vertigo.
1: Oh, sige. Pag-uusapan natin yan. Gusto mo bukas na bukas din. Pag-uusapan natin kung ano ba yung vertigo.
0: Aha.
1: Ayan. Request granted.
0: Okay. Bukas na talakayin vertigo. Ito din from 9232. Listening from DWW74. Gamot. Ano ang gamot sa vertigo? Pwede po ba yung product nyo?
1: Discuss natin bukas. Pero pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold kasi sa vertigo maraming causative factor.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, linawin natin bukas para mas malinaw kasi wala na tayong masyadong oras. Ano?
0: Yeah. Ito naman, Doc, is maganda po ang Santon Coffee. Hindi po nakaka-acid, masarap pa. From Melody Ilguera ng Teresa Rizal.
1: Yan, salamat sa comment. Totoo po yan. Yes. Dami hong mga takot sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Na dati heavy coffee drinker.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang umayaw kasi nga inatake na ng hyperacidity.
0: Mm-hmm.
1: Yun talaga kasi minsan pag naramdaman mo na, alam nga namang ulit-ulitin mo pa.
0: Mm-hmm.
1: So, dahil nga mahilig sila sa coffee, they tried our Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: And amazingly, sabi nila, okay, walang walang hapdi sa tiyan. Mm-hmm. Kaya tinuloy-tuloy nila. Kasi yung ating Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan.
0: Mm-hmm.
1: Collagen is highly protective sa integrity ng bawat part ng katawan, particular skin, internal organs, tiyan,
0: mm-hmm.
1: blood vessel. So, ibig sabihin, pag kumakain kayo, umiinom na may collagen,
0: mm-hmm.
1: ang mangyayari nun is patitibayin niya yung mm-hmm. structure ng isang parte ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi yung main na protein, mm-hmm. kasi protein na yung collagen na nagpapatibay sa mga bahagi ng ating katawan. Kaya pag marami kayong collagen, sapat ang collagen, ang ganda ng balat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, ano yung balat natin, hindi laylay, mm-hmm. at hindi rin madaling magkaroon ng injury.
0: Mm-hmm.
1: Yan po yun.
0: Ayan po, Santon Gold Coffee Mix, dun sa mga mahilig uminom ng kape, at gusto nyo ng kape na hindi nakakaasim sa sikmura, kape na nakakaganda at nakapagpataas ng glutathione sa ating katawan at ng collagen. Santon Gold Coffee Mix, pwede yan kahit tatlong beses sa isang araw. May diabetes ka man o meron ka mang hypertension, walang problema po.
1: Yes po.
0: Huh? Okay, from sabi ni Ma'am Ophelia, listening over transistor radio and using SIM due to network interruption. Nonetheless, the secret of health today segment for men and women. Hi, Doc Aldi and Doc Ron.
1: Ay, salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Uh-huh. Para-paraan talaga sila para makasubaybay sa ating program.
0: Makasubaybay sa ating program.
1: Highly appreciated po, ma'am.
0: Uh-huh. At, hi, Doc. Last na to.
1: Oh, last question.
0: Pwede lang po ba mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking multivitamins and minerals na may vitamin D3, 1,000 ion na po?
1: Mm-hmm.
0: Pwede po ba mag-take ng D3 tapos meron na siyang D3 na 1,000 ion?
1: Pwede pa. Mm-hmm. Pwede pa po kayo mag-take ng ating suplemento.
0: Mm-hmm. Ayan po, mga ka-wellness, maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. Mga paalala uli, Doc Algie.
1: Ayan. So, paalala po, pahalagahan natin yung kalusugan natin sa mga kababaihan. Isa sa pinaka-crucial
0: mm-hmm.
1: sa kalusugan ng mga kababaihan ang kanilang balance ng hormone.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. And using natural medicine, nutrition, produkto ng Yesterday, Santon Plus, Premium D3, Vitamin C, I think makakatulong po yan sa ating hormonal balance para lagi tayong happy, healthy, and ligtas sa mga karamdamang dala nitong hormonal imbalances particular sa mga kababayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong kinalalagyan whatever we are doing right now. God bless.
0: Okay, maraming salamat Doc Algie and of course sa mga listeners po natin. Huwag pong kalimutan, isama po sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw para manatili pong malakas, makaiwas po sa anong uri ng karamdaman. At sa pangalan po ng ating partner Doc Michelle Hines at ng napaka-generous at napakabay po nating CEO Doc Remelito. Uy! Ito po si Doc Ronald Palermo. Samantalang magpapaalam po sa inyo sa hapon na ito at magkarinigan po tayo ulit bukas sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahal. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: excited.
1: That was Di Makatulog by Sue. Atong oras mga babe, alauna 50 na sa hapon. Mayong hapon sa mga babe na ito diha nga ganina pa naghulat-hulat sa itong pagpanaguban-uban karong hapon na mga babe. Kumusta ba ang inyohang adlang Martes? Kumusta inyohang unang adlaw sa bulan sa Setyembre mga babe? I hope na okay kaayo ang inyohang adlaw karon. And mas ma-okay pag ina kayo, of course, maguban-uban ta sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Mayong hapon sa mga babe na to, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-tune in. Kung asa man ka nakaplaster karon, unsa man imong posisyon diha?
2: Easy.
1: Laban lang diha, babe.
2: Easy.
1: Padayon sa pag-LL, padayon sa paglingkod-lingkod. No, padayon sa pagligid-ligid or paglingaw-lingaw diha. Kung unsa man ang klase nga LL imong ginahimo karon, padayon lang diha, babe. Kay karong hapon na, of course, maguban-uban na pud kita. Di ka nalauna yung media hantod, alas stress sa hapon. Para sa tuang drama karong hapon na. Of course, mayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nagpaminaw ha. All the way from Asaba, itong mga babe na ito karon. Visayas and Mindanao. Asa man ni sila nakaplastar karon. So naminaw diri sa XFM Davao mayong hapon. Mga babe na ito nga nagpaminaw po diri pinaagi sa tuang XFM Tagum, XFM Mati, maayong hapon sab. O sa XFM Johnson, maayong hapon, mayad nga hapon sa mga kasi manua ko da. Mayunggo, kagilongga nga na mati, subo, mayad nga hapon sa inyong atanan. Mga babe na ito diri sa may XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM Ipil. O diba, layo kay tagmob ka no? Sa mga babes sab na ito nga na mati. Naminaw din sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o mga Cebuano babes na ito nga naminaw karoon din sa XFM Cebu, ingon man sa XFM Canlaon. And of course, mga babe, naka-hook up karoon ang atuang XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, kung asa ka naka-plaster ka ron, babe, sit back and relax diha. Kaya ako ang bahala sa imong masahion ta ka.
2: Easy.
1: Ako na bahala maglingaw sa imo ha, maglipay sa imo karong hapon na. Sa mga wala pa nakaila diha, no, magpaila-ila sa diha, itakay ba sinyag malabayan tagbato, dari kinsa ba ning sabaan ni? Inyo diha po makauban, karon sa programang X-Rated, ang inyohang babe ng bayan. Ang amoy pala ang ulam na. Of course, babe Zabarina, mga babe. Anong ulam na naman po tayo ngayon? Ay, klase-klase manggutang ulam araw-araw. But anyway, mga babe, ha, kung asa magkakaroon, ako na ang bahala sa imo. Pakos ginanay mong radio, diha. Og, higupi na sa tuwang healthy ng kapetong Zantone Gold Coffee Mix. Well, naminaw sa tuwang programa. Itong Zantone Gold Coffee Mix na makatabang kinilabi na sa mga babe na ito, diha, nga medyo lutang karong panahuna. No, kanang, or nag-drama-drama na stress na hinun, kinabuwagan. Ang yung may nga dayog, wake me up when September ends. Parang, oh, ayun, nagpa-stress diha, babe. Kay mahagard raka. Para kanunay blooming. And of course, ang mahimisong ta always. Dapat dili ta magpa-hagard-hagard. Ang atuang Zantone Gold Coffee Mix, doon na kini glutathione and collagen. So makatabang kini aron mabalik sa healthy ang atuang mga pamanit. Ang atong Zantone Gold Coffee Mix, mapalit ni siya sa mga Yes to Health clinics nato nationwide, at mga butika or suking butika, and of course, at mga XFM stations nationwide. Mga babes, sa mga gusto makiguban sa itong programa karon, gusto magpaabot sila mga greetings, requests, and shoutouts, ayaw magkaulaw ha, kay ako rani. I-text na sa itong text line 0969-333-0537. O tawin ko babes sa 0969-333-0537. Diha na i-text. O baka pwede po ka magtanaw kasi live na live tanga makita karon sa XFM Davao Katropa Digital. O trohon ko, XFM Davao Katropa Digital. Pwede po ninyo tanaw na kung socials, Babe Zabarina o baka Zabarina XFM Davao. Alauna, 55 sa hapon. Kumusta inyong kahapon ng diha, babe? Naipipila ka mga babe na Rodri Caron na medyo nagluya. Ang uban po kay medyo wala sa mood. No, pero sige lang, ayaw kabala ka, babe. Maglingaw-lingaw. Tapos ginanay mo kang radyo diha. Sa mga babe po nato nga mga drivers na naminaw karong mga panahuna, amping-amping sa pagbiyahe ha? Kaya wala na ba si Babe Sabrina para ampingan ka? Eyes on the road, not on the legs. Dili magpatara-tara o glingi sa mga deliks. Sa mga delikadong talanawon. Kaya duol na sa disgrasya. Dapat focus lang yun ka. Isa kadalan lang yun ang tanawon, babe. Diba? Ano, raman jud na. Mayong hapon ha, sa mga babe na ito ang karoon pa naka-tune in, di ha? Di na ito magdugay-dugay. Kay unya, gusto na ko taas-taas ang atuang time para mag-chika-chika taon niya, no? Pwede mo mutawag unya after sa tuwang drama para mas taas ang atuang pag-uban-uban. No? Di na ito madugayon, mga babe. Kaya di ko gusto laging parang mabitin mo. Gusto ko masulod retso. Gusto ko nang ano daw yun ba? Sugdan daw yun ato para taas atong agi ba? Na, no? Para taas ang agi. Kaya kung magdugay-dugay ito, wag yun. Short time ang labas. Nasa taas ang agi. Aray ko!
2: Easy, easy.
1: Ito mga baby, sugdan na nato ni para taas na itong agi unya. Ay, madali, lago trabaho ko. Maglabad akong ulo basta mabitin ko sa programa. Oo, kanang... Kanang gadali-dali ko ba? Kapuyan ko ba ngayon, anak? Gusto ko kanang sulit na sulit talaga yung pagsasama natin sa programang X-Rated. Gusto ko nga pag mag labing-labing ta sa X-Rated, babe, kanang taas-taas o masatisfied dyan ta. Di dyan ta mabitin kay makalabad og ulo. Ah, sige, para dili na maglabad ang atong ulo, babe, bika na diha. I-ready na mong kagalingon, kay! Isulod ko na. Idasok ko na, babe! Ang unsa.
2: Isi, isi!
1: Ni Ana. Ni Ana. Abi, hinanggang mga andiya. Engineer RK, okay baka diha? Okay na, okay na. Dira siya lain. Bitaw, babe, isulod na ako. Idasok na ako. Ani Ana, yun. Ang... Atong, wala pa. X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhatan ni mo at ang hait ka na ba ha?
3: Napuni ang putoy sa inyong kinataw. Masubra ka to kirok. Putlon ko ni Arnold sa tayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Oh. Kah? Abi pala giaway ta ka. Sino ang problema? Ha?
1: Kamaya nanggit ka ikaw ang time na ako. Naadig na dyan ka ng duwa ni mo sa billiard.
0: Joera, saan ito aragod ko? May ba ako nabitaw ka nga bisag asa na lang ko abot? Inang, kung na ito na may... Nana, kibabaya ka ha?
1: Di na lang gani ka mo reply sa akong mga chat.
0: Dugan pa sabot. Please. Isa ka ba? Kung mahal ko nimo, mahalon sab nimo ang akong gusto.

0: kasi balik na ana nila in ha.
1: Gemma,
0: bitaw. Dunay posibilidad nga duna na nailain si Leon. Hinungdan nga di na kaya na makaatiman nimo. Kay di ba yan na siya ingon ni ana sa una ha? Sawa pa mo nagkauyab, daan naman na siya nga hilig anang bilyard. Unya sa una, sa bago pa mo, naman lagi siya'y time nimo. Caring, sweet ka siya nimo. Unya karon nausab naman siya.
2: Uy, di lang sab siguro na ito inanaon eh. Dita ka siguro nga, nagloib si Leon ni Juwera, Gemma?
0: Pareha lang yun mo mga laki, oy! Maglinabanay!
2: Ay, di man sa ingon. Ah, ako lang ba? Hatagad sa naptag-chan si Leon nga makaprove nga busy nang gadya sa iyang hilig. O guwa siya magloib silang relasyon ni Juwera?
1: Nanan, ego na ka mo, ana. Tuod, salamat ninyo, ha? Tungod kay kamaragin doang ako mga suod. O kung na ako'y problema, to the rescue dayon mo. Mga salamat kaayo.

na bersarili na mo ni Leon. Pero isang great wagid siya buhata. Kung paanon siya sa Davao City, na i-tournament sa bilyar na giapin. O nalagay kay Billy niya. Gusto na ko wala agarang malingaw ko. Pero si Jima, di available. Kanaglain ang lawas. Si Alan. Hello? Alan?

0: Salamat kayo sa imong pag-uban nako, ha, Alan? Imo gikong kilingaw ron. Imo kong ipakatawa sa imong mga joke. Bisag, niya ako sa akong kagulanan.
1: Ay, good, ha, gul-gul, good. Ikaw rin mag-antos. Lugmong ba na yung mga luwas mata? Uwa ba niya sa ito sabot, ha? Uwa hilakay?
0: Sorry.
1: Ah, ato sa plaza na? Nakulakaw ta, aron malingaw ka?

Thank you. Thank you.

avid listener din yung nag-atang na sa tuwa. Basa-basa. To ang mga, ano, mga, babe na to, dari sa David Salon, Kidapawan City, atong manager, si Miss Diane, ang hairstyle, si Miss Jel, Miss Sheila, and Miss Irene, sa itong mga barbera, si Miss Mimi, mga giyon, daghan ni sila. Atong barbera, si Miss Mimi, and atong manicurist, ang pinakagwapa sa tanan, si Miss Nika, di basa-basta ni sila. Salamat kayo ha, og padayon sa inyuhang paningkamot, diha, nga mugwapa ang mga first one, kay pohon, diha na po may magpagwapa. Sharo lagi ni dini matandog ni mong naon. Ayan, anyway, mayong hapon, sab kani mo diha, JCM. And of course, kay Oscar Kilo. Advice na ko sa imo ha, training kagbalik sa BCMT para malingaw ka. Dele lang. Babe Jordan, lapasan na. Hi, babe Sabrina. Mga yung number, tawag ko. Ayan, 0969-333-0537. Muna itong hotline ha. Pwede mo magtawag ya for your advice. Hi, babe Zab. Taga Cebu, di ay ko tawag ko nimo para ma-advise sa drama. Padala, di ay sulat nimo. Ako si Jordan, sakit na kinabuhi. Sige, Jordan, pwede ka magpadala ha sa imuhang letter. Dari sa tuang text line or baka sa tuang Facebook page. XFM Davao Katropa Digital. Babe Carlo, si James Starry Franca, mayang hapon. Christian Ray Palda, mas maganda ka pa po kaysa kay Erica Balagtas. Hoy, dili, ginuho ko. Kalayo. Kagwapa ni Babe Erica Balagtas, yung X-rated natin sa Luzon. No, ikumpara si Babe Sabrina, ginuho mag-undang ta. Undangan natin na istoryahan. Babe J. Mark, mayong hapon, smile sa daw. Ayan, magandang hapon ka, tropang idol Miss Sabrina, watching kami dito sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Salamat, God bless, happy Tuesday from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan. Ayan, salamat ka, ayun o, sa mga babe na to, dari sa may Lantapan, and kay babe si Fina Tinambunan. Ay, babe, sa karun pa ako kita ni mo, guwapa ni mo, babe. Idol, good tika. Pareha mo ni DJ Chinita, mga guwapa, exciting. Dali, ako mailad. Ay, kung hindi nilang ha. Hi, babe, ninduta, makaduit ta. Kamaoman ko mukanta. Dalaga pa ka, babe. Wala na, nagukoy na pulo. Delix, ayun na. Duwag-duwag, gas kalabad siya kong ulo. Ayun na lang. Bala ka dyan, mayong hapon. Nagibalhin daw siyang amo sa line station. Ah, dili na. Wala ni bulag na ta. Babe Richard Gomez, share dan, babe Sabrina, mayong hapon. Tuod, babe, pa-shoutout mi diri sa Highway 23 gas station po from Surigao del Sur. Salamat, babe Sabrina, and God bless. Salamat kaayo sa mga babe na to. Ay, nagibalik na niya sa XFM. Shoutout mi diri sa JTJ Machine Shop, Matinaw Branch, Palumulok, South Cotabato. Ayan, mga kasi manuwa ko dahil sa may South Cotabato ka na mati. So, boom! Oh, may edga hapon sa inyong tananda, mga babe. Kagumusta inyong kapunon? Okay lang ba kamuda? Okay lang ba inyong mga kasing-kasing nga giinto lang? Hindi na kamo painto. Ah, dapat kamo manginto. Ayan, maayong hapon, babe. Shout out sa Bugo City, Cebu. Sityo Langaw, Malingin. Maayong hapon. Ayan, maayong hapon. Daghana, oy. Daghana ninyo, oy. Nahangak na ko. Anyway, atos ang tambag sa tuwang letter sender bago ko mag-bye-bye sa inyo, ha, mga babe. Of course, may katapusan man ang tanan. So, manambag sa ta.

0: Hilasa paminawon. Wala dyan. Dun sa mutambag. Anyway. Dagan salamat, babe Joera, na sa pagpabot sa imuhang storya sa kinabuhi o gugma dari sa programang X-Rated sa XFM. Joera, paminaw tarong ha. Siyong ko na yung bugan mo. Anyway, dili to gugma ang inyuhan ni Leon sa una. No? Usa to siya ka cage bitaw sa nga puno sa kaguol, imuhang luha, o mga pasakit. Ayaw na gid once pasakitan ka, ayaw na gid. Kung kaya ka pasakitan nga, wala pa mo na minyo, what more if maminyo mo, baby? Please, listen. Stop, look, and listen. Bitaw ha. Una, katoy mo mga pangutana, unsaon ni mo pagpahunong si Leon sa pagsamok ninyo. Daghag pa maagi, babe. No, pwede ni mo siya i-block yung number, i-block yung Facebook, kung makita mo sa dalan. Ayaw pa gano, ayos ang pagdagan po. Pero ayaw lang siyang tagda. Ipakita gid sa iyaha nga, murag wala lang siya, murag hangin na lang siya sa imuhang kinabuhi. Ang tao nga abusado, musamot nagkaisog, no, kung makita niya, nga doon na kay kahadlok sa iyaha, or bisag tagdo ni mo siya gamay? Murag si Kinsa gihapon na. Ikaduha, pwede ni mo siya mareklamo, babe, no? Imong pagpangutana kung mareklamo ba ni mo siya sa bahad niya o iyang pagpamunog? Yes! Ayaw nag... dugay-dugayan na, no? Ayaw na huwatang, doon na pa siya'y mabuhat nga dautan sa imuha o kay Alan. Pwede ka mo diretso sa women's desk, no? Or any station sa tuma police stations. Kay ubos sa tong balaod, RA9262. Ano na siya, crime na, no? Ang pagpasakit og tao. And of course, no? Ipa-blatter gid siya, babe. Kay kung na siya'y mga threat sa inyo, ha? Posible ka na niyang mahimo out of anger, iyahang guilt, iyahang ego. So ayaw na hulata, nga muabot na siya. Ikatulo, unsaon yung pag-angkon o kalinaw sa inyong relasyon ni Alan. So ang peace, ang kalinaw, babe, magsugod kung dili na ni mo, kung dili na ni mo bitaw, i-look back ang inyong kagahapon. Ayaw na siya itago-tago ka na nga problema. Isulti kini sa imong family, sa imuhang friend, even kay Alan. Walabaw sa tanan. Kay Alan yun, magsalig ka sa iyaha. Si Alan ang lalaki nga nagpakita nimo kung unsa ang tinuod nga pagpalangga. Bisan pa man ang nagsugod mo as fake boyfriend and girlfriend. Pero nakita nimo, di ba, andam siya na magpakamatay para sa imuha, babe. Ayaw itugot nga tungod lang sa kahadlok nimo kay Leon, bulagan or biyaan nimo siya, babe. No? Lisod kaayo kay siya, naa siya para sa imuha. Please lang yun. No? Dili ta magpaka sobra sa tanga. Usahay. Barugi ang inyong relasyon. Ay sigurado ko takus ka nga magmalipayon nga walay kahadlok. Muabot gid na sa inyo, babe. Batong oras, alas 2:55 na sa hapon. Medyo pigado tong oras, no? Short time, gita pero...
1: You see, you see.
0: Ay, Sir Florencio Carlo Domingo. Og, ayaw, ano? Ayaw, paghilom, babe. Ama, di, ay. Gihanga ko.

0: desgraçada. Na Liga se exigir. O trabalho é um pá. E da lá se é hospital. Unha. E para voltar na se é doutor. O Tinhi. Como se naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist.
7: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
9: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, o saan na adikto?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
12: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sa una, huwagin kayo, yab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
14: Wow!
0: Naapagin kayo, yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
2: Mga katrupa, exciting!
5: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3:30 sa kahaponon.
1: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
0: Kumusta o ga maing hapon kaninyo nga tanan mga pinalanggang tigba minaw adlaw karon nga Martes. Unang adlaw sa bulan sa Septiembre 2026. Ang pangit mo, unang entrada sa bulan Septiembre. Oo. Oh. Medyo pangit ang entrada no, unang adlaw entrada sa bulan sa Septiembre mga shocking tigba minaw. Mga butang nga wala damha mga suking tigpaminaw apan nang usa ka butang nga buhi aduna gyoy katapusang kamatayan mga suking tigpaminaw. Wada wa na kwan, wa damha nga mga pangitabo mga katropa. La kumusta og gamay hapon duha ka syudad ug 20 ka lungsod unya. Happy 112 founding anniversary Bukidnon. Ika-sintodusi karon sa itong pagsilibrar mga tropa sukad ng Himugso aga probinsya sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. Dako kong pagtuo sa kong kagalingon nga nakabot na to ang 112 mga tropa nga kining silibrasyon sa paghimugso sa tuwa probinsya sa Bukidnon. Dili tungod sa usalang katao kung dili mga katropa sa pagtinabangay labi na yun sa itong makaigsuna nga lumad sa Bukidnon mga katropa. Mamangin na sila ang nanguna diri sa tong probinsya sa Bukidnon. Ay hata nang abot mga suking tigpaminaw ang atong mga tribo no. Bito ka tribo sa tong probinsya sa Bukidnon, sila ang nanguna diri mga katropa. Kuning dakong pagdungog sa mga suking tigpaminaw, ninikabot nakabot na to ang anniversary sa ika-112 tungod ni usab mga katropa sa tumaka igsoonang lumad. No? Kumusta man ang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidnon, Malaybalay o Valencia maayo gahapon kaninyo nga tanan. Sa atong mga kaigsoonang mga drivers, mga suking tigpaminaw ni mga orasa nga sigurado gyud ko karon nga daghan kaayong pasahero ang atong mga drivers, mga multicab drivers, habal-habal drivers, mga rila drivers o bus, mga katropa, jeep baka. Kay dunay concert nga ipahigayon unyang gabi eh. Dini sa may Capitol Ground mga suking tigpaminaw, di ba? So, ato na pong masinati unyang gabi ang duot nga traffic di sa tuaga syudad sa Malaybalay. So, ang uban, kung gusto mo uksakyanan nga magpasundo, tawagi lang si Jobert. Batod mo. Dito na po itong parking ni Jobert ubos. Tapad sa patrol. Kaya doon ay concert unya diri mga katropa sa may Capitol Ground. Gani, kuha na karoon dito, giandam na, oh, giandam na mga katropa. Una, amping-amping, ganda mga suking tigpaminaw. Ako dito ko kalimot aning kalingawan sa probinsya sa Bukidnon, oh. Labi na nga 2022, masuro, 2021 ba itong kaamulan? Oh, nagsakay mi ni isang amigo, katropa, multicab, grabe ka traffic ba? Kapoy, sige, kumot na ng clutch, oy. Unab, sakay ming multicab, gikan sa Nuse. Among sakay ng multicab, pag-abot na sa China Bank, ning aso. Oh. Lumba ming panaw ko, lumba ming panganaw. Oh. Oh, ni mga katropa, no, nga, basta traffic na kayo, aluoy king sakyanan. Naotang mga drivers, amping-amping taon niya ha, sa paglaag din sa to, kasyudan si Malaybalay. Kung nasa doon natay concert ngay paigayon, atol ka na o alayon ka na mga katropa sa founding anniversary sa Bukidnon ni ika-112. Madungog ta, pinagis dial sa inyong mga radio 101.7 o makita ta sa ato aga Facebook Live karon na kahapon nun XFM Bukidnon. May hapon ni Ma'am Mary Rose Cabisay Brunsal. Good afternoon Sir Joe watching. Salamat ma'am sa pagalili karon bisan na kamulos yung kitiring. Luto mong bihon niya. Luto mo pansit ya, maying hapon ni Mama Mary Rose Cabisay Brunsal. Unya maying hapon po ni Mama Josefina Tinambunan, magandang hapon. Watching me dito sa Shop Aglayan, Malaybalay sa servisyo nga tropa. XFM, salamat, God bless. Salamat ma'am sa pagliili karon na kahaponon. Shout out ko sa akong mga kauban, hagok pa kaayo kay Bilar Gabi. Oy. Dilan ba? Eh, yung tulog, basta mabilar ba? Busy ka rin service kuan ka hapon ba? Kitirin siguro niya. Sapon na akong ubo, mugar, amasad, basta tagala stress na sapon. Ano yung mga katropa? So, niya, pasubo, no? Sa pamilya Maraasin, no? Maraasin family, mga katropa. Niya, sa tuwa sa team CDEO, team sa Malaybalay, PNP, mga katropa. Nag-half-mast karun ang PNP Malaybalay. Homage pagtaliwans ni Police Corporal Krisnel Maraasin, no? Atuag kaubanan mga tropa sa mga operations, sa mga accomplishment mga tropa des PNP Malaybalay. Taas-taas po may gipagsamahan ani mga suking tigpaminaw nining maong Police Corporal mga tropa. Wala to damha nga karami tang bigid na to masairan mga tropa nga karon katawa pa ta, nagsabay pa ta, pero ugma pila kadlaw so cimana lagi di maayong mahitabo ato si Police Corporal Maraasin atong Sunday banding pa to sa mga tropa niya last mo na uban ato kay siya man ang investigator atong sa drug bypass operation sa barangay Nibe. Siya ang nagdukdok ato mga tropa sa report. Hawag siya nako nga mapapirma na. Oh, atong ganto adto mga tropa, ngayop iko kindi kay ilang lamisa na dan, ay kindi. Oh, kanang PNP Malaybalay CD yon, ramay murag kantin diha pero pakaon ra to. Ah, mga katropa. Nabalita ra to kagahapon, na-admit lang diha sa may Bitil Hospital. Ganihang kadlawon mga tropa sa wala to dama. Dunay di maayo nga nahitabo mga shocking tigpaminaw. So daghang na nakurat dili ka tuo mga tropa sa pagtaliwan no. Natuag kaubanan mga tropa higala das PNP Malaybalay si Police Corporal Krisnel Maraasin. Niya yang asawa ni mga tropa usa pud ka PNP personnel tupog higala mga tropa sa laing nga unit mga suking tigpaminaw. Kita to mga tropa ang bakho sa bata ba. Samtang makita mga tropa ang iyahang amahan na nadiha sa bed sa ospital mga tropa nga igo na lang in town nga ang higda mga tropa nga di na in town po makita ang iyahang pamilya nga nagtapad siya ha. Mga suking tigpaminaw. So, pasubo sa pamilya Maraasin, dol, fly high dol. Pwede idol mga tropa de. Diya sa PNP Malaybalay. No? Daghan mo yung mga panahong mga lakaw nga nagsabay may ani mga tropa. Ayan na siya naglingkod isip investigator diya sa drugs mga suking tigpaminaw. Katawag mga pinagsamahan ba? Diya mo sa PNP Malaybalay mga katropa. Family na ang tinuring na mo diya mga suking tigpaminaw. Gani, mahimo na naman ng kusina ng PNP Malaybalay diya. Binada si DEO mga katropa, doon natin mga hangyo na sa taas. Das PNP Malaybalay mga katropa, dali sila mga suking tigpaminaw. So, sakit, kalit ang panghitabo mga katropa. Bode ka, taon dito ko ganiya. Sa kung sa kaligon mga katropa, ito mga PNP personnel. Ito ang mga kaubanan sa DEO mga katropa. Pag-abot mga katropa sa inganing sitwasyon, tulog gihapong luha mga suking tigpaminaw eh. So, wadam ha mga katropa. Itong ubang mga tropas PNP Malay tung na mga na promote na nga hipe gikas PNP nahimong hipe mga tropa gikas PNP Malaybalay so dito to ganiya po di sa Villanueva no ilang kay Sir Lance mga tropa kay nahimo og Sir Lance po dugwan intelligence officer no kay siya mang official mo gud siya siya ang leader sa intelligence sa Malaybalay mga tropa appeal po si police captain James Tabikiro, mga katropa. O si Police Major Police Major Ernie James Sir Ernie Tabik at Dilit Tabikiro Cabrera. Si Cabrera Mileros, Kabisaya Brunchal, daghan man good me kiter, ganiya kadlawan Sergio unto na mi, naman maong hagok pa sila, pa silang kapoy, ginang kiter no oh. Labi na yung bisita nga sigig pa ngayon si mo sigig pa serve oh. Sigig pa ngayon si Lupin oh. Sigig pa ngayon si Lupin oh. Sigig pa ngayon si Lupin di asmuha bitaw so kasi last na siya basta kasi safety o pansit oh. lang kay maplastar ni ang pateng lawas ni Corporal, Police Corporal Marasin, sabot mo tong team si Dio ganiya, sabay na punta dito mga katropa, no? Sabay na punta dito mga shooking team paminaw. Mga katropa, 17 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Mga suking tigpaminaw, ay mo kumpiyansa nga mula ags kapitol karon aside sa mang roll on mo. Kay kanang daho, dasok ang tao mga tropa, sington gina yung ilok. Nako experience mo ko na sa una kay katong katnil masiroto na address bukid noon sa una. Kadasok mga tao, kay fans lang yung katnil lagi. Niya, sila ni malikayan mga tropa, aside nga mang roll on taon niya. Nindot nga paligunon siro na to o pakusgon ng atong immune system. No, i-boost na to na itong immune system mga katropa kay sa inganing nga mga kalingawan mga hudaghan kita mga taong mga halubilo ba nga watakabalo, asagikan, doon na ba yung mga balatian, mga suking tigpaminaw, niya ikaw diha, kanimong immune system, grabe kaluya, wala na. Di pa ikikasanay mga katropa nga halubilo sa duot kay nga mga tao, no, delikado na bay? Delikado ka na mga suking tigpaminaw mo ni nga kinahanglan yun mga katropa nga liguno na to ni nga sundalos nung lawas labi na nga mentag dilit ni mo bundak ang ulan karon kay krusmaot ra ba? Nga krusmaot mga katropa ang ato ag lakas manahon karon naot ta nga di ni mo bundak ang uwan. Okay ra ba puro bundak mo tong laag. Killjoy kita ba? Morning kinahanglan mga katropa ibos na to atong immune system pinaagis pagtumar og santon vitamin C. Kini mangod atong lawas mga suking tigpaminaw balik-balikon gyud nako. Ang atong lawas never man gina nang inahanlan og tambal. Karang tambal mga katropa ay ha ra to na pangitaon kung nagsakit na ta. Ngano magsakit man ang tao? Ngano magsakit man ta mga suking tigpaminaw? Unang-una kulang ta og bitamina. Mo gina dapat atong lawas na dunay bitamina mga katropa. Ikaduha, saktong kaon, saktong tulog, prutas, gulay, exercise mga suking tigpaminaw. Muna'y pinaka-importante sa itong lawas. Kaya man ta mangitag tambal kung sakit ha. Pero dapat di tayo magsakit. Muna nga ipaboost na to itong immune system. Tumar og santon vitamin C. Pero wala po kung ingon mga suking tigpaminaw nga kung makasanton vitamin C mo, dili na po mo magsakit. Wala po ingon, ana, magsakit mga ng robot, kapuyon mga ng kabaw. Oh. Kita bakahang tao. Ang nakanindot lang mga katropa, kung magsakita, dili ta maladhan. Nga naman, abtik man atong immune system, pero ikaw diha nga, luya imuhang immune system niya, pagsakit na mo diha, impas ka, hugmakig ka mga suking tigpaminaw. Mauni nga, paliguna, ligunon, nato atong immune system, pinaagis pagtumar, o santon vitamin C. Sa ako pagbalik, mga suking tigpaminaw, itong itunol ang uluhan, o kisgutanan, karoon nakahaponon, mga suking tigpaminaw. Standby, itong balik.
1: Servisyong katropa.
2: Mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santum Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santum Plus Herbal Soap, kumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santum Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santum Plus Herbal Soap.
4: Ako si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama kag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
5: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa apot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Cellphone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka, badyod ko pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
7: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
1: Stay strong, be informed, get tested.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa painyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. O saan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mo na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malay Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malay Balay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
9: In-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan.

0: ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: Serbisyo ka tropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo ka tropa, programa sa serbisyo publiko.
1: Balik ta mga katropa, 30 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Sa gihapon kamo na pabiling gapaminaw og gatan-aw sa tuag programa karong kahaponon mga katropa sa serbisyo ga katropa. Mga katropa, dito maglangan direta sa uluhan sa tuong mga balita.
2: Headlines.
1: Uluhan sa mga balita, lalaki nga nakuhaan og syabuk armas makatubang sa patong-patong nga kaso.
2: Headlines.
1: Babae gipusil sa sundalo patay sa Butuan City.
2: Headlines.
1: Mag-uuma patay human gidunggap sa galingong bayaw sa Surala, South Cotabato.
2: Headlines.
1: Og sa atong hisgutanan karon mga katropa, kaganihan ni buntag atong nahinabi, no, nahinabi mga katropa na interview ko ba ng mga media si Bukidnon na provincial director mga katropa Oliver Isnabales. Atong provincial director sa PNP Bukidnon mga katropa, kalabot lagi ng peace in order sa Bukidnon. Dako ang kabaguhan mga shooting incident na usa lamang ka isolated case mga katropa. Turaga taon naon unya mga tropa kay ubay-ubay biya po no. Kay ngon ta ba nga kini is kontrolado ang peace and order syudad jamal sa Bukidnon mga tropa, pero aduna may mga panghitabo nga angay natong kabalak-an mga suking tipa minaw nga patay diri patay dito. Terus pamahayag mga tropa sa BNP, isolated daw ni mga suking tipa minaw. Turaga sa ironya mga tropa aga tubag ni Police Colonel Oliver is Nabalish mga katropa. Onya sa tuang update mga suking tigpaminaw kay pirteng dakuang kini nga trahedya karon dito sa Sambuanga del Sur, partikular mga katropa sa Pagadian City, lungsod sa Dumalinaw mga katropa. Lungsod sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Kining lugar mo gid ni sa una nga pagtabo lagi gikan mig maragang ah. Okay na kapuyo mangyapon mig maragang god. Kay batang Jurox man ko, kanang Jurox mo nang dako kaying dakong cross diha kay aduna to ni busikan nga kining nimbuto nga murag nabitang kuan siya gas kanang tawag na to kanang lighter ba. Nabitang tubil lighter murag mo na nimbuto 2005 dito siya. Nimbuto nang lugar diha sa may Maragang, das Maragang mga katropa, ubo sa Lakupayan. Nida kong cross daw, madto sa Buanga City, magian na nimo. Magian na nimo mga katropa, magikan kag pagadian. Unya, nahimo naman nang, kung nimo agi diha mga katropa, muhalad mong ginang, munakay ugbas, may isang sensilyo ba? So una, bata pa may, pamunito naman ng sukle. Pamunito naman ng mga sensilyo, pang-itside das mga bas, tanang mga agi diha. Nga dako kina diha mga katropa na yung Jurox. Kay kato nga bash mga katropa 2005 bito ni buto. Uduhar gi nabuhi ato bata mga katropa nga masuso o katong manambalay mga katropa nya puri dama kung namatay na bortong manambalay karon. Kumusta na katong bata? Nga salit atong maong trahedya mga katropa dito kaganiha. Unang adlaw gintan gisugat mga katropa ding September. September mga katropa gisugat in taon kay atong sayron ang update sa vehicular accident mga tropa dito sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Kay kaganiya sa report sa tuang mga kaubanan sa XFM Pagadian mga tropa, unom na ang patay. Unom na ang patay. Kanimember po mo nga, nakalabay po nga bulan lang hapon to, karon tuiga lang hapon. Katong usa ka parcel man siguro to, usa ka delivery van mga tropa sa kining Gianti, siguro to, Gianti ba to? Mao gihapon, diha gihapon sa Dumalinaw mga tropa. Ubay-ubay gihapon tong mga patay. So karon van na gid ni. So ato lang so taon mga tropa kung kaning van nga nagdagan kay sagara mga diha. Mga van na mga tropa mo adto og moadto sa kanang Margus tubig. Na diha mga van na nang gadagan halusa des pagadian. Gikan kag daghan mo nag basa kay nakalimot mo mga lugar diha god. O mga van na nang gadagan diha, mga suking tigpaminaw so Sa iron tin ni unya mga alas 4 siguro, mga katropa kining giingon tang trahedya diha karon sa Dumalinaw sa Buanga del Sur mga katropa. Kay atong siron kay gumago karon Martes, nakalimot ko tabo usay nga adlawan tabo kay sa unang Domingong tabo diha. Ya kanta nga lungsod mga katropa, dili kin ingong dako pero bibo kay ba. Okay diha man ko siya magusto big na patoy laing dalan mapasulod diha basta daghan na diha ni maragang dako-dako, di kina tantong dako pero daghan mga negosyante diha. Po to si buhi pa siguro tong katong dako kayong galinga ni kuan diya ni siya Plido atong insik diya itong dulos tulay mga tropa katrabaho man akong amahan diya siya una god o diya siya may kang kalimot ko sa Plido kang ko masiguro ako oh. Kalimot ko diya mga tropa oh. May hapon ni Frami Loranza Lindaban, good afternoon Sir Jonathan Suryano watching live Taguluan Misamis Oriental Cagayan, grabe kainit kay dire shout out dire sa Bukidnon na Sir Frami murag action naman og lugdong. Ni action nag lugdong dire sa Bukidnon kahapon martig sugas uwan. Rod likado di buwan nagi maguya ba ni Ron nga di kabot sa Capitol. Di katanaw concert mga katropa murnay fireworks unya jaw. Nay fireworks unya. Murag nay fireworks unya mga suking tigpaminaw no. Sagara magsugod ng fireworks mga alas 7. Oh, mga alas 7 na mga katropa. Hindi man kami murag sa edad na gi siguro ni mo taganahan wan uban na makalingawan no. Eh? Oh. Sa edad na gi siguro ni mga katropa ato huno na tudig trabaho na lang gyud oh. Ugata sa mga kalingawan kina tong cellphone sira tong monitor kay basin mga tawag. Adunay mga information lang ipanghatag sa tuwa mga katropa. O di nga, tiniguwang na ganyang style ah. So ito na ang pagkasayro niya mga tropa. Kining update sa vehicular accident dito sa Pagadian. Na doon naman ko ipangutana kung kinibang van mga tropa nga nalambigit sa disgrasya. Usaba ka ni ka di pa sayroan. Kinaipit na bang driver ani kaganihan dito? O naipit in town mga tropa. Itong sayroan kung unsa ni nga panghitabua mga tropa nga niabot mas punto. Mikalash man o unom na kakinabuhi inhaot nga wala na nandungagi mga suking tigpaminaw. So kayo kung nawadaan o control ang van o nyagi pang daro mga tropa mga tao diha kay bibo lagi na o bibo na nga lungsod kanang Dumalinaw mga katropa naot ta lungsod ba na o barangay lungsod lagi kay na mayor diha ang mayor diha mga tropa murag si Cirilies o Cirilies mga tropa ang mayor diha karon murag babae man yata ang mayor diha o Sir Jonathan, kanang madayon kaha ang eleksyon? Murag, di na ta na mag... Di na to na... Well, sir, murag na post... Na, murag, aprobado naman sa Senado? Kung aprobado sa Senado, presidente yun lang kuwang pirma na? Hindi nga, congratulations na lang daan sa mga kasamtangang mga barangay, kapitan, gugawad karon. Kung kinsa man ang nilingkod, atong suportahan, ano na lang mga tropa, yung mapabadlong, atong sawayon. Ano na kasayon? Waman, og dili man gayud madayon ang pinili ay mga katropa. Kikini si Sir Frami, murag didagan mo ni last year, nagfile mga last year sir no? Last election di ay. Murag nagfile ni si Sir Frami di sa may ni si Sir Frami murag taga kwan ka sir. Kibalabag dili taga Manalog, murag taga Manalog mong ni si Sir Frami Loranza. Yung murag ning dagan po ni kaniadto. Last barangay and iski election mga katropa. So, talagang suportaran sir. Madayon marudili ang eleksyon sa barangay, yung mga katropa, suportaran nato ang mga kasamtangang karong nagsirbisyo. Mga katropa, kung mapabadlong, atong sawayon. O nindot ang pamaagi, atong daigon. Ano rin ko na? Nga 6FM, walay gidaig dire, nga mura ginoo. Wa po may gisaway dire mga katropa, nga mura pong demonyo. Condolence, Maraasin family. Gika ni Sir Frami. Yes, Sir Jonathan, nag-file ko taga barangay Kibalabag ko. Kibalabag dayo, Kibalabag lagi rin. Bantay ko ni Sir Frami kay katupong time nga dito po na gimi ato. Itong filing og of COC mga tropa. Barangay size mo to, covered court. Kitaan ko ni Sir Frami dito. Ato sa lang itugyan, sir. Kinsi katuig silang manerbisyo, sir. Kay taglima man katuig ang ayang eleksyon. Kung tuloy-tuloy mga katropa ang kadaugan, 15 years in service, good. Nadungog gito sa nadungog ang pagampo tong amigo atong kaila mga tropa nga barangay kaga, kapitan nga mentag disenta madayong election sir extend sa ta. Murag na dungog ang ihang pagampo mga tropa. Alas 3:40 sa kahaponon. Happy birthday sa diay sa mga nag birthday karong adlaw mga tropa September 1. Mag birthday sa classmate sir karon or ugma pa. Dos, ha? Ugma yata. Classmate na ko niya mga ani di sa kuani nani sa province ubo kidno nagtrabaho na akong classmate. Kinumdom palagi ka sir. Kinumdom sir, right? Kinumdom ta sir, no? May mag-ex kadaling malimtan, ha? Pero kung siya malimtan na itong ex, no? Nagi mga panahon nga mangitag pamaagi para magkita at tagbalik. Inumdom, sir, eh. Inumdom, perminti, sir. Purite, 1 minuto, milagapak, ang alas 3, kahaponon, drisyata sa una, gabulyada, sa itong mga balita, karoon kahaponon. Lalaking nakuhaan og shabu og armas magatubang sa patong-patong nga kaso. Oy, ngano man ni? Ang report pinagi ni katropa nga Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM report.
3: Giandam na sa mga awtoridad ang pagpasaka og mga kaso batok sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 1591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kini human positibong nagbaton o gidudang shabu og armas ang suspek diang gilusad ang 5 hours operation alas 11:17 sa gabi niadtong Agosto 30, 2026 sa Purok 6A, Barangay Colonia, Valencia City, Bukidnon. Ang dinakpan na ilang si alias Titing, 23 anyos, giila isip newly identified drug personality nga nalambigit sa ilegal nga druga sa Maong Dapit. Nakuha siya posisyon ng 5 kapakiti sa gitukuhang shibu nga matimbang sa 2.6 gramos o adunay estimated value nga 17,680. Lakip usab sa nasakmit ang usa ka Colt caliber 45 pistol nga adunay usa ka steel magazine o 2 kabuhing bala. Paybas money, pita ka og cellphone. Ang dinakpan temporaryong gipalog sa silda sa Valencia City Police Station. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daga salamat katropang Michael Ricabo Sibuga report. Ito na si Long Shorts, talakag mga katropa, nakuhaan og armas og shabu. Mga katropa, pagpakal to itong amigo nito kahipi. Si Police Major Lance Elpidio Figuracion, mga katropa.
4: Ewan na ba?
1: Congratulations, dolo. Dili na ganyan, nag-uban po tayo ganyan mga katropa, di sa Capitol, kay tanang mga hipi, mga god, sa matag kalungsuran, na adili ganiha sa probinsya sa adres sa may buki sa Malaybalay. Kaya nagsilibro na kita mga tropa og 112 nga anibersaryo ay 112. So diri mga tropa, so bayubay hapon ay. Dako di kalampusan mga tropa, kining pag kuha siya illegal nga arma so ga shabu. Di sa lungsod siya talakak. Ingon ga nag-ingon ba nga say kaluha gini nga illegal nga droga mga tropa o ga kining armas. Gara man mga tropa, magdungan magina. Magdungan, labi na o kusog-kusog na kadya. Kusog-kusog na ka mga katropa si muhang business. Muni negosyo mga tropa ka di pwede kuhaan o DTI. Di pwede kuhaan o BIR. Labing, di pwede kuhaan o business permit. Kay mo negosyo kadya. O siya, yung mga pangalan si muhang negosyo. Shabu. Sari-sari store. Sangit mga katropa. Kaya huwag mabutangan paglisensya ning malisensyahan pa ni, mabusiness permitan pa ning pamamaligyang illegal nga shabu, pwede nakuha kay business tax. Dakaw kag business tax mga katropa, pero problema, puros po gasiga ang mata. Daghan, mas daghan ang naglisyon kay wala may pakaon sa pamilya kay ito naman dito, sige na magsuyok. Ang iyong igamit mga tropa, palit o bugas, nahimo naman imong kuan. Nahimo naman imong dito sa imong bisyo, mga suking tigpaminaw. Siguro, ako, para lang po na ako, mas maayo na lang mo ino mga tropa kaysa mag-ngani. Oh, labi na po, mas maayo na lang po siguro. Dili po talan, para sa kong kalingon na po ning opinion na, mas pabor ko sa, mas okay na siguro sig inom kaysa adik na ta sa sugal, mga tropa, kaya karang sugal. Mangita ang pumaagi, mga tropa, nga mo, ngita ka og paprinda diha, para langin mo, pusta pa ka. Huwag ka ning inom, mga tropa. Mahubog ka, wala, ligid mo largo. Oh. Huwag ka ning sugal, ah. Bisa pa lagi, kingon mo na yung kanta ni Maxurban, mga ipusta hastang purol. Oh. Una, mga katropa, kagaling ang opinion na po ko na. Nga po kung ingon nga, nagbuot ko siyang trabaho. Ay sa inyo ang binuhatan. Inyo man ang kwarta. Hindi mo lang ko nakatungod nga kwan. Pero friendly advice man eh. Okay. Sa'yo, masugal mga punta ang sahay. Masugal siya mga butang, kabalutang, pildi, kaya punta. Ano mo na? Pero at least, atong gitry. Dito may mga ignorante ba?
4: Ewan na.
1: Mga tropa, no? Dukang hanay pa sa itong mga balita, mga suki gatig pa minaw. Babae gipusil sa sundalo. Hoy, patay sa Butuan City. Murag mao galing ni katong si Sarge nga gibulagan ni mo sugot, yang gipusil mga tropa, yang uyab mo. Sila no kira to Sarge nga man nagpusil, yung pong gipusil mo galingon, siguro tabla ba. Ang report pinaagi ni katropa Junji Librias sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
5: Wala na makaabot nga buhi sa Butuan Medical Center kining usa ka babay nga gipusil sa usa ka sundalo dito sa Purok City, kilometro 8, barangay Ampayon, Butuan City, pasado alas 6 sa gabi, Agosto 30, 2026. Ang biktima mao si alias L, 21 anyos, usa ka laundry attendant o residente sa Agusan del Sur. Ang suspek mao si Noel alias Akit, manpinsahan, usa ka miyembro sa Armed Forces of the Philippines kon EFP nga ulahing na assign sa 26IB Philippine Army sa Talakugon, Agusan del Sur. Sumala sa impormasyon nga nahipos sa news team nga namilo og mga labada ang biktima sulod sa usa ka laundry shop sa dihang kalita nga miabot ang suspek sakay sa color blue nga motorsiklo. Naaking istorya matud pa kini nga suspitsado sa biktima pinaagi sa pag-ingon kung makigbulag ba kini kaniya og nagbitbit og armas. Ni gawas pa ang mao babaeng nga biktima sa maong laundry shop apan kalit lang kining gipusil punteriya sa iyahaga dughan. Human sa pagpamusil daling nisibat ang suspek sa wala matino nga direksyon samtang ang biktima gidali kini pagdala sa duol nga tambalanan apan gideklara kining nakabsan sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaron padayon ang gihimo nga hot pursuit operation sa Butuan City Police Station 4 og nakig-coordinate na usab kini sila sa silingan nga mga police station aron mad takpan ang miikyas nga suspek. Mga katropa, aron matambalan ang atua mga sakit sa panglawas, mag-maintain sa pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Librias, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daga salamat katropa, ang Junji Librias, ibuga report. Gabayag utok ni Sarge. Uy. 26IB ilaw ni sa 4ID. Kining 26IB nag-operate gihapon ni sa Bukidnon. Kay Talakugon mga tropa gitag nagtinabangay ni karon nga unit ni sa Bukidnon. Oy, ni sibat din eh. O siya kay lakang karon sa buhatan sa 4ID ani mga suking tigpaminaw ilang personahe. No? 26IB murag ilaw ni sa 1st Brigade ba siguro? No? Or sa unsa pa ning brigade nga ilawom sa 4ID mga katropa. O asa man nga lapitan ning 26IB naka-assign mga katropa. Ayay kadiha, atong tawagan atong Migo dito ka no? Ato siron tawagan atong Migo mga katropa, atong spokesperson sa 4ID mga katropa kung sila kang gibuhat karon. Mga suking tigpaminaw kay bulagan, tigbulag mga katropa, suko mo noon. Mas daghan pang gaapas o ning imayo, labi na ning army. Daghan gusto, daghan attractive mga doon sila. Mga attractive, yung matikas kay mga pangatawan daw ba? Siya ba na ni Sarge, no. Karaw, di si Bat! Pag humas, pagpamusil, surrender ka sa bayong batalyon. Pabos batalyon, si batalyon, i-add to din kung asa ka nga brigade. Yeah, dito din na kustodin din mga tropas Friday. Pastilan mga suking tigpaminaw, no? Silang kay kakuha lang kitang info ani. Kung asa ni na ilaw ning 26 IB mga tropa murag 401st man yata ni. Kagong sa 401st murag na si Sir Dunluan dito. 402nd ba? Sige lang mga katropa kay direct lang tani siya for idea ni kung siya lakang gibuhat karon. O sa diha ba to na assign 26 IB o basta sa 10 ID po ni. Ato ning klarohon. Pero basta 26 IB murag ko na gini. For ID lang gini mga suking tigpaminaw. Pastilan mga katropa ni abots punto ni pagpamusel no? Di kadawat si Sarge mga tropa ga bulagan siya makigbulag ang iyang babae nga uy ay babae yang uyab oh. Bit-bit nung armas noon. Pusel pagin mga tropa pastilan. Karon tago-tago. Dili lali mag-training ka. Oh, di ka lali mag-training ka kasi unang panahon makatila pa sira kag sipa. Oh. Oh. Dili lalo mag-train, dili lali mag-training. Bawal pa kang mukaon kung napaka-straining, masaptan ka, kawat ng kaon. Delikado pa. Karon, imura kusik-usikan na imuhang profesyon mga tropa, imong ibuang trabaho na naanak ka na, daghan ng andoy, prudugay makasulod. Kung ikaw, naanak ka na nakasulod na ka mga suking tigpaminaw, imuhang kusik-usikan ang imuhang trabaho. Na, pastilan in town dulor. 51 minutos, milagapak ang alas 3 hapon, mga suking tigpaminaw. Unya sa atong pagbalik mga katropa. Una na to dawaton mga katropa kining atong o atong hiskutan mga katropa natong tapiko unya sa atong pagbalik. Ato sang dawaton niya mga katropa kining update mga suking tigpaminaw sa vehicular accident dito sa Dumalinaw sa Buanga del Sur. Atong mga katropa niya high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, goiter, kidney problem. Problema sa mga kabainan, kaya doon ang matres, mga tropa, doon na yung mga cyst o tumor, diya, likado na mga suking tigpaminaw. Kana mga balatian, labi na sa itong high blood, traidor, kaya na nga sakit, bay? Nabi ka, traidor. Pila nakakinabuhi ang nakalas tungod aning balatian ng high blood. O rin nga, mas lasbing sayo pa, ato ang i-manage ang itong pagkaon, mga katropa, itong healthy living ba? Dapat magpabilin tana mga suking tigpaminaw, yung mga healthy foods, itong prokaron. Murag, wa naman ta kakaon mga healthy foods kay mga kuan naman ato ang mga pagkaon karon mga instant naman. So, kinahanglan nato mga tropa iabag diha kanunay na sa tuang balay mga tropa kining duha ka klase natong kapsula gud, ini Santon Plus Gold ug Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Kini nga mga produkto dunay mangosteen og ampalaya, malunggay, garlic ingon man ang spirulina mga katropa. Kini nga mga herbal giitos, gipuga, aya gihimong ka og sudod sa kapsula mga katropa aron gyud ma sure gyud nato ang kaepektibo ani. Daghang nakasuway nga nagtestimonya mga katropa, dili na binairan ilaha nang kaugalingon o kasinatian mga katropa human may tumar sa Santon Plus Herbal Capsule o Santon Plus Gold. Ika nga upa kasuway, suway na. Sa tubagbalik, standby, alas 3:53 sa hapon.
2: Servisyong

0: SoundCloud Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Wala ka tropa ako si Bungal Gabri. Aduna ako'y debate sa kong lawas. Kung bagan, maglisod akong sakay sa akong motor. Kung ugaling, mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa SoundCloud Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang SoundCloud Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang ang kapsula akong ginagamit. Hangtod karon, kaluoy sa Ginoo. Wa na mubalik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang SoundCloud Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa ka muha mga kagamit. Gamit na sa SoundCloud Plus Gold. Asyon, hindi ko na kami mismo makapapatuon sa picture niya.
0: SoundCloud Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta, success the pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
1: Galang pain, fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Sa doctor. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone, o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad. Matay, hinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
1: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM.
1: Balikta mga suki, gatik paminaw, sumpanag-uban sa purabag servisyo katropa sa gihapon kung napabilin sa pagtanaw o sa pagpaminaw sa tuwag sa inyong purabag karoon ang servisyo katropa. Kay dumdum palagi ka, sir ba? Sir, abin ako, nalimot na ka. Hindi ni malimutan.
2: Ewan na ba?
1: So, atong iuna daw ang pagadian. Atong iuna mga katropa, aga number. Wala ko number doon niyas. Kamu may nagtawag ka na niya. Wala ko number. So ato i-connect atong linya karon mga katropa sa XFM pagadian kay atong i-update no ang nahitabo kaniya buntag dito mga katropa nga dako kay itong kini nga trahedya mga suking tigpaminaw. Okay. Wala gid itong disgrasya kaniya mga katropa ba. Nga mikalas kaniya sa pinakaulahing update mga katropa o unom ang patay. Saka nasa unom ang patay mga suking tikpay. Atong klarohon kung katubang ang mga casualty mga tropa. Sakay ba ito sa van? Lakip bang driver ato? O mga nadamay ito rin ito mga tropa sa maong lugar? Kay bibo lagi na diya. Masin adunay mga kay katubuntag. Masin adunay ng nangumpra. Masin bakaha mga tropa nag-deliver. Kay kanaman kong lugar na diya. Mura siya barangay Aglayan ba? Kanang lungsod siya Dumalinaw mga tropa. Mura siya og barangay Aglayan. Margo sa tubig, kung ay tuyo gikan sa before mo uli gikan kag pagadian, matuag margo sa tubig, hapit kag Dumalinaw. Di ko nakalimot ko sa uban naging lugar dai, Maragang, magikan kag Maragang kay layuan kay Stigbaw. Adto ka dito sa Dumalinaw mangumpra isda. Naga po na diha mga tropa kay kanang sambuang ka dresor. Wa gi kay problema dito bisag hapon ka mga tropa, mahuna kag pagadian. Bisan paghapon pwede ka magkilaw dito mga tropa isda. Okay, buhi pa siguro to among mga parintis akong papa mga tropa dunay isdaan na sa kanabitang tukuran. Ah, wala na. Magbabao ko muulig sa Buanga, magkuha ko ng ayaw isda dito. So, atong ikutay atong linya mga katropa ni Stanley Duñas, no? Sa XFM Pagadian, mga tropa, nanaspikas linya si katropa ga Stanley Duñas sa XFM Pagadian. Katropa ga Stanley!
3: Live report! Live report!
4: Katropa nga Jonathan, isa ka na ito ka mga biktima ang ikumpirma ng patay sa naitabong disgrasya alas 12. Ang tagna kaganin ng unto dito napita sa National Highway sa Barangay Paglaob na Malinaw sa Buang Rosura. Nagsairan katropa nga Jonathan sa XFM Pagadian ng maong sakinan na usa ka high ace van pero na plate number nga MDX4479 nagigan kini sa APL sa Sambuanga Sibugay padulong unda sa sentro nga bahin sa Nagbayan sa Pagadian sa Sambuanga Rur Sur. Ang driver apil sa namatay mao si Preda Patok Senior o nga Pirosaba. Sa namatay ang naibigdiba nga si Elizabeth Dubadag Capuno residente kini sa Dumalinaw sa Buang Rulsor, nagbarog-barog rani, daplin sa kalsada atol sa maunga disgrasya. Gikan sa ihap na pito katropang juratan, lima ang wala pamailhan, hangtod ning mga taknaa o ginala sa Gabalinda Funeral Home sa barangay Tuburana, sakop sa Dagbayan sa Pagadian. Base sa impormasyon nga nahipo sa sab sa XFM Research Department na Pagadian, karon nagyong taknaa katropang juratan gikan sa Dumalinaw Municipal Police Station nga posible matod pa nga nawagtangan o kontrol ang driver sa maong van. Adisir kini mibangga sa wing van nga nakaparada dapin sa kalsada o sa mga gisundan usab niini na mga motorsiklo nakitna sa mga individual na nagbarog-barog sa daplin sa kalsada. Udikan sa kakusog sa impag katropang Jonathan, dili usab buminos sa pulo ang nadalal sa ospital, gumikan sa maonga disgrasya katropang Jonathan.
1: Yes, katropang Stanley, sa imong gikaingon, adunay lima nga wapa na ilhan, posible bakaha nga kining lima pasahero ni ining van?
4: Initially, katropang Jonathan, base sa impormasyon nga ato ang nakuha, dunay duha lang, no? Nagikan sa passenger seat, no? Sa van, sa likod dito nga bahin katropang Jonathan, dunay duha dito, dayon, dripod sa driver seat, ang driver, apil magit sa katropang Jonathan. So initially, doon na lang tulo ang namatay gikan sa van katropang Jonathan. The rest, gidala na sa ospital. Ang kining laing upat katropang Jonathan, mga residente na nais, Dumalinaw sa Buang Rulsor, katong ang uban, nagpatog pa katropang Jonathan, nakasakay pa sa ilang mga motorsiklo, ang uban nagbarbaraw na place karsada katropang Jonathan sa dihang ginaspagan sa maong van nga nagikan sa April sa Buang Gasibugay katropang Jonathan.
1: So posible katropang Stanley, taga-asya ka ning ano pa man nailhin ng lima kabuok nga namatay?
4: Ang lima kabuok na matay katropang Jonathan, sa ito naging kaingon ang duha ni Ana, taga Sambuanga, Sibugay katropang Jonathan. Dayon, ang laing tulo ni Ana, ituhuan nga taga Dumalinaw katropang Jonathan. Ang pagbiya na ginato sa area kaganina katropang Jonathan, ibiya ta sa area, mga alas dos ang tagna sa hapon. Ang kuan nito katropang Jonathan, ang doon lang yun, no? Doon lang usah ka miyembro sa pamilya ang naka-identify atong namatay na usa katropang Jonathan. Pero atong uban, atong duha kabuok nga taga Dumalinaw na bilin, wala pa gid na-identify katropang Jonathan. Apil na po tong duha kabuok na sakay sa van katropang Jonathan nga posibleng nagikan sa Sambuanga, Sibugay.
1: So, namin nakita to sa video katropang Stanley, nga ning namin action dagan ni atras sa mga tao gikas pagtanaw-tanaw aning van nga nabangga. Ano na ba ni busikan?
4: Ayos katropang Jonathan. Kana magod nga bahin katropang Jonathan, dibuto ang kana nga lugar. Medyo ko ang magod ng katropang Jonathan, hanay-hay bitaw siya, medyo lugsungon. Punatana na siya katropang Jonathan, kay gikan magod sa barangay Paglaom, sentro nga bahin sa Dumalinaw. Unahan na is ang barangay Sumadat. Kana ang barangay Sumadat katropang Jonathan, kuana sa taon. So gikan sa barangay Paglaom, kung diin hitabo ang disgrasya, hunat ang van. Og na-disgrasya siya katropang Jonathan, ni Aksyog Aso, kay ni buto po ang duha niya ka mga ligid sa pangunahan katropang Jonathan. Ginitan sa kakusog sa impact sa niyang iyang nabanggaan, ang iyang gisundan, ang nakaparada katropang Jonathan, na wing van dito sa lugar katropang Jonathan. Gumikan kay nangaon po din taon ang sakay sa maunga wing van katropang Jonathan.
1: So katropang Stanley, i-describe doon siya ko akong gikan ko o maragang, magianan ako ang crossing para Margo sa tubig o dili pa?
4: Aga nagikan katropang Jonathan?
1: Sambuanga City, di ba? Gikan Sambuanga sa Ipil, Sambuanga Sibugay ang maong van na padulong sa sintrong bahin sa Pagadian.
4: Yep.
1: Oh, so kung gikan ko sa Sambuanga Sibugay, padulong nakaabot na ni sa sintrong bahin gyud sa Dumalinaw? O nakalapas na?
4: Yes, katropang Jonathan. Sa sentro gid gabahin sa Dumalinaw, no, kay gikan magud sa kuan katropang Jonathan, gikan sa Sambuanga Sibugay, igsulod nimo sa Sambuanga Rulsor katropang Jonathan, moagi ka sa Umalarang, sa Likwod, moagi ka sa Tigbaw, ang ikaupat nga barangay anak katropang Jonathan sa di pa ka mo sulod sa Dagbayan sa Pagadian nga sakop na Sambuanga Rulsor, bao ang Dumalinaw katropang Jonathan. So gikan sa Dumalinaw, ang sunod na gid anak nga lungsod katropang Jonathan, mauna ang dakbayan sa pagadian ang sentro gid ni bahin sa Sampang Middle Sur, kay ang sentro pud nga bahin katropang Jonathan sa sekbit nga probinsya ang Sampang nga Sibugay mao man pud ang April katropang Jonathan nga mao pud gigikanan sa maugaban.
1: Kay kani man gong sumadrin ni station manager, kay kini si station manager Inday Marie katropang Stanley taga Sambuanga ang gulinduhan eh nya kana man gong dumali daw si uglag nalimot lang ko sa lagway karon dia daghang mag mga intersection ko diha katropa ga Stanley or speed limit. So unsa man ang van, unsay diferensya daw taga asa ang operator ani nga van katropa ga Stanley nang utana si SM.
4: Ang tagiya sa mga van katropa ga Jonathan, apela ang driver is taga Sambuanga Sibugay gid siya katropa ga Jonathan. Oh, unya sa dumalinaw gumikan kay daghan kay nga disgrasya ra katropa ga Jonathan gani. Ato pong milagbay nga ato ay katropang Jonathan. Doon na po yung nadisgrasya dira nga sakiran sa G&T.
1: Oo,
4: labay po ipatay ato katropang Jonathan.
1: Mm-hmm.
4: Pero kini karon grabe gin ang patay kay nikabat naman siya katropang Jonathan o unom. Kaganina, unya, disaka na karon sa pito. Unya, di po pumino sa puno katropang Jonathan ang naa karon sa balay tambalanan. Unya, doon na po'y ikan sa pulo ang ayhap. Doon na po'y talandugon ang kahimtang katropang Jonathan. At balikon nga kining barangay paglaom sa Dubalinaw katropang Jonathan, tingali pag-abot nimo katropang Jonathan sa sentro kay gabahin sa Dubalinaw Municipal Police Station katropang Jonathan o atubangan gid pon nga bahin sa munisipyo sa Dubalinaw dira gid hitabo katropang Jonathan.
1: Wala pa di katabok sa tulay o atbang ni Kantansiki nga budiga.
4: Ogikan ka sa sentro nga bahin sa siyudad sa pagdating ang katropang Jonathan, ang imang ruta padalong Tigbaw o Dubalinaw, huwag ay gigas tulay katropang Jonathan. Iga-agin nimo sa tulay, murag na ating alay sa mga 100 meters katropang Jonathan. Magian po nila, makita, iglingin mo sa to, makita nimo ang Dumalinaw Municipal Police Station, ang sunod ni Ana, doon ay function hall, then ang sunod, ang munisipyo na rin katropang Jonathan. Naaragid, no? Naaragid na doon lang katropang Jonathan.
1: Mm-hmm. So, kada, aksyon mo nagsubida niya, kanda nga dalan da katropang kumusta tong dalan sa Sambuanga katropang Stanley lubak-lubak ko maghapon kay perti man daghana po libaw ng lugar kasi usa sa hinungdan po der na usa sa mga disgrasya kanang dalan po na to.
4: Ang sa lungsod Dumalinaw katropang Jonathan gikan sa lungsod Kumalarang padulong sa Dumalinaw padulong sentro nga bahin sa Dakbayan sa Pagadian video okay ran dalan re katropang Jonathan lawas lang sa dalan sa Sambuanga Sibugay katropang Jonathan kay doon naging mga dalan dito nga pertigig po kamaot katropang Jonathan.
1: Mm-hmm.
4: Doon ay mga daot nga dalan no sa second district sa Sambuanga Middle Sur kani adto pero sa pagkakaroon katropang Jonathan video okay na gid siya agian.
1: Mm-hmm.
4: Ang video daot karon katropang Jonathan doon na pa'y ipangayo pa nga porsyon ang sa first district sa Sambuanga Middle Sur katropang Jonathan kini nga drigikan sa labangan padulong na ngatos tukuran katropang Jonathan.
1: Mm-hmm. So katropag Stanley, unsa na may kini aduna na bay mo update nga aduna na yung mga pamilya karon nga labi na nga taga Sambuanga Sibugay nga sakay aning kuan van nakaabot na diha sa baoga lugar labi na sa mga ospital sa Sambuanga del Sur niya. Usa tay una sa hinungdan nga na niabot sa punto nga aning grabe nga pagkadisasya.
4: Initially, katropang Jonathan sumala sa personahe sa LTO nga miabot dito katropang Jonathan kay gubikan sa kadaku sa disgrasya. Ang LTO Regional Office 9 nga nakabase sa Dakbayan sa Pagadian nagpadala og investigador. Og ang investigador katropang Jonathan ning pagulaw inisyal nga resulta sa iyang assessment og investigasyon nga posibleng loose break katropang Jonathan mao na ang mga pulong ngayang gibuhian wag tangan matud ko og break ang mao nga Juan, gumikan kay kusok-kusok po ang dagan katropang Jonathan kay ang speed limit ng gold sa lungso sa Dubalinaw dapat naara sa 20-30 katropang Jonathan. Mm-hmm. Pero nilapas ang maonga van.
1: Dastilan. So nasupak niya ang atuang municipal ordinance sa speed limit. So karon damay ang pipila. So nagtuo ko ganiya katropang Stanley nga posible na itabo na sa pagadian. Muni nga ang ginaghanon sa ihap sa patay tungod ang mga tao na nasa tabuan o sa baka nadunay mga kalingawan diya sa mga lungsod?
4: Kini mangong lungsod sa Dumalinaw, katropang Jonathan, na tumong magutsyak unto katropang Jonathan.
1: Mm-mm.
4: Unya, kini mangong lugara, God, kini lugara, nga nahitabuan, na mag-uwi mga dagagkan anan rin katropang Jonathan. Normal rin nga ng hunong puling taon ang pipilang ka mga motorista.
1: Mm-mm.
4: Kaya nangaon katropang Jonathan, ang uban, nagpasilong-pasilong kay init man katropang ginatan, masubang itabo ay taong nga naangin man itawag na among sa nakaguros nga van katropang ginatan nga sumala pa na wag tayong nag-break.
1: So, una, nibangga dito sa nakaparada nga wing van truck, ay hapo din yung abot ang mga motor o kandapling na rin nagbaraw katropang Stanley.
4: Ah, yes, katropang ginatan, mauna ang nahitabo do na ginigawas karon nga CCTV katropang Jonathan pero portion lang gid pod sa area ang nakuhaan dili gid ang tibuok katropang Jonathan kay imo maguntan aon gikan si Angeles Magan katropang Jonathan pero naa tingay sa mga 50 meters
1: grabe ba nga panghitabo
4: ato yang gi hinahinay
1: katropa ka Stanley adto nakita nga nagawasak nga mga butang do na pay tawo nga gipangpayungan kana ba sakay sa van nga nilagpot o katunan na nagbarog o katong mga sakay sa motor nga gidaro po sa mga van.
4: Katong nga lagpod katropang Jonathan, positibo nga kuan to, mga nagbarog-barog na to o sakay to sa mga motorsiklo nga nakaparada lang sa lugar. Kay ang sakay sa van katropang Jonathan, naaragin sila sa sulod. O niya, ang nagrabihan lang katong driver o ang iyapon tapad katropang Jonathan sa driver set na sa ilaing kauban itong babae. Sila may nagrabihan pag ayaw kay patay magidritso ang kuan katropang Jonathan, ang driver, ang iyang tapad mo'y 50-50. Dari sa likod katropang Jonathan, ang ilang mga pasahero na aragid rin niya sa likod, o niya, doon na lang duha, nag-iingong namatay katropang Jonathan, pero naaragid sila sa loob, kato nakita na itong kapasan sa kalsada, mo na itong katropang Jonathan, ang mga standby in town, na naamong sa maong nga disgrasya.
1: So say, laka nga gibuhat karon sa lungsod sa Dumalinaw, katropang Stanley labi na unang paabot ng tabang kay mura tong mayor dia sa lungsod murag si Cyril Yes no umom sayo
4: si Juna Flor Cyril Yes kadro pang Jonathan mao ang kanhing mayor sa lungsod sa Dumalinaw bidagan siya pagka gobernador sa probinsya wala siya gipalaran kadro pang Jonathan iyang gipadagan dito bilin sa Dumalinaw ang iyang tambana na si Ace Reyes, pero napildi katropang Jonathan ang kasamtangan mayor karon bago si Mayor Raul Famor katropang Jonathan o wala pa po yung official statement ang local government unit sa lungsod sa Dumalinaw hantod ning mga tagnaa. Pero ang ilahang mga law enforcers ang naadito katropang Jonathan kaganina ang local disaster, ang PNP, ang Bureau of Fire Protection, ang mga traffic enforcer, o ang tanan din katropang Jonathan, apil pa ang mga personay sa rural health unit, may apil dito sa lugar katropang Jonathan sa pag-rescue katropang Jonathan, pagtabang, paghatag o inisyal nga tabang, dedikasyon, first aid nga to sa mga biktima katropang Jonathan. Pero sumala pa lagi nga existing na mga katropang Jonathan nga kanin mga Dumalinaw, daghan na kayong nadisgrasya katropang Jonathan, ang lakang ginunta sa local government unit nga existing hangtod karon ang pagmintinar katropang Jonathan sa kinigitawag o speed limit katropang Jonathan. Kaya gali itong panahon na po katropang Jonathan kaya wala po dito na niunto ang mga traffic enforcer kaya nagman pa sila sa traffic ito katropang Jonathan delikado na apoy maapil sa ilang ihap.
1: So katropang Stanley nagpatuman tag speed limit diya sa sentrong bahin sa Dumalinaw. Doon na ba speed gun ngay gamit ang ato ang mga law enforcement?
4: Katropang Jonathan,
1: ado na ba yung speed gun na gigamit diha sa pagkontrol unta diha sa speed limit sa maong lungsod?
4: Sa ato nabantayan katropang Jonathan, doon na sila mga tao dira no nga nagmonitor sa dagan sa mga motorista mo agi dira katropang Jonathan. Gali ang lungsod na Dumalinaw katropang Jonathan ang medyo stricto sa natad singon anak nga pag-implementar katropang Jonathan sa ordinansa sa usa ka lungsod no kay sa tibok sa buong lungsod sila ra gyud pinaka stricto katropang Jonathan pero sila gyapon ang naigo sa disgrasya.
1: So katropang Stanley dili lang speed limit dili lang speed gun ang angay i-implementar diha sa buong lugar siguro makita na sa tuang kadagkuan sa lungsod sa Dumalinaw nga prior mo abot ang mga lugar labi na daghang mga tao utangan sila nagbarikid diha nga mo minor ang ato mga sakyanan no kay kung gikan pa lang sa babaw makahunat o sa ubos o sa babaw makahunat pa lang kadaan sigurado na gyud katropa nga Stanley nya medyo straight medyo kwan sa diba tulin ka makadagan kay lugsungon walop makatulin gyud padagan da katropa nga Stanley
4: ayos katropa nga Jonathan nindot na imo ang gisugyot og manghinaot nga madunggan na sa o mapamalungan na sa mga nagdumala karon sa lungsod sa Dubalinao. Kay ilahan na laging istriktong ipatuman na yung pag-mintinar ng 20 na ginunta nga to 30 nga dagan. Kaya gipabantayan o mga traffic enforcer na agya po yung naitabo kang tropa nga Jonathan. Murag magkataba nga. Kanay mo ang initiative kang tropa Jonathan nga panindot pa nila ang pag-mintinar na kang tropa Jonathan sa mga pumaagin la kay aron singon niya na makunhuran o ribag kamalikayan ang mga ngingig pang mga diskrasya kang tropa Jonathan.
1: Okay. Ako, katropa ka Stanley, taga silingan man tadiya siya sa Buga de la Sur. Okay. Kana pong mga lugar diha padulos maragang maghilak po yung taong semana diha nga way mga hagbong nga mga truck na sidaplens kasada ng mga damay mga kinabuhi katropa ka Stanley. So kung gikan ko og pagadian wa, di pa ni kaabot sa crossing sa Marcos Tubig no layo pa man ni katropa Stanley di ba?
4: Alayo paging Marcos Tubig katropa nga Jonathan kay padulong guna sa Salog Valley area unya kini mangong giagian. Ang ruta magon ni katropa Jonathan gikan sa Kumalarang no magawas ngadto sa sa Bunga Sibugay, moagi siya o Kumalarang, padulong sa Nagbiyas, pagkini, moagi siya sa Likwo, Tigbaw, o gang sunod anak, Dumalinaw.

0: sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa Negev sa Filipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Stanley Ruhinias, XFM News. Live report.
1: Dagha salamat katrupang Stanley Duinias, Sebuga Report, gikan sa XFM Pagadian. Dili gyud makaya mga katrupa, ang speed limit lang, speed gun lang mga katrupa. So dapat siguro, butang ang nagbarikid before makahunat ba, to, makita man ang barikid, muminor na sila. Muminor na sila mga suking tigpaminaw. So, bantay mo nang dapit sa Iliga, no? Na i-part niya mga trupa nga mas maayo siguro nga lubak-lubak ang daan. Malipay lang siguro tanong nga bati ang dalan pagkabot sa sintrong bahin ba kaya aron maiwas na sila. Kay once pagpangit ang dalan mga trupa, muminor niya ka diya. Iwas na sila. Pero kung ang dalan mga trupa pagkabot sa sintrong bahin, pwedeng ninduta. Bisa pag doon ay traffic enforcer, awala dyan. Wala dito, napalari dahil si Cyril Diaz dahil. Napili dahil ito, abinag mo pa yung mayor karoon dito. Unya, tansiki dahil ito, itong incheck. Oh, incheck dyan, nagko iro. So, stilad mga tropa, nakalabay nga tuig lagi, maog hapon, dumali na og hapon, itong giante. Kami kalas, gapon itong pila, kakinabuhi mga suking tigpaminaw, pero mas grabe ni Ron. Nagtuo ko ba, kakini mga, nangkatag ng mga, gipang tabunan mga trupa, gipayungan, gikan is van. So, pipipipti karon ang pasahero nga naa sa prunset mga trupa nga nakalingkod sa mga van. Muna nga, agi mo pahilig-hilig o prunset. Oo. Kaya yun na, pastilan nga. Ay, tulog-tulog yun. Oh. Ha? Ha? Depende rin yun si mong anghel, no? Pag uras mo na yun. Kaganin mo kung pagadian, Jow, padulong ka diya stigbaw. Bahadaw niya, diskasahanan niya na diya. Pinaghanan yun, labi nag... Diya lagi ito naligid to sa unang isa ka tinwheelers nga bugas o tinapa. Ah, kabugas ang bata, oy. Oh. Nagbaguros ang bugas. Ay, kanang truck, karagag bugas. Pag ingin sa upapa, tuwara, ligid na. Ah, buto, oy. Oh. Pagkabuntag, tuwag yun. Diskasahanan ng lugara. Okay, nakinahinay na po kanindot, landalan niya, mga suking tigpaminaw. So, condolence no sa mga pamilya nining sunapay wa na ilhan na ni mga suking tigpaminaw. Posible ni nga sa Kainis van nagikan dito sa APS sa Bunga si Bugay. Okay, common ko na murag tulo ka sa Bunga na sa Bunga del Sur, si Bugay, sa Bunga City o sa Bunga del Norte. Murag nana del Norte, ang del Norte mo nang dipulog. Murag upat na sila diha ka unsay tawag ana jaw? Kumpad upat ka probinsya. Ano, ubat ka probinsya, Del Sur, Sibugay, Del Norte, o Zamboanga City. O, siya tawag na? Ha? Na may Del Norte. Del Norte, hindi pulog. Zamboanga Del Sur. City, na may Zamboanga City. Apil na sa Sibugay. Promise of Sibugay na siya. Ah, okay. Oh. Basta kay last na kong taak, mga tropa sa Zamboanga Sibugay og Del Sur og Del Norte 2022. Mo na akong last nga taak. December. Tudlo ito December. Mo na mga tropa hinautang nga wa nay mosaka ang ihap mani mga suking tigpaminaw. Sabi do, tuig ra giligas mga tropa. Tuwa na pos dumalinaw gihapon. Mas tilan mga suking tigpaminaw. Disgrasya gyud. Loose brake, pati pong kusuga managa ng mga van lagi diha. Naputi van sa una katubitang kabantay katong van sa una nga ipabuto mga tropa sa lida makita nimo na mo na dito sa kasakayan mo sa unay oh. Kargahan pag uling sa babaw, kargahan pag mangga nga binukag kupras oh. Padulong dito sa sintrong bahin sa pagadian gikag kumalarang gipos ano na ba nagamang hindi makargahan pag mga humayon sa hayong uban oh. Sa ginagmay lang nya. Nakaagi na siya dito sa Tansiki lagi yung nakaagi na siya dito. Buto mga katsuking tigpaminaw. Aksyon silang daga no. Makita sa video na aksyong daga na may na marites. O, nimbutong ligid. Di kumpiyansahan ba? Labi na ang sakyanan bitaw gasolina. Ay gimog pasaya-saya diha. Basta nasubrahan na bitaw dami sa sakyanan. Ay gimog kumpiyansa. Labi ng init yung panahon. Niya gasolina ang sakyanan di sila siya. Na impas yun. O na nahitabo dito sa Maragang sa una, 2005. Nga, minor pa ba? Init kayo ito? ning Mino.

0: Or mga tropa tong usa ka bus lagi kanang series bus man yata to muuli dag sambuang sa pag, ano ba sa Bayog sambuang Del Sur muuli na sa Bayog sambuang Del Sur mga tropa nya natumba lagi tong kanang nagkarga og mga kanang sa kuan bitaw jaw sa gasol o kanang sa lighter ba kanang tubil magmaana ning sing nawasa ka ba na singaw nasuyo ito na ni Garillo nang bus ito nahinay dalang sa mamaritis magita muhunong magita Sus, natungnan bitaw na bay, pauli ang tagbayog sa mga dilusor, ang truck lagi nga, pagbantay ka ng truck nga ipabutos sa lida, murag lata ba, gibutangan o triangle slalom, lagyo, kinabtan sa mga parts, pagabi, himala ato, puya sinta, si pasintabi sa mga nangaon karon, murag kwan, oy, murag dilata lagi, oh, kaabi yun, oh, di ikimailhan mga suking tigpaminaw. Ang labo ato bata argod bata nga masuso og katong manambala yung murag purya damag ang manambala yung murag taliwa na masiguro pud karong mga panahon na wala koy update ato dita maglangan kay paupos tong oras 4:30 na sa kahaponon mga suking tigpaminaw dirita sa atuang tapiko karong nakahaponon kay kaganiha kao karong adlaw nagsaulog lagi ta sa anibersaryo sa Provincia sa Bukidnon ikasinto 12 na naman dito wala na to na atong mga kaubana, mga media, gusto nang interview si Gob, pero di man busy siya, kaya daghan na pa pictures, daghan mga bisita, mga tropa na entertain. So, dito ta, kaubana, mga media, itong nakuha ang statement ni Provincial Director, mga tropa, Oliver, Police Colonel Oliver is nabalis, mga suking tigpaminaw. So, ato ang paminawon karon ng pamahayag, siya maong Provincial Director, mga tropa, no? Kay, ato nga pag-asiron, kay, peace order sa Bukidnon lagi daw, ha? Sa Bukidnon. Dako ang kabaguhan, mga suking tigpaminaw, mga shooting incident. Usa lamang ka mga isolated case, mga tropa sumala sa maoga provincial director. Ito, Siron, ato paminawon, larga daw? Oh, larga? Okay daw.
1: Province na 112 years kapag lambo, o padayon pa sa paglambo ang province sa Bukidnon. Congratulations and happy anniversary. Dako kayo, sir, ang pagbago, kay kung tanaw na ito, sir, ang committed din sa Bukidnon, makita niyo ang pinabangay sa katawahan sa Bukidnon. Even ang ating mga barangay chairman, nag-cooperate din sila with regards to peace and order. So, dili pa magbusog ang trabaho kay with the support of the local government units and of our local executives, their communities, everybody's concern, lagi tagilang suporta. Na pag natin kinahanglan, nandawa ko sa mga barangay chairman, sa mga barangay tanod dato, at ang mga BPAS, busupport na sila sa pag-abot sa criminality, pag-fight sa criminality dito sa Bukidnon.
2: Colonel, sa imong pagsulod, pagsugod rin sa probinsya sa Bukidnon, isa sa pangyusgan ni mo, lost firearms, bayo-bayo nga mga shooting incident, nagkatala sa itong mga kalungsuran sa Bukidnon sa Ilakang ron, nagibot sa itong buhatan.
1: Tinuod na ko, sir, ang ating mga incidente, sir, nga mga shooting incidents, pero mga isolated kini, di nga ito nga pwede nga mapatago, kay kasagaran ni mga personal grudge, kasagaran sa mga nakita nato sa land dispute youth, ang problema, mag-away magsilingan, pwede mag-iksoon, mag-away tungod lang sa away sa yuta. Huwag kasagaran sa ato accomplishment sa Lost Firearms, ubay-ubay sa usura ng ato mga nadaktan dili sa province sa Bukidnon. Kasagaran sa ato mga na-recover, kanabito mga improvise. Ginabalaan na ako ng ato mga katawahan na naay mga tinaguan o mga sikreto sa pag-aping sa mga pusil ng mga illegal. Mabot ang panahon, makuha rin ato naman mo.
2: Kapag ganda po sa Bukidnon?
1: Muna itong ginapasalamatan kay Dres sa Bukidnon, sir. Wala tayo na-monitor ng mga ni-anang ng grupo dere. Kung namay siguro mga isolated cases ka ng mga away magsilingan, kaya mag-ino, mga hubog, maglalis, magsinumbagay, hangtod sa magginunggabay, mga nasa natin ginabantayan din nga. Kasagaran, pag ato mga barangay na mga activity, ginapaning kamutan yung dato, nga ato mga local officials sa barangay, mo-coordinate din sa police para matabangan nato ang pag-secure, ang safety sa ilang mga activity. Paduhay na ato ang pag-coordinate sa mga local officials sa mga eskwelaan, sa itong provincial level dito sa Bukidnon na nakahinamat po nato ato ang provincial head sa Department of Education. Huwag ba ko ang ilang concern at pasalamat nga ang police o ang mga barangay hindi tabang yun sa pag-secure sa itong mga eskulahan. Subabante na ito, every morning sa pagsunod sa mga estudyante, lagi ito'y makita nga police o mga barangay tanod na nagsuporta sa mga eskulahan. Kung makita na ito, karoon nga mga kabataan na ito, bakit nag-police, maamin na sila. Subabante ko kailangan pag-respeto, pagdagan sa itong mga kapulsa. Huwag salamat po sa local barangay kasi sila yun ang unang nagsuporta sa tuwa sa peace and order, especially kaya sa itong mga eskulahan. Dino sila kinala ng balaka, kaya ang community dito sa Bukidnon, labi na ito mga kapulisan, mutawag lang na, mabanti dahil niya, makatabang ni. Ang trabaho sa kapulisan, basta mutuman lang ta kung what is the rule of law, butuman ng tao sa balaod, butuman ng tao sa instructions ang guidance sa power leadership, musalig lang ta, ang trust na process, kaya dili kita magka-problema. Pero wag ka na mga kapulisan ganyan nga mga personal interest nga dili na makatabang, lagi sila kabutangan, madiskwasigod sila. Pero trabaho lang ta, follow the rule of law, sunod lang ta sa ito mga procedures, wala kayo problema sir. Ang akong mga mensahe sa ito mga kapulisan, padayon lang ang sakripisyo o paghatawag servisyo sa ito ang katawahan. Kaya nakita nato ang kalambo sa Bukidnon. Kung wala'y peace and order, wala'y progreso. Ano mga nagpaminaw, ginakonggratulate na ako siya sa anniversary sa 112, founding anniversary sa Bukidnon Province na 112 years kapag
0: lang. So, balik na, masuging tingpaminaw. So, ito ang mamahayag no, sa baog provincial director, Oliver is the police colonel, Oliver is Navalis, mga katropa. So, kini, sumaan niya, isolated case ng mga tropa, kakitabo dere, o niya, ang problema ni mga tropa sa mga shooting incident, kining land dispute, o always yuta, mga tropa. So, paliw kong edit di, murag sentinel stage di, murag si sura di, no? Murag literacy, o niya, ang police colonel, walay ti. Walay ti, ang police colonel, o. So, boda mga tropa, so, sumapan niya, itong nalakwitan, wabay gun for hire sa bukid nun, waman po daw. Kanya, padayon sila karon sila ang kampanya, batok, lost firearms. Kaya usas sa mga nalambigit karon mga katropa, kaya, kinimin ko si Sir Navalis, sa paglingkod dito ni mga katropa, dito mo na may take over siya haga responsibilidad sa folk arts, theater mga katropa, kay isa sa panghingusgan na gina niya, itong hinabi po mga katropa sa itong makaban ng mga media, kauban, nga, kining mga lost firearms kay gikan mo gani si Sir Navalis sa usa ka unit mga tropa nga gawiran ani kining nga pag-imbestiga sa mga armas mo niya ha mga tropa ba sa Cagayan de Oro, sa Cagayan de Oro na siya sumo ni mga suking tigpaminaw nga karon kay ingon ta ba nga grabe pa gid ay mga daghan pa day mga armas mga tropa nga dili registrado kini mga lost firearms mao usa sa gipanggamit karon sa mga shooting incident diri sa tuwa ka probinsya sa Bukidnon. Kinakalabay nga mga simana, mga tropa, pinaghana ang shooting incident. Ang nakakatala di ang mga suking tigpaminaw. So, kumusta hon? Kumusta? Sumapas ba ang provincial director? Nga ubay-ubay man daw mga tropa ang mga nakumpiska na. Sila mga operations, mga tropa. So, lamatan to na, mga suking tigpaminaw. I hope nga, ang mga shooting incident sa bukid nun, dili na madungagan mga suking tigpaminaw. Kay, ang malamboon nga probinsya, o kinibita, doon ay mga progreso daw mga suking tigpaminaw. Sumala sa baoga kernel. Inaot ta mga tropa, mapadayon ka na no, mga suking tigpaminaw. Sa di pa ta mamuhi o manamilit sa ato nga panag-uban karo kahaponon, mga suking tigpaminaw, dirita sa katapusang hanay sa ato mga balita. Mag-uuma patay human gidunggab sa kagalingong bayaw sa Surala, South Cotabato. Unsa kaha aga hinungdan mga katropa sa maong laom nga kasuko, nga nisangko mga tropa sa pagkamatay sa bayaw. Ang report pinagi ni katropang Chris Legaspi sa XFM Jinsan.
3: XFM Report. Patay ang usa ka 76 anyos nga mag-uuma human giingong gidunggab sa iyang bayaw sa Barangay Dahay, Surala South Cotabato ni adto nakalabayng adlaw. Sumala sa Surala Municipal Police Station nahitabo ang insidente alas 7:50 ang takna sa buntag kun diin giila ang biktima nga si alias Leo. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga naglakaw ang biktima sulod sa ilang compound kabahin sa iyang naandang rutina sa buntag. Dihang kalit siya nga gidunggab sa iyang bayaw nga si alias Rico, 59 anyos nga trabahador. Nakahiagom ang biktima og daghang sama dinunggaban og daling gidala sa SOC Surgeon Hospital aron matabalan apan giniklara sa doktor nga patay na pag-abot sa ospital. Human sa insidente, katahong miikyas ang sospek padulong sa wala matino nga direksyon dala ang hinagiban nga gituhoang gigamit sa krimen. Daling nagpahigayon og operasyon ang mga pulis og bilabay ang pipila ka oras na dakpan ang sospek. Kasamtangang anaa sa kustudiya sa Surala Municipal Police Station ang sospek samtang nagpaabot sa tukmang proseso og disposisyon sa kaso. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa pagpatay. Aron magpabiling healthy karon ay magtumaro Suntone Plus Gold. Alang sa likay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
4: Servisyong katropa.
0: Daga salamat katropang Chris Legaspi sa Bugan Report. Gikan 6FM, Jinsan. Bayaw mga katropa, susintaon, mag-uuma, patay, humagidunggan sa kalinyong bayaw. Ganyan, mga kayaan, mga tropa, yung ane, bitaw, mga suking tigpaminaw, panghitabo. sakit mga tropa ba. Ya pud mga suking tigpaminaw kini bayaw ba nimo imo pud gi isip nga imong mga igsoon. Niabot mga tropa sa di maayong sangkuanan tungod lang is kainit sa ulo. Mga suking tigpaminaw katubita nga dunay tag-iya og sakyanan, hugaw nga sakyanan. Nagproblema mo kung asa mo pa washing mga tropa uban may mahal nga karwasanan. So dirita sa barato. Dirita sa barato mga tropa unya sigurado. Kung asa ka nagpawasing mga tropa sa imong sakyanan, sama ra gihapon ra sila silahang sila same ra gihapon ra mga services. Naay vacuum, naay blower, naay tire black. Hamis gihapon, hamis mga suking tigpaminaw. Ay barato ba yun? Dirita sa 4 Apes car wash mga suking tigpaminaw. Sa motor 100, sedan 180, ang van 280, ang high roof mga tropa 300. Ang pickup to 30, ang Raptor mga tropa to 50, ang SUV mga katropa to 30, ang minivan 180. O di ba barato kayo mga suking tigpaminaw? Sir, asa sila makita? Naa sila sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City. O Malaybalay City mga tropa, padulong sa City o Mabuhay, Barangay San Jose, tapad sa San Jose National High School. Naa sila diha. O niya, ikaw po, naglibog ka kay wakay sakyanan, pero namoy mga outing pamilya, naglibog mo asya mo maka barato gabangan mga suking tigpaminaw nga sakyanan nga napagil libre nga duha ka oras mga tropa nindot kay na na libre nga 2 hours mga tropa nya barato pagid ba. Ang 4 Apes car rental o 4 Apes car rental mga tropa tapad uban na sila ang 4 Apes car wash. Ang van mga tropa duha na sa kaklase na 35 katong high roof nya taning 35 mga tropa oni ang van lang. Ang 3,000 mga tropa ang 24 hours. Ang 12 hours mga katropa 5. Yun yung washing charge na kaya naman ganyan washing charge kay humani mo abang kay hinlo may nabagkuha ni mo no. So pagbalik hugaw. So yapin na washing charge nga 280 mga katropa. Sa pick up o SUV 25 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours, 230 ang washing charge niya na. Ang sedan 15 ang 24 hours. Ang 12 hours mga tropa 1,000, 180 ang washing charge ana mga suking tigpaminaw. Unya ana sa boundaries, Balinguan, Loriga, kato kung naisgutan mga katropa nga presyo, nana sa boundaries, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside sa boundaries mga katropa, depende ni sa layon, pwede na mo mag-add og 500 to 1,000 pesos. Ay, ngay haya oy, barato kay na. Ang imong kontraro maglaag ka krudo. Oh. Kaya ang krudo mas mahal pa sa gasolina. Pero namon pud sila kanang sedan murag dis murag gas man na no. Kanang mga Vios, mga murag gas man na, unleaded man na adto sa ta sa sedan. Murag duhaal na imong abang kay daghan man mo. Di mo sigo dia. Mag high roof mo mahal-mahal man krudo. Ngunay nga direta sa 4 Apes mga tropa. Nya pwede mo magpa-book sa inyong abangan ng sakyanan, pwede mo manawag, mag-inquire mga tropa, pinagi silang cellphone number 0970-287-2613 o di ba ka sa 0915-541-3653 mga suking tigpaminaw. Asa pa ka na, unya sa inyong pagbiyahe, dapat sigurado kung full tank mo. No? Dito tayo magpatubil sa El Ilion Mobility Gas Station. Kaya ano dili madaot ang imong nozzle hook. Oh. Oh. Kay kung dito ka sa lain mga tropa basi barado na imong nozzle hook. Oh, maka panawag ka og mekaniko ana. Oh, ano nga aron dili maantala ang imong biyahe, dili ma magapurot-purot na imong sakyanan diha. Ah, dito ta tubil sa El Ilion Mobility Gas Station mga suking tigpaminaw nga nahimutang diri sa Barangay City Malaybalay o napo sa Purok 5 Barangay Kasisang at Bang sa City Hall mga katropa. O niya, sa inyong biyahe, layo-layo man jud, na mag-guto mga nasikitang lingkod, hapit sa ta dito o adto sa tadaan mga katropa sa Dian's Big Shop nga naimutang sa Barangay Aglayan, patulong sa dadan kabanglasan ba? Kanang tapad anang pula nga Big Shop diha nga buntag palang daan, diliputanan, maldita po ang ubang tindira. Oh. Nag-iingon, asya man ang mas maldita? Trabante sa city? Trabante's province o kasir sa kanang bikiriha. Kanang yun dia. Mintir ang mugot sa ang naong. So nasa tapad dia, yilo ang color sa Dian's Big Shop. Ang namo dia mga tropa, pagbalon mo pan, kaya barato nga pan mga tropa, yung basing maduan nyo birthday, hapit na pumog cake di ang mga suking tigpamino sa Dian's Big Shop, mga katropaon niya sa yung biyahe. Di gyud kalimtan nga mahilig mo kape, pagtala na pumog Santon Plus Coffee Mix, di ba ka premium D3 Coffee Mix, o di ba ka Santon Plus Coffee Mix, mga tropa, o katupitang Santon Gold Coffee Mix with glutathione ba? O di ba, na heblaron di ha, pagbalon mo mga kapsula sa Yes to Health Incorporated, na itong driver para iwas disgrasya sa kadalanan, dili aron tinaw kanunay ang panano ba, tinaw kanunay, iwas disgrasya, mag Visionix Plus Soft Gel Capsule na yun. Ay, naragod ka sa yun? So, iba yung gihulat, saka na mo sa XFM. Kaya natin mga produkto dari mga katropa na. Alas 4:44 sa hapon, moto naglangkob, yung panag-uban karong kahaponon, mga suking tigpaminaw, tapos na ang long weekend ninyo. Duty na ugma, ay mo palabig bilar karon, kaya basi mo duty mo ugma, mo iligo. Niya malita din kayo, matubang mo sa inyong mga transactions, lahat ng transaction niya, nga mo anas yung opisina niya, malita tayo, kulang buktulog. O ayaw pala big bilar, kay back to normal na ugma, kay tapos na ang inyong long weekend. Sana all na yung long weekend, mga katropa. Kami, wawang, okay, nami sa media industry, mga katropa. Okay, kami, malipay mo ni Halidi Permente, ano nami, dumulpe. Pila? 30. 30 karon. Ngayon kahapon, kay sigurado na. Oh. Oh, bisa pag double pair, hurot bayad loan. Og malon pang PhilHealth, impas. Dapat mag-design unta sa PhilHealth. Isa ka tuig ang kanang contributor ba dili ma-admit i-loan pero through dili cash, through paayos ang ipon, ano unta ba? Mga medicine, vitamins, ano unta? Mga healthcare ba? Ano, mano na ilang kung kay gatag ta simba ko mo ginangando yung hospital good. Plus pag-ibig ba? Pag kuan ka dito, opiran na po ka, napakailon, opiran ka. Nya i-plus pa good. Itiko na nimo, idungag ra. Oh. Ah? St. Peter? Ngano man? Oh. Lagi no, St. Peter 5 years, depende sa imong gikuha nga kuan. Maimpas may imong pitan 5 years sa St. Peter, pwede malon imong kuan noy. Ang imuhang gihulog diha ano tanang pag PhilHealth no imuhan loan na ni mo no na mo na ginhawa gig banat oh ginhawa sa banat kay pila ka tuig impasyon pila ka tuig kung magloan ko si Peter 1 year 1 year ah pila makuha 20 wala nga ginhawa jug banat kasi mo pa na impas oh anaan din mo Lord, ayos agad karon. Ah. Kay, ha? Muhatag yapon. Basin dito na padulong kang kong. Sidlay na rin mong na-claim dito kang kong na nga budget. Dili na to si Peter. Bitaw, maadto na ko, mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kiyotibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga gastation manager katropang Miss Rusty Marie Codino, katugbang Spikas Lawa, katropang Jao Pagotaya, ito nakauban din niya, Gikans Pagadian, XFM Pagadian, si katropang Stanley Duenas, mga katropa alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryan, humingon ang pagkabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay, apan lisod kabuton, kung ang kamaturan matabunan sa maling binuhatan. May hapon, Bukidnon, dalaygon ang Dios, kratong tanan mga katropa. Happy anniversary, Bukidnon! Servisyong

0: siya manigbataan eh. Ura!
1: Wag naman!
0: Marika, Marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Ininak at iniilo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig kaya tuwid na din ito makapuro ba yung tao niya. Mayo na kong tulog. Magbango na good ko. Kami at tubili mo yan. Basta mag-inom ko yung Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo,
7: taga Samal Island.
6: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, ano sa manang imong giinom? Murag-karan pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamit ta ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Opa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
10: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pod kini sa mood.
9: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nag-ita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
5: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, o sa na-addict ko?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
7: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran Og Buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sutihan na mo. Sa ulaw, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kumaminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
10: Exciting!
11: XFM.
12: XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santown Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santown Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
13: Broadcasting live from the food basket. Capital of Mindanao. Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Apa, RJ?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tago, ke? Na ibu hang teacher ning absen terbakar.
2: Kapitan, tago pod aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong doa kabuong marad na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayin na siya, magkamene siya, nagkawala, ato nawala na yun. Mula ganit na kanidabis na kinawala, magod, basta ka ako sa lago kumutisin mo ninyo, ala nga, minut yun.
5: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man dyod ko hilig o kap

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to ha na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo mag

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City

0: sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurat-iragod ang imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: Ay, sabuh ka ning mata, oy. Tukugum pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Tukugum pa ka ayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabuh ka nina ng pulibata na samukan ba? Ay, onsa man. Samukan ni mo dong, ay.
2: Na, mo, onsan.
0: Sus, asin na pod. Oh, na. Nga naman.

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
3: Sawa na?
4: Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
3: Kasay, nagin akong
4: lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati dyan.
4: Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro.
3: Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix.
4: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Salayan ninyo.
4: Wala ka ni
3: Ingon nga binuanggo.
4: Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun na ko ni
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Samsung Plus
9: Herbal Oil.
11: Yagar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Girl, naunsa naman ka oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
16: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
15: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Buha pa kayo kung buhok.
16: Lagi, tama na ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
15: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
15: Yes, girl oy. Barato ra sa RK Beauty RT Salon. Unya, masatisfy pa jud ka kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
20: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan

lalaki kadtos lalaki, babae kadtos babae adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan na katapusan o ang pagbalik ni Jesus aduol na. Ang atong Ginoong Jesucristo na gingon, gawas kung tao ang mga tao pag-usap dili ngayon siya makakita sa ginhariyan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa mga adlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliyan kanina na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa dumung o tuyo na kami nakalagad niya kaninyo, gimug na kining tulumanong ang tingaw sa rebol masisgutan ng mga tanga na may sumat sa Biblia. O ganda kong pagpangandang o pagpipumak sa kaugaling ang tingaw sa reformas ang tingaw na muhatag o pasidaan, muhatag o katimawan, mudanap sa imong dalan, o mugiya kanima ngayon sa kinabuhin walay katapusan ang tingaw sa

Mayong hapon, mga higala. Live na usab kita sa atoang programa dinhi sa ang tingog sa Reformasyon sa XFM 107.1 Tagum City. O akong gipanginaot nga managuban na usab kita nining mga pipila ka mga higayon. O ako naga laong nga kamo magapadayon sa pagsubaybay niini ingon man usab sa atoang mga katrupa mayong gabi sa tanan diha sa nagkalain-lain ng mga dapit o sa tanan nga naga-hook up niini sa XFM Dabaw mayong gabi mga katrupa XFM Mati mayong gabi usab o sa XFM Jinsan mayong gabi din ha kaninyong tanan o sa XFM Bukidnon XFM Sambuanga o sa XFM San Trans o sa XFM Bayugan maayong gabi ka na tong tanan manginaot kong anausab kamo sa pag padayon alang sa kalambuan o pagduso ni ini nga buluhaton o gatong pasalamatan ang ato ang CEO wala lain kung di, si Doc Remilito Oy uban usab sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, maayong gabi kaninyong dinha, Ma'am, o Sir. O sa atuang General Manager, si Edwin, Sir Edwin Garing, maayong gabi kanimo dinha, Sir. O sa atuang Station Manager, si Sir Arnel Cortis. O sa atuang Master Control, Sir Kenneth J. Batokang Tagupa. Ako nagapasalamat kanimo, Sir. O kaninyong tanan dinhi sa Tagum City kamo nagadumala sa atoang istasyon dinhi sa Tagum City ako nagalaom nga padayon kamo nga maga buhat usab o panalanginan kamo niining buluhaton no o sa atoang mga tigpaminaw no mayong gabi sa tanan sa ato ang mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi labi na sa Dabaw di Oro no akong gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mawab sa mga kaigsuunan dinha sa Nueva Brother Daniel Usares Usares family uban sa iyang mga kabataan sila ni Kuya Bubong Usares Sister Genevieve, maayong gabi kaninyo din na. O sa uban pa ng mga kaigsuunan nga nagsikay-sikay sa panihapon karon. Ang inaot ko nga naakamos maayong panguna-una o maayong panglawas ingon nga ang Ginoo, mag-auban usab kaninyo. Mga kaigsuunan nato sa nabunturan o sa akuang mga mahal sa kinabuhi, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O shout-out sa ato ang mga tigpaminaw mga kaubanan din ha sa nabunturan kay Brad Ay o sa ato ang mga manager din ha sa realty no sir si Ma'am Lisan Narbasa maayong gabi kanimo din ha ma'am o sa ato usab ng mga kaubanan din ha no sa Trono Realty so maayong gabi kaninyong tanan din ha ma'am Wela o manginaot ko nga anaka mo sa maayong panglawas usab sa ato ang mga kaigsuunan usab sa Abiod Royo family o sa Alingalan family ingon man usab sa Akiatan family Bukaling family Alingalan family maayong gabi kaninyong tanan diha no o manginaot ko nga nakakamo sa maayong panglawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin usab kaninyo o sa ato ang mga kaigsuunan sa Pantukan Divina Gracia family maayong gabi kaninyong tanan din ha no sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha Brother Tuto Bilardi Sister Shira o ba't sa mga kabataan manginaot ko nga nakakamo sa maayo nga kahimtang ini nga kagabion no amping ang tanan ini nga kagabion og sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City Doc Manasis Dumagit
and family dinha sa iyang clinic, no, sa mga tong kaigsuonan dinha nga nagabuhat usab sa buluhaton, no, manggabi kaninyong tanan dinha sa uban sa iyang pamilya, sister Ate Edith, no, manggabi o ginguman usab sa mga kabataan, no, manggabi kaninyong tanan dinha Lumando family, Masangkay family, no, sa ato ang mga maabdikon ng mga leader diha sa iglesia. O Tagapulot family, mayong gabi iusab ka ninyo din ha. Rubino family, mayong gabi o sa dinhi sa mga kaigsuonan, usab nga dool sa simbahan, no, sa Francisco family, and ato ang Doc Lagit, no, and wellness din ha sa iyang clinic. Mayong gabi usab ka ninyo din ha, Doc, no. O manginaot ko nga ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin kan ninyong tanan. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, maing gabi, mga kaigsuonan din ha, Brother Edwin, Sister Ali, Sister Marlene, Inuhalis family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot ko nga anaaka mo sa maayong pagsikay-sikay ni ining kagabion. Huwag sa ito ang kaigsuunan sa Compostela, Brother Dan, Danny Sarania. Shout out sa mga kusog mukaon diha o rambutan o durian usab, no? Daghan na o hinog dito mga higala. No? So, kung makalugar kita, muato kita dito alang sa pag ambit usab, no? Sa mga prutas nga naa dito. So, akong mga kaigsuonan, mga pastors, no, sa dinha sa Bukidnon nga nagdagyaw dinha sa simbahan, no, sa Bayabason Church, maayong gabi kaninyong tanan dinha, o ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin kaninyo, dili tawo may isa-isa, no, labi na sa itong mga pangulo, no, si Brother Imboy Abo-Abo, o si Brother Alan Alingalan. Oh, maayong gabi kaninyo din ha, kamo magapadayon sa mao nga buluhaton nga gitugyan sa Ginoo kaninyo. Og kini lang manginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oo, oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
4: Exciting.
1: XFM.
5: Zato Plus Gold User. Atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumanggap, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo, dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Plus Gold. Akong pangsulay, sir, nakahuro o blok. At nakik na ko nga, dunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon kung parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay og soya, ang pangutan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Dito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabong na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gibintay. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika. Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, kadag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bagko manumtan ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.

0: dili gyud nako pagyaso lagi yung pagsalig o bugma dili sa kuha. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusab si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o daghang salamat.
1: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na pod, sukan ka riyan to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Orak,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting.
0: Exciting.
3: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Kunya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pero may nasakit akong kalawasan, sir. Murag action kung panakit ako mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. May sukat nga gatumbar na ko, premium D3. Nami na kayo kung paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMs?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasarnyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akendong itong sumasarap.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save. Kung ka
15: kalidad nga gasolina imong gipangita. Ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Produkto sa Yes to Health, Mapalitsa, Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
19: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.

0: jupun.
1: Exciting. XFM.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o gili basta-basta ang bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawa.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
8: Bilin lagi.
7: Karit mo lang nausap ang imo na una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Ano ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Oh, sabagay.
7: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-o, imani, arong ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: one night that I'll never forget. You see, it was just like in the movies. I mean, it
1: acted 25 Iloilo City, near Midtown.
0: Like this.
1: Gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo o maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
3: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una, yung peripheral edema. Nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman, yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
2: Mm-hmm.
4: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common . Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin. Yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
2: Yun. Dapat bandahin nyo yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
4: Oh,

0: Katulad ng low albumin, ano, nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin mababa yung albumin mo, pwedeng ito kasi protein po ito na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba? Luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka, may cirrhosis, o na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O, dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang, mm-hmm, may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease. Mm-hmm.
1: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, Eh, magpakonsulta na kaagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot, or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kaagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano po ang pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
2: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
3: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagaan ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus. Oh, siguro okay. Yung mga nakasubok na.
2: Wow.
3: And then, apa? Nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya lang ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
2: Apo.
3: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
2: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
3: Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako. Dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na doon mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manulikan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako
2: yung
3: ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
4: Opo.
3: Ngayon.
4: Ayos na.
3: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro sumusun pag matanda ka na mahirap na matulog.
4: Opo.
3: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up.
4: Opo.
3: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
4: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
3: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
5: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti. Ano? Mm-hmm. At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc. Ano? Mm-hmm. Kasi ano eh, meron siyang heart problem, mm-hmm. then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
0: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Mm. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
0: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh dapat maging maaga po ano pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano, na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat.
1: Oo
0: naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, nakuha niyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm. to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
0: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun, ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po. Pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
1: Uh-huh.
0: Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliin uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Banday Kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Ojinas. Pansamantala nagpapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
12: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi na.

0: Exciting!
1: Wow. Dadalhin kita. Tempa sa ha. Tawag mo na ito na itong tingog ha. Mind the people! Ka-dry ba? Mind the people din ha sa inyong tanan sa mga namino karon sa ito ang programang Potahe sa Gabi. Ako po si Cinderella, inyong makaubang karong gabi una para po sa ito ang programa hangtod alas 11 kagabion. Ako po ang magsaba-saba sa inyong mga mahala mo yung mga suko mo ha. Basta kayo magsaba-saba ako karon sa inyong kagabion. And my apologies. Kay di ganda ako mapugan ang ako ang ba-ba. Magsaba-saba gid kurong gabi una. Oy, kumusta man mo din ha? Kumusta nang nihapon na ba? Nanluod ba gihapon? Oh, tay mahimo ti ha kay gapaluod man gid na. Bitaw, may gabi sa inyo ha. Ko I hope nga nihapon na nag-dinner na ang mga bebe. Ngarong nihapon man na no, kung panigabi di ay panigabi. Panihapon, so dapat hapon kay paniud-tuod tuman, pamahaw buntag. Dapat panihapon, dapat panggabi-i, paninggabi-i, paninggabi-i. Muka, uy. Bahala mo yan. Basta kay, maski pag nanluod ka karong gabi una, bi, dapat nga nanihapon, gagihapon ka, kay lisod kayo, og magkasakit ka tungod kay nag-skip ikaw og meal. Ayaw po galing magpagumansin mong pagpanihapon, 30 minutos after ka sa imong pagkaon, pag-inunggyod sa ato ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, aron ligon ang imuhang immune system. Importante gid nga ligon na siya biha kay na ang panahon biya karon di na masabtan gainit gaulan naani siya yung mga sakit-sakit nga di imo masabtan dala-dala nila unya maigo ka dayon kay hina kayo ang imuhang immune system, so delikado gid siya bebe. Mao nang kinahanglan ni imuha gyung ang pinga ng imuhang kalawasan kay wala na biya kaniya ang pingi. Ba? Luoy ka, ayo ka. Wa na ganit kanya ang pingi. Sakit, oy. Bitaw karong gabi una, B, kaya maghisgut kita sa mga butang-butang na dili na unta dapat hisgutan, pero hisgutan lang gid gihapon. Bahalaga action na tagbulol-bulol gamay. Ato gihapon ka na siyang hisgutan, B. Siyempre, dili sa to ang programang inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab via Radyo Amigo. Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa Visayas B, madungog kita sa XFM 88.3 Cebu City, sa XFM Gihungan, sa XFM Negros. Madungog ninyo ang atuang pagsaba-saba karong gabi una. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. I've always feel good. Wala lang ko kalaag ron sa Capitol. Ay, sayang. Nagpa-fireworks pa naman sila doon. No, da, grabe ang dugay kayo ng human. Wadyo ko kita sa mga buto-buto. Char! Ang ating Sir BB question karong gabi una, hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, pang-international na brand, dili ka ilaron o ang pingin ng imuhang makina, dapat magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Unsa daw ang mga ilhanan, nagaselos na ang BB. Simple lang, Sa una man to, eh. Ambot lang, karoon mo lang ka-experience na anak. Wala, oh. Wala lang ko ka... Gimingaw na po ba ako magselos-selos? No, wala na ko kasuway. Gusto ko mo try. Sa una, halos kada oras, gaselos ko. Pero, B, depende gina siya sa imuhang partner kung tagaan kanya og rason nga magselos-selos ka. Nay partner that they will always give you the peace of mind you deserve. Mo nang wala na kaila kung anong sanang selos. Nang po'y partner ni mo nga gamay na gani, di pa dyan makontent. Ay, sorry. Nang partner gud kanang tao gud nga di ka balo mo kontento bi. Amo to gud say naa na sa ilaha no, siguro need sila og kanang revalidation sa ilang pagkasila. Pero kasagara mayon ana kanang magselos-selos ang partner. Naka-partner pud sila og kanang way klaro. Kasi nga sa usa ka bag, sa usa ka mag pasabi nga sa akong buhok, bungkag ba niya? Sa isa mangod ka mag-partner o mag-asawa ba mo karoon, dili gina siya dapat na tagaanin mo og rason ng imuhang partner nga magselos. Nga naman, kay the more na tagaanin mo siya og rason, at sa example, na akay ka-workmate nga medyo kuan gamay, katul-katul gamay, kanang imuhang ka-workmate ba nga kanang kabalugod siya nga taken na ka pero magsabak-sabak. Ka-wrong, uy. Nga, kung dili man lang ka-workmate, kanang mga naa din haa sa social media. Kabalo mo na sila nga taken ka pero magpaduding-duding pagid gihapon. Maski kung dili napansin, magpapansin gihapon, maunang matintal na lang po ng uban niya, mapababae mo na or mapalalaki. Tungod kay binuhatan po aning mga di kabalo mo respeto sa ilang kaugalingon ba? In short, walay delikadesa. Diba? Pero bitaw, unsay mga ilhanan nga gaselos na ng mga bibi. Una. Di na mo na God. Matingala ka na niya, once upon a time, very sweet kaya na siya sa imuha. O niya sa dihang, nikalit lang ginasyo ko nang murag nahilaw siya kalit sa imuha. Ang tinood anak, gaselos na giday na si Zach. Inyong mga komento karong gabi una, pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Bibidyaw, starting today, di na dyan ko magkaon ng chocolate. Nakoy sobra diha kauna na nabi. Di na ko magkaon ng chocolate kay modern ni rason nga nung gakuan akong ga-karat ako ang tingog. Di na gyud. Malang matintal ko, basta din ako. Di na mo tingog, gaselos na na. Depende gina sa inyong mga partner ha, kung tagaan mo og rason nga magselos-selos mo diha. 0945-443-5869.

0: Labi.
1: Thank you.
0: Nadi akaron sa Hong Kong manggabi ipo kay Ma'am Ann Abapo, all the way from Singapore. Singapore manggabi idea sa imuha Ma'am Ann. Si Monski Aninyon Cuerpo, all the way from Cebu City.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo Monski. Naay kuyog nga laing binuhat, sweet kaayo. Oh, sila mo ay ilhanan Ma'am. Nanami, huwag kong patakaran karon kung para dili daw magselo si mong partner, ayaw daw pakita og naa kay mga gipambuhat. Wala, Joy, aso nga makumkumbi. Ha? Tagabuhol di ay ka, ma'am, kay ija-ija, aho-aho man. Dili, uy. Dili ko tagabuhol na ako dili karon sa bukid noon. Pero gusto kay kumulag di sa Bohol ay gusto kay kumu experience sa nindot kay nga mga wonders sa Pilipinas, especially Bohol. Maayong gabi po di sa inyo ha, Monski, kay Mommy Josefina Tinambunan, maayong gabi din po. Oy, sa inyo mga komento, hayo mo kalimot, by the way, pwede rin ko ninyong i-text ha, again sa 0945-443-5869. Madungog ra ba ako ang tingog di sa gawas bibijaw? Sa radyo. Maklaro ra ba akong tingog kay murag ni action na gid ko kanang hinihinay kay ni barag na madungog ra ko. Okay ra kong tingog kanang di na ko magkaog chocolate pero bijaw tagay kong tuvay. Di na gid ni makaya ni karot gid magaba-gabaan gid taan ni kaya kung giinan bitong adit na magkaon kaya mag-sneak-sneak gihapon. Una, magisini mo. Walay rason nga magselos ang partner kung loyal imong partner. Ay! Tinuod gini siya, B. Kung loyal lang imong partner, walay rason nga magselos-selos ka sa mga tao nga nasa palibot sa imong partner. Mabana man na nimo or maasawa man na nimo. Kapag ka ginatagaan kasi mong partner or peace of mind, never in this world na ma-experience ni mo ang kasakit anang magselos-selos ka. Ooh! Wala na ko kasuway, Anna. Patistinga daw ko. Pero, B, kung magselos ang imong partner, walay rason, basin dili na siya selos, basin nakuwangan. Basin kulang ka sa kusog, unya nihang yung imong partner, tapos ikaw, nagpaatik-atik ka, wala ni mo solusyon yan imong problema, kulang na day kusog imong tuhod, mo nang wani mo nahatag ang iyang satisfaction. Ay, delikado na, B. Kaya maupo na isa sa mga hinungdang nga nung gaaway ang mga magpartner, tungod kay kulang na ka sa kusog, maunang dapat jud adun na kay giandam na Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, bibarato lagi kayo na siya, tag 85 pesos na, 85 pesos lamang po, ma-experience na nimo ang duha or tulo kaadlaw nga gahi gid kayo, B. Proven and tested, kung dili man ako, ang akong mga kauban. The living proof. Og ang mga nakasuway sa kaninot gid sa to ang Turbo Man Enhancer, mo nang kung ikaw din haa feeling nimo nga murag wa nay solusyon sa imong problema, maski yung sawag kuhit sa imong asawa kay stress man ka, di na gid mo barog. Ayaw lang. Ayaw lang dayon og give up kay naa gyud solusyon tanang problema kapag kakusog ang kulang. Turbo Man Enhancer ang kailangan.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas. Oh.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: pagka-nice gid sa music, eh, mura man tagka na, di mo sa katalog, na, kaya mo sige tag-overthink. Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po inyong kauban, ang babaeng nangangatol na ang tilaok. Tayo gintaan ni. I promise you tomorrow, rin ako magkaon ng chocolate. Naging, promise gina ako na sa inyo, ha, kay murag lahi, naging akong gibati karoon ka nang, oh, like, basta maka, ay, mong kabalaha, kaya huwag mo makapahuway na niya akong tingog. Bitaw. Atong balikan ng atong Sir BB question karong gabi una, unsa daw ang mga ilhanan nga gaselos na ang BB. May ilhanan ni mo, kanina na mo reply. Chat na ni mo siya, wala, di na kaya reply yan, pero tingala na lang ka, nag-post-post na siya sa iyahang wall. Taas kayo. Mga hugot. Mga hugot na ginayipang post niya ka ng pampatama sa imo. Ay, nako. Ana si Ma'am Anne, ang problema partner ni mo, walay emotional intelligence, imbis pa cute nga selos, nasuko na hinuon ka. Kay madudahon, anyway, healthy jealousy is cute, too much jealousy is obsession, and obsession is toxic. No, nahingo na anak bitaw, Ma'am Anne. Usually ka ng mga walay emotional intelligence nga mga tao, kanbe daw na, kanang lili daw na siya ingon nga wala gid sila emotional intelligence. Sometimes, they just really do not care about your feelings. Kay mas nag-care sila sa feelings sa uban. Ay wala takagin na pa-overthink, ay jugo ka na ah. Pero mauna ang kamatuunan, kapag kayo mong partner wala emotional intelligence, wala siya pakialam nga gaselos-selos na ka, ibig sabihin ana, na siya ilami. Ay, wala ta kabalo, basin lang. Ingon magod sila, ha. Tas it unproven daw ni nga, kapag imong partner is kapilan daw ni mo istoryahan, tas wala lang yapon daw siya emotional intelligence, the most probably is naadyag daw siya ilain. Or, basin na pinaglihi lang talaga siya sa bato. Di mo lang dahil sa'yo. Hi kay Orly! Maayong gabi, Orly. Salamat sa pagpaminaw sa toang programa. Hello, Bibi Love. Still waiting here in Cebu. Si Arkitekto. Miss you a lot. Huh? Ay, si Architect Elmo. Maayong gabi, di ha?
1: Thank you!
0: Tipo sa ha? Lagi-lagi. May gabi, Architect. Salamat kaayos imuhang pagpuminaw. Hi, kay Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu.
1: Thank you!
0: Gusto mo na yung mga kuwan? Ayun, yung mag... Uy! Gusto mo na yung mga messages, ano din yan, yung mga kuwan man eh? Na, nabantayin mo sa kuwaron ha. O, bitaw ha. Mo lang gina ang problema. Bitaw, kanang magsilo-selo sa inyo ang partner. Again, naragid na sa inyo ha, kung pasiloso ninyo ang inyo ang mga banner, inyo ang mga asawa. Pero again, the control is in your hands. Hi kay Junlin Rantz.
1: Thank you!
0: Dili man gina magselo sa inyo ang partner, kung dili po din mo siya tagaan og rason. Bawa, naakastrabahoan. O kapag ka needed na mo uli ka og sayo, mag-uli ka gid og sayo kay og magpa-late ka unya ang imo pa jung ang kas pagid ni imong katrabaho. Na. Impas ka di ha. No? Maimpas gid ka din ha nga imo siyang giangkas angkas. No, nya gaselos sa dito imong partner tas pag ingon sa imuha nga, oy nagselos ko kay imuha siyang ipaangkas-angkas, wala na dahin kay Pacquiao's. Mogid ba na ang dahilan nga nung mabungkag ang imuhang pamilya, pike ka nang, wala kay pakialam sa bation sa imuhang, usually manggid kaming mga asawa. Ang mga asawa manggid, ang grabe gid ka sensitive. Mo lang dapat na i-address gid ni mo ang tanang concern sa imuhang wife. Kaya mugbo, kahit abig pasensya. No? Kami po ang klase sa mga tao nga overthinker. Ang buot namong mga babae ay, pero dili man gyud mag-overthink kun di minyo tagaan og rason nga mag-overthink. Dili gyud pa mi magselos kun dili minyo tagaan og rason nga magselos. Pero kung behind our back gacha-chat kag laing babae, Behind our back, gachat-chat kaglaing laki sa ligay LDR. Ha? Magchat-chat na uroy lugar ka kay kanang muraga ka-bored ka sa imuhang life. Nga damayo nimo ang amuang self-confidence. Damayo nimo ang amuang mga emotional aspects. Na, kung nakiplano nga magpabuang-buang diha, ikaw lang, ayaw may apila. Kung dili nakahappy sa usa ka relasyon, ayaw lang may apila. Para dili pud mailhan nga gaselos-selos mi kay mailhan gid ba ang magselos mi labi nagmasakpan na mo kung kinsa imong ka-chat. Chatan pud na mo na. Unfortunately and luckily, wala na ko ka experience ana for so long, for many many years. Okay sa una. Grabe gito sa una bay, pag pagising sa umaga nagsiselos. Pag paniud to gaselos. Pag panihapon gaselos. Matuog sa gabi, ay ha mo higa gaselos. Ano man, gitagaan man kog rason sa kong ex nga magselos. Anong gitagaan kong rason? Yun sa inyong pagkabalo. A real detective knows how. Bitaw, walaan man gaya po na nimo kay ang kanang mga girls instinct kapag ganitan ako nimo or kanang feeling nimo nga ala nagi something di kini maula higit akong gibati kanang kung may babalaan man gina nimo binga legit yun ng imuhang gisilosan kapag ka every time nga wag overthink ka anak gapamugnaw ka gapamugnaw ka every time na imuhan ang hunahunaon ng imuhang ginisilosan gapangliit kasi mong kagalingon ga lain imong paminaw kanang murag halloween halloween. I pray ha, I wish nga unta wala nay babay or wala nay lalaki nga maka-experience anang mga ingon ana nga magselos-selos mao nang kamo mga partner sa inyong ko ayaw jud mo panghatag og rason nga magselos-selos kay luoy taon kaayo ang emotional nga side sa usa ka tawo nga inyuhang gitagaan og rason nga magselos-selos. Nakapahulay na ko anang selos era karon, yahay na lang nabilin. Oh, single ta forever may pa. Mamaan po. Uy, magminyo pa ta mamaan. Magminyo ta. Wala pa siguro na itong panahon karon. Sige lang, paabot lang kita mamaan. Naalagi. Maka-experience hindi hapunta aning selos-selos mamaan puhon. Paabot lang kita. Oy, Bia, tangin ninyo niya tao. Daod nga to ang putahe confession ha. O sa kabibi na to, ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. O kung ikaw na kay mga ginataguan din ha ang mga problema, pwede kay kunin mong i-message biha. Pwede ka nga mag-message sa to ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Or di kaya pwede po kunin mong i-text sa 0945-443-5869. I-message ko kay ato na siyang istoryahan ng imuhang problema kay sometimes, if nakatanaw siguro madtong salida nga the last beer gene. No? The only way nga nakapasaylo siya sa iyang kaugalingon is nag-confess siya sa mga random na tao or sa strangers na nakauban nila for the whole night. Sometimes, bitaw po, no? Kanang nindot kaayong nindot kaayo nga imuhang ipagawa sa imong mga hinanakit sa mga tao nga di nimo kaila. Kay mas kuan pa kanang mas dili kanila i-judge. Dili jud kanila ipanabi pero gani-gani mga kaila nimo. Kanang pwera buyag na lang pud sa kanang dili mga badlungon pero shout si Hulo Malaw. Good evening po, Rappy.
1: Thank you.
0: Salamat sa pagpaminaw. Biatangin ninyo tagot-taon again ha. Ang atong rated SPG nga programa, Putahe Confession. Unya taon-taon pag-uman po sa pipila ka mga pahinumdum. Kuyo, gigihapon ko ninyo hang 3:11 karong gabi una sa tuang programang Putahe sa Gabi live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan po sa inyong Disney Princess Visaya version. Cinderella po para sa XFM Network Philippines. Putahe sa Gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lapito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawang!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati or sa imong mga kasakit. Ang atong programa gipaluyuhan sa ato ang nindot kay nga sabon ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw na mga kagigagid or di kaya na kay mga sa tawag baho sa ilok or baho sa imong kalawasan, solusyon gid ka na bago pa ka mabasted sa imuhang crush. Kay pinaka number one na dapat atong ginahuna-huna o ginabutang sa ato ang pangutok, ginabutang sa ato ang alimpatakan kapag ka baho ka, dali na dyan ma-discourage ang BB ana. Una ang kinahanglan gid kapag ka feeling nimo gapangalisbo na ang kilikili, nanibaho ang lawas, hala maligo, manglugod og magamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap, available na po sa mga suking butika nationwide. Welcome once again sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession. Usa ka bibi na to ang nagpadala sa iyahang istorya karong gabi una kung asa. Murag lahi rapod ni ha? Live-in partner daw sila. Ginatagaan niya alawan sa iyahang bebe boy. Murag nindot dyan siya paminawan karon ha. Plaster na bi, timplahan ng imuhang kape ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para samtang gajuti ka, gasi ka gihapon ang imuhang mga mata, unya pag matulog na ka, dili ka magka-insomnia, tungod kay nindot kayo nga ito ang kape ng Santon Gold Coffee Mix. Kay, aside sa nagkape na ka, matabangan pagid ka sa imuhang panglawas o makatambal sa imuang mga balatian. Adun na ginasya collagen and glutathione, makapahayag sa imuhang pamanit. Available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica nationwide.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yan kasama mo?
2: Og droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

gabi Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Itago ko sa ngalang ganda. 33 anyos. Ug adunay ka live-in for almost 3 years. Sa mong duha, Cinderella. Ako ang naay trabaho. Siya naman, naara siya sa mo ang balay. Sige ra siyag ingon nga mangita na siyag trabaho. Mag-browse-browse daw kuno siya sa social media. Aron makapangita pud siya og iyahang kalingawan. Pero minan iyang ginaingon sa kuha Cinderella na usa ka adlaw. Mubawi siya nako. Makita siyag trabaho. Kay ako po daw ang nahimo iyang inspirasyon aron maning kamot sa kinabuhi. Pero Cinderella, tulo ka tuig na ang niagi. Wala gid gyapon. Abi na ko sa una nga pasing ginumalas lang. Unang ginapasagdaan lang sa nako. Ako ang nag-provide sa tanan niyang needs, Cinderella. Ako pa gid ang naghatag sa iya og allowance. Like 8,000 per month. Oh! Sa tinuod lang, Cinderella, ako gid kay ni siya nga kabawasan sa ako ang sweldo. Pero since naaraman siya sa balay, wala siya ko'y laing ginahuna-huna. Looking back, Cinderella, daghan da igay kong mga gipang give up ng mga butang. Nga mas giuna pa na akong piliun siya, tungod kay love kay nako, ang akong ka-live-in partner. One day, Cinderella, na ako'y nadungog ang ka-istorya niya sa phone. O Cinderella, klaro og tataw kaayo sa ko ang dalungkan. Sa akong mga mata na iyang ka-istorya o sa kababay. Ang iyang giingon, maghulat lang daw kay magpadala daw siya og kwarta pag nakasweldo na daw ko. Dito ko, Cinderella, nagikulbaan ko pag-ayo. Namurag na ay laing tao nga nagapaabot kung kanus ako magsweldo. Mato, Cinderella, nga sa sobra na ako ka-curious, June. Sa sobra na akong kakulba. Nagita akong paagi nga makakuha akong proof kung unsa ang dapat na akong andaman o pruweba. Eventually, Cinderella, nabalaan na ako. Aduno da ay siya'y sariling pamilya. Naa siya'y asawa, na'y anak, ug naa siya'y mga pictures sa ilahang lahi nga Facebook account nga nakabutang The Best Dad of All Time. Proud kay iyang asawa sa iya ha, tungod kay good provider daw kuno. Maski daw kuno layo sila sa usag-usa. Nag-post po lang niya ang asawa nga nagbalhin na sila sa ilang sariling kaugalingon nilang balay. Dito na ako na-realize, Cinderella, nga sa sulod sa tulo katuig. Ang akong ginahatag di ay allowance sa iya ha. Iyan ang ginapadala sa iyang asawa. Oh! Anang panahuna, Cinderella, sakto kaayo. Ngatua siya sa iyang barkada. Gibutang nako sa bag ang tanan niyang gamit. Wala man siya daghang gamit noon pud sa balay. Kay majority, ako jud ang gagasto. Pag ulit niya, giingnan nako siya nga nabalaan na nako ang tinuod about sa iya ha. Ang sakit lang gyud, Cinderella. Kay ang tao nga akong gisuportaan sulod sa katulo ka tuig. Ang tao nga akong ginatagaan sa half, sa ko ang kinabuhi. Aduna da ay pamilya nga ginabuhi gamit ang akong sweldo. After ana, Cinderella, human na mi. Pero wala siya gaunda nga mag-message sa kuha.
Ana siya nga kaya daw niya biyaan ang iyahang mag-ina para daw sa ako. Magtrabaho daw siya para din daw kong magsigtrabaho po. Pwede na daw kong mag-resign kung makatrabaho na daw siya. Pero Cinderella, tama na. Sakit man hunahunaon ang tinuod. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag move on. Pero sakit kayang gibuhat sa kuha. Wala ko ni agi og selos, Cinderella. Pero gipatay ko sa pag-overthink na ako sa mga butang. Nakalit lang niabot sa among kinabuhi. Mangayo ko og tambag sa inyo, ha? Kung unsaon na ako pagkalimot ang tanan. Kasi tinuod lang. Sakit gihapon hangtod karon. Usa ka tuig na ang niagi, Cinderella. Apan sakit lang gihapon. Unta inyo akong matabangan. Para sa putahe confession. Ganda.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Exciting!
1: Balikan nato ang istorya karong gabi una sa Putahe Confession, ang kaagi ni Ganda. Ooh! Ang ato ang programa gipaluyuhan usab sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mind me po kang Marce Magale.
2: Thank you
1: kayo sa pagsilip sa Facebook Live karong gabi una o syempre sa mga naminaw gihapon o nagmatagihapon. Good evening, maayong gabi. I hope na you guys are doing well. I hope nga kung nag-away-away mo din ha, I hope nga mag-uli ang inyong mga buot. Hi po, XFM po ba to? Yes po. Yes po. XFM po kami. Oy, pwede mo nga mag-message ako ah ha, 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-message itong official Facebook pages nga naka-live karoon. Hi nako, ganda. Ay, imong istorya ganda, no? Kanang murag nakakasawa. Nakakasawa kay nga naman, hindi man tungod kay nakagi ka ng istorya. Pero kanang mga style sa mga taong yung anak bang kanang imo na ganing halos gihungitan kay para unta nga maging hayahay iyang kinabuhi. Pero ikaw man di ang ginatuhik patalikod. It's truly indeed nga ang bitin. Oh, ayaw ginaan nyo pa sa kaas inyong balay. Okay, magkuha na siya diha, mag-create na siya din ha, o ka ng luno. Ay, luno. Kanang humihang mag-change skin. Bitaw, luya sa mong kaagi, no? Kanang, I know na you've been kind to him. I know na gihatag na mo ang tanan-tanan sa iya, ha? Liban ka with allowance 8,000 per month. Susunod sa katulo ka to, eh, gitagaan ko na mag 8,000, ha? Ayahaya ba sa kong kinabuhi, o eh? No? Yet to find out, kanada yung ginahatag na allowance na ato di ay sa iyang pamilya tungkol kay ang laki ngayang ka-live-in, aduna na di ay asawa o anak. Kasakit. Pero ito yung sakit agyod. Try na ito ha kung kaya pa nato nito bagun. Kadali lang kay ako na siyang i-connect. Napuntaan niya itong kuan. Nara. Hello, maayong gabi. Hi.
3: Hello po.
1: Maayong gabi po.
3: Hi po. I'm Paolo po.
1: Yes
3: from
1: po.
3: From Davao City. Ngayon lang po ako nakarinig po sa program niyo po.
1: Uy!
3: And then, oo, ako yung nag-text po sa inyo na XFM po ba to?
1: Ay, opo. Opo. XFM po to.
3: Nasa car po. Nasa kotse po kasi ako. Brand out po ngayon dito sa Davao eh.
1: Ba, ilang oras na ba?
3: Mga mag-iisang oras na rin po.
1: Mahigit. Ay, mainit, maalin na, ano ba yan? Maalin sangin yan pag ganyan.
3: Kasi nakuhan ko po, nasa bukid nun po kayo.
1: Yes po.
3: Kasi may mga relatives din po kasi ako dyan sa bukid nun.
1: Saan sa bukid nun?
3: Sa barangay sa Ispo, Malaybalay.
1: Ay, aba. Nasa Malaybalay ako. Ay, taga Davao ka ba? O taga Maynila ka?
3: Opo, taga Davao po talaga ako.
1: Mm-mm.
3: And then, ang relatives ko dyan, di ba sa barangay sa Ispo po kayo?
1: Hindi ako sa barangay size. Oo. Pero ano lang, mabaklay lang. Ano ba? Okay, nakakaintindi ka ba ng Bisaya?
3: Opo, nakakaintindi po. Pwede ko po bang greet yung mga relatives ko dyan?
1: Yes po, pwede po.
3: I-greet ko lang po sana kung nakikinig yung pinsan ko na kapitan ng barangay sa East, si Yokyok Galan Laping.
1: Mm-mm.
3: And then, mga relatives ko sa Kibawe and then sa Valencia.
1: Ang dami ano, no? Hindi ka ba napapasyal dito?
3: Before po, sa trabaho ko po, kasi medre po ako eh.
1: Ah, ganun.
3: Oh, and then, dati napapasyal po ako dyan, pero ngayon hindi na po eh.
1: Bakit?
3: Ayaw ng asawa ko.
1: Bakit? Pipinagsisisulosan mo siya dito?
3: Kasi nandiyan yung mga relatives ko, kasi kuhan daw, baka mga babae daw kami.
1: Ay, naku! Wag naman po, kapag kaganyan.
3: Ay, hindi naman, wala na.
1: Loyal man kaya? Loyal naman sa asawa, no?
3: Loyal?
1: Ayun! Yun, doon tayo eh. Oh? Masangit, yun, masangit. Di loyal.
3: Baka.
1: Baka loyal. Aba, wag kang ganyan, no?
3: Loyal po, loyal.
1: Ana, yun. Naku, pag masakal ka ng asawa mo dyan. Mag-question yan. Pero anyway, wala ka bang, gusto mo ba siyang batiin? Nakikinig ba siya ngayon?
3: Ano po?
1: Nakikinig ba asawa mo ngayon?
3: Ay, hindi po.
1: Ay, hindi.
3: Iwalay po kami ng bahay.
1: Aba, gusto ko magtanong kung bakit, pero parang chismosa naman yata akong pakinggan.
3: Medyo may hindi pinagkasunduan po.
1: Matagal na ba ang hiwalay ang bahay?
3: Hiwalay lang yung bahay, pero nakikita pa rin kami ng asawa ko.
1: May mga anak kayo?
3: Yes po. I have three children.
1: Ilan? Tatlo?
3: Tatlo po.
1: Tatlo.
3: Yung dalawa nandito and then yung isa nasa Japan.
1: Ay, oh, nasa Japan. Doon siya nag-aaral o nagtatrabaho na?
3: Nag-aaral lang po kasi yung nanay niya po is taga Japan po talaga. Half Japanese.
1: I have Japanese. Pero ano bang story? Like kayo pa ba or hiwalay na kayo?
3: Hiwalay na kami.
1: Ay, hiwalay na kayo. Ilang taon na? Chismosa naman ako.
3: Almost 11 years na.
1: 11 years na.
3: Bale, ang panganay ko is 15 years old. Mm-mm. And then yung bunso ko is 4. Magpa-5 siya tomorrow.
1: Ay, happy birthday. Happy birthday!
3: Isa lang sila ng nanay.
1: Isa lang sila ng nanay.
3: Yung 15 at saka yung 4. And Mm-mm. then yung 11 is Iba yung nanay nun.
1: Okay lang yan. Hindi naman ako, hindi ako judgmental. Huwag kang mag-alala.
3: Oh, wow.
1: Oh. Ano nga palang naisip mo at napatawag ka dito?
3: Nakakinig lang po ako sa program nyo kasi wala akong makon eh. Nag-Facebook ako and then pagpang ko, uy, sa bukid nun daw, malay-balay. Sabi ko, uy, baka malay sa mga relatives.
1: Oo nga. Naku ba, nakikinig, alam mo ba na majority po sa mga kapitan dito nakikinig sa amin? Hindi ko lang alam kung tulog, feeling ko tulog na ngayon.
3: Oo, kung nakikinig yung pinsan ko sa Kirikil, alam niya talaga kung kilala niya talaga ako.
1: Kilala ka niya?
3: Yup. May mga kalokohan din konti.
1: Ay, konti. Ang sanang ingiingo, teka lang ha. May sabi dito, galing daw dito si Bubong Tan sa station.
3: Ano po?
1: Kilala mo ba si Bubong Tan?
3: Sino po yun?
1: Di ko rin alam eh. Chinat lang dito oh.
3: Bubong Tan?
1: Oo. Hindi daw niya kilala. Oh, ito naman eh. Ako talaga. Uncle, ano to? Ito na, may nagtatype dito, oh. Pariente, oh, pariente daw gihapon. Ayan. Oh, basta, kung may mga panahon ka naman, pumasyal ka dito kasi malamig na dito. Pasko na, eh.
3: Ang sarap dyan siguro. Kung dyan siguro ang lamig. Dito sa Davao, ang init-init, grabe ang init, walang ulan. Pero dito sa amin, nakapokus ang baha daw. Dito daw ang epicenter ng baha.
1: Oo. Alam mo ba ang taganda?
3: Tarantado yung clear cast.
1: Hoy!
3: Ay, sorry.
1: Huwag kang ikaw talaga ha. Dalawa tayong magkakaano dito. Yaan mo na siya. Uy, galing ako dyan. Alam mo ba taga Davao ako?
3: Saan ka sa Davao?
1: Sa Tagum City.
3: Oh, hindi na Davao yun.
1: Davao pa rin yun.
3: Del Norte na yun.
1: Oh, Davao pa rin yun.
3: Sige. Kasi I'm from Davao City talaga.
1: Davao City ka talaga. Oo. Yep. Tapos, nag-relocate lang ako dito sa Malaybalay kasi nabalitaan ko nga maganda yung weather dito.
3: Wow.
1: Kaya nga nag-relocate. Ang ganda ng ano dito, ang ganda ng panahon dito tapos maraming gulay.
3: Ang ganda talaga, promise. Pagkatap ang Kaamulan Festival nyo.
1: Ngayon nga ganda. Ano ko? Basta, pumasyal ka dito ulit kapag may panahon ka, sabihin mo sa mga pariente mo, magpasyal-pasyal ka dito.
3: Oo, papasyal ako dyan. Papasyal lang kita. Anong
1: ala!
3: Gusto mo pasalubo?
1: Kuan ka ng... Kanang yung mga pagkain na wala dito sa amin, marami dyan.
3: Wow.
1: Yung mga donuts.
3: Kasi nadrip ako eh. Gusto mo yung pampamanhid na hindi ka na makakapit. kuan makakaramdam ng pain.
1: Aray ko naman. Parang
3: sinaksan ka niya, di mo na mararamdaman.
1: Wag na, mariremind na naman tayo niyan eh. Pwede. Meron ka ba diyan?
3: Meron.
1: Parang gusto ko ng ganyan eh, yung hindi mo mararamdaman. Yung bang tipo na kapag naglaba ka ng damit, matatanggal yung mga alaala ng kanyang nakaraan.
3: Wow.
1: Baka may mga lana ka diyan. Sa lubo.
3: Lana. Ay, yung kwan.
1: Yung,
3: anong lana?
1: Mga, yung kwan, mga...
3: Gusto mo nang lumipad?
1: Puhon. Baka kasi maisipan kong bisitahin siya, eh, wala akong pamasahe papunta ng Davao. Magparamdam lang sa kanya at nang maalala niya kung paano niya ako sinaktan. Nagbibiyahe ka na ba? Wala ka natang signal eh.
3: Actually, pauwi na ako ng bahay eh.
1: Sige, mag-iingat ka ha.
3: Okay na, may kuryente na eh.
1: Aba, oo. Mag-iingat ka ha. Matulog ka na pagkadating mo sa bahay.
3: Wow, thank you.
1: Okay po.
3: By the way, ano nga pangalan mo? Baby lang talaga ang tawag sa'yo?
1: Cindy. Cinderella po.
3: Cindy,
1: pero pwede mo akong tawaging baby mo.
3: Baby ko?
1: Oo.
3: Sige, tawagin mo rin ako ng baby mo.
1: Diyos ko, Lord. Sige, kita-kita tayo puhon ha pag magpasyal ka dito sa Malaybalay.
3: By the way, I'm Paolo.
1: Paolo. Cindy. Landi. Mag-iingat ka ha, magkikita pa tayo balang araw.
3: Magkikita talaga tayo. Baka next week, malay mo.
1: Nako.
3: Hindi mo alam.
1: Basay, ano mo, itempo mo lang na Sabado tsaka Linggo kasi wala ako Lunes hanggang Biyernes.
3: Wala ka Lunes hanggang Biyernes?
1: Naandito ako paggabi. Pero kapag kasi pagpumunta ka dito ng umaga hanggang hapon, wala ako niyan.
3: Sige, ikaw magiging tour guide ko dyan, ha? Baby ko.
1: Wala! Diyos ko, Lord! Sige. Baby ko talaga, ha? Naku, panindigan mo yan.
3: Ayaw mo nun. Wala kang kalaban sa akin. Wala akong girlfriend.
1: May asawa nga lang.
3: Pero may asawa lang nga ako. Hindi lang yung kalaban mo.
1: Hindi naman kaya siya magsiselos, ano?
3: Hindi magsiselos. Hindi naman nakikinig ng radyo yun, eh.
1: Sabagay, pero nanonood siya ng Facebook. Alam mo bang nakalive ako sa Facebook ngayon? makikita niya ako. Diyos ko, Lord. Ayoko ng kaaway. Sige na.
3: Okay lang yan. Walang problema. Hindi naman kayo friend, eh.
1: Mag-uusap tayo bukas ulit, ha? Matulog ka na. Sige na po. Ingat po. Bye-bye po. Bye-bye na po.
3: Okay, baby. Ingat ka, ha?
1: Bye, baby. Good night.
3: Good night.
1: Hoy! Diyos ko, Lord. Kamu, ha? Imbiski pa ulit na ta. Ingun-ani nga. Lord, kung pakilig-kiligun ko ni mo, Lord, niya biyaan gihapon ko, Lord. Ayaw na lang, Lord, ha? Mahalok na ba ako musugal, Lord? Okay, last time na akong gisugal, Lord. 300,000 po to, Lord. Hindi na ako musugal, Lord. Kapoy na. Okay, awa mo una, Ron. Kaya ayahat na mo manawag. Galang mo uli. Nako. Muli na ko. Uy, ugmaan na lang tanin yung magkuhan. May passes pag makipagkita kay Cinderella, yes. Kailangan mo munang dumaan sa istasyon. Daanan mo yung manager namin kasi hindi ako pwedeng makipag-date pag wala yung manager ko. Naku! Sige na. Basta, ayaw mo panawag ka ng pauli na manggood ko. Kamu ba? Wala na po. Nagsilos-silos. Sana. Sige. Ugma ha. Magdungog-dungog kita ugma sa susamang oras gihapon. Alas 9 hang talo alas 11 sa kagabi. Okay. Mag-out naman kita. Mauli naman kita. Matulog pa man dyan ko. Dili na nagselos na. What na? Si caller 8716 na ningkamot. Nagin siya nga. Ma-reach out ko niya. Nagselos. Unsa man?
0: Obe.
1: Unsa man? Muli na ko.
0: Ay na, manalo itong nakuha na to, natambaga na tong sender.
1: Wala na, uy, muli naman ta, wala naman tayo oras. Ugma na lang ka, ugma na po nga istorya imong kaanan, no? Tambagan.
0: Ay, kaya ugma na lang lang. Again, uwa na lang sender ka ron, ugma na lang, naman po.
1: Gani, matulog na to si sender ka ron. O sige lang, ugma, dagan pa man tag istorya, ugma na po ha.
0: Ah, sige, may kay, namungo kay, kung sagin nila, listener sad.
1: Mo gani pag basta pagpahuway na din ha ugma mag kuan ta ugma magistoryahan ni ta ugma ha.
0: Ah sige baby, bye na, good night.
1: Hi, good night. Oy, good night sa inyo ha din ha, pangatulog na mo oy. Tulog na mo ha kay. Ah, gikapoy na ko gunahuna. Sige lang ugma, magkuyag ta alas 9 hangtod alas 11 sa kagabhion. Kung manawag gani mo i-time ninyo alas 10, balag magchismis ta hangtod alas 11. Ha? Sangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

baby. People, I'm going down.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

I'm gonna make you feel real good tonight.

0: Oy, mister.
1: Oy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Ito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakalusugan.

0: kabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alimang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try no.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Sa imong mama sa cell. Asa man day ka mangihi.
7: Exciting!
8: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlin, Ochia, 55. Santan de Cebu. Nasiyot akong bumbang piging nasiyot. Nangyo akong babungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Dati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bu Santon Plus sa dako kay kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Sion!
2: kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Magbibili sa mga butika.
12: Kapit akong shooting, pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsa na adikto?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
13: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan? Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Softgel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Softgel. VisionX Plus Softgel. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
15: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad. Pilia ang kalidad. sa Lingana Redera Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Redera Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueve, Malabar City, Bukidnon. Unsa pa inyong hiwala? Bisita na sa Redera Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
17: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
18: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
19: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
20: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
21: Mag-Santho Plus Herbal Oil, garantisado
20: maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
20: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
21: Mag-Santho Plus
20: Herbal Oil,
21: ang pamahid na all-in-one
20: sa presyong magaan.
21: Santho Plus Herbal Oil.
22: Aragway Hamasulom, inyo mga palangga, inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali.
16: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products, aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad. nasaliga ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Softgel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Softgel. VisionX Plus Softgel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
4: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatulong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko kibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
23: Tong, pagpila inyong gasolina.
24: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Saan akong kagikan?
4: Agawa sa dula. Ntsa-muntsa, oy.
3: Aw, abin akong asa ka. Oh, siya man nito ah.
4: Paliti ko, be.
3: Palitan di ka?
4: Oo.
3: Oh, siya man bon?
4: Juicy Burrit.
3: Oy, apo. Dili magbinugo, ha? Dili man tawo na Juicy Pruwe.
4: Taday na. Sige daw, be.
3: Alang nga nun siya pa.

0: Kining nga programa, atod kanin niyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang issue. Nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon mga katropa nga Miyerkules, Setyembre 2, 2026, mga katropa. Mayong buntag sa tumasok iti paminaw sa 101.7 XFM Bukid Not. Ito ang mga suki kayo gyud nga mga listeners diya, no? Sila ang nagkatagsa-tagsa diya mga katropa nga gibuhaton karon nga kabuntagon na diin gihimong background mga katropa ang programa nga Bullseye. Kung saman imong ginabuhat karon na diha, kung saman ka tropa ang imuhang giagian karon nga kalisod or unsa ba diha, padayon gyapon ta katropang kamas, padayon ta sa pagpanginabuhing patas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, usab sa to ang mga men and women in uniform. Mayong pagsaulog mga katropa sa ika-112 founding anniversary sa probinsya sa Bukidnon. Diyan katropa, no? Mga men and women in uniform na to, ni participar, lakip na katropa, ang ato ang mga kawani sa gobyerno. Nagikan ka tropa sa duha ka cities ka tropa o 20 ka mga munisipalidad. Kagahapon mga katropa nagpakita sa ilahang nagkadaiyang colorful nga tribal attire mga katropa kagahapon panahon sa pag-parade. At kung naanin nagkatropa ang mga kagwapag kagwapo mga katropa sa katauhan sa Bukidnon, gipanguluhan ang mga katropa sa tuang Gobernador Onel Roque. Uban pa nga mga opisyales sa mga katropa. Congratulations sa probinsya sa Bukidnon. Mayong pagtanaw sa itong mga katropa nga nakakaroon sa itong official Facebook page.
0: Good morning!
1: XFM Bukidnon ang itong page katropa sa Facebook. Kung pa mo nakabalo, nga naminaw mo karon, gusto mo makadaog og load or GCash nga 50 pesos, i-share mga katropa ang itong programa diri mga katropa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Dapat ang pag-share mga katropa ha, naka-public mga katropa para makita na sa to ang mga technicians ha. Kahit kung dili naka-public ay mo ang pag-share mga katropa, ikaw rin makakita ana. Oh. I-follow usab katropa ang itong official YouTube channel, XFM Bukidnon. Mga katropa na to diha, again, XFM Bukidnon para katropa nga updated ka sa mga balita. Di na ka magbala o pangita mga katropa kaya nakaklip na daan at mga balita nasa YouTube nakapost mga katropa. Mayong buntag diha kang Mami Josie Tinabunan. Good morning! Aha, watching and listening sa iyo dito sa shop. Shout out ko sa mga customers namin dito sa Bossing Ben Change of Trading sa Aglayan. Good morning!
0: Good morning!
1: Sa mga customer diha ni Bossing Ben o ni Mami Josie Tinabunan sa Bossing Ben Change of Trading. Mayong buntag ka ninyo.
0: Good morning!
1: Doon na sila'y branch katropa dito sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Mayong buntag usap diha kang si Raul Imperado.
0: Good morning!
1: Si Raul lang nakadaog kagahapon, no? Nakataganan ako to. Oh, nakahatag na ta kagahapon o kuan. Gcash ba to? Or regular nga load kagahapon? Na-load na nato kang Sir Raul Imperado. Have a blessed Wednesday. Salamat sa load. Oy! Congratulations again, ha? Ana na mga katropa. Basta kay tanaw na ka dali sa tuang live. I-share na mo. Buhi-buhi kita. Oh, ang 50 pesos katropa. Pwede na pamalit pagsunan ko. Gcash na to na mga katropa, no?
2: Tama.
1: Good morning, katropa. Mari watching from Barangay Vintar. Og sa ako ang mga kaliwat ng Muslim Binalo family, Barrett family. Gikan na katropa ni Jovi Binalo Barrett. Mayong buntag.
0: Good morning.
1: Sa itong mga kaisunan diha nga Muslim, mga Muslim na to, diha nga mga ating paminawan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mga katropa. Kumusta man, kumusta man, ha?
0: Good
1: morning! Ito ang mga kaubanan diha sa Dato Baglas compound, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Usab diha kang Vince Kamsa Al-Sula. Good morning kanimo diha katropa.
0: Good morning!
1: Karoon ako nakita sa imo ha, sir. Ya usab mga katropa kay Randy Santisas nga always listening.
0: Good morning.
1: Buntag ka nimo diha katropa. Naot ko nga naa mo sa maayong panglawas o maayong pakigilawas. Ang atong mga bagong followers usab atong itibaya og maayong buntag. Handayan Athana, good morning diha kanimo ha.
0: Good morning.
1: Kang agregado Krisa Mariel, maayong buntag katropa. Sa mga bag-uni nga mga followers, mga katropa, unya kay naka-follow naman mo, i-share ang ato ang programang Bullseye para maka-appel mo sa ato ang paraffle, 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Mauna ang ato ang paraffle, kada buntag ina sa programang Bullseye. Paraffle katropa, hatod ka na ni Kagawad Artemio Gulye. Good morning! Katropa sa Barangay San Jose. Ato ang masaligan, maasahan katropa kung hisgutan ng infrastruktura mga katropa. Kagawad Artemio Gulye na kana. Barangay San Jose mga katropa. Good morning! Well mga katropa, atong oras, alas 7:11 na sa buntag. Back to school na karon o back to work na po mga katropa. Tapos na ang mga maliligayang araw nating lahat. Human na ang long weekend mga katropa, no? Balik na putag kayod mga katropa. Balik na putag paningkamot o paningtiin. Mga estudyante mga katropa, balik na po. Busy na po kayo ang atong kadalanan karon, og busy na po usab mga katropa. Ang ato ang mga pinalangga ng mga drivers. Taon katropa ng inabuhing patas taliwala sa kamahal sa krudo gasolina. Kagahapon mga katropa, dunay pagkunhod katropa sa presyo sa gasolina apan di makapungot man hinuon kay sintabo ra. Dayon gihapon ta. Katropa pag kung magpatubil gali kag sakyanan adto katropa lahos dito sa Shell El Elyon Mobility Station or El Elyon Shell Mobility Gas Station katropa. Sa Shell ba di bitaw kung naka diri sa sintrong bahin at sa diri sa Proxete katropa. Bantang kayo, makita na nimo. Unya, lahos ka sa unahan, dito sa kasisang, akbang mga katropa sa City Hall. Naapo di mga katropa ang El Elyon Shell mga katropa. Doon na po yung mga branches sa Valencia, diha po sa Maramag mga katropa. Barangay 7, gali. Masa di akong ingon? Barangay 7, mangod akong ingon. Apurok di akong ingon. Ambot ka na ingon ay purok. Barangay 7 mga katropa. Barangay 7 og di Kasisang at Bang City Hall mga katropa na di ang El Elyon Shell Mobility Gas Station. Nga grabe kanindot og CR mga katropa. Aircon kaya split type pag yun wagitipid. Musulod ka katropa. Ang ilahang CR katropa pwede pa na yung mabutang haglamisa og mukaon ka diha. Di igid loon. Kikita na bang mga babae, basta mo biyahe ta, mangita na bang itang CR, mga katropang komportable ta, CR gali, comfort room gali. Ang kining Shell, mga katropa, awarding ni sila tungkol sa ilahang pagkanindot sa ilahang nga CR. Unya, doon na po sila kuan katropa ka ng Shell Select. Pwede ka katropa mo palit ang mga pagkaon yung mong gusto or mainom mga katropa while magbiyahe. Pinakanindot nga gasoline station katropa dili lang sa ilahang facility nindot usab katropa ilang krudo gasolina ilang fuel katropa kay adunay additives makatabang aron nga proteksyonan ang imuhang engine ug mas taas-taas pa katropa ang imuhang pagpahimulos paggamit sa imong sakyanan kay nasayod kita katropa no nga limpyo ang fuel nga ato ang ginatubil sa tuang sakyanan. Muna pinaka-importante diha mga katropa. Unya, pag-download o Go Apps mga katropa, Go Apps. Papakitaan na sa Play Store mga katropa. Download na kay every time magpatubil ka, pwede ka makakuha og points mga katropa. Og kana siya, pwede nimo i-convert into fuel or muadto ka sa ilang groserihan mga katropa sa Shell Select. Aron nga ma-redeem ang imuhang points. Una na kanindot ang serbisyo sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday. Happy birthday mga katropa. Happy birthday. Sa imong adlaw natawhan mga katropa, importante nga dunay cake. Maligayang happy birthday.

0: cake, mga katropang barato o glamihan ato sa Dian's Bake Shop, mga katropa, 265 pesos lang. Ayan, doon na kay cake, mga katropa, panghanda si Mohanga birthday. Ang Dian's Bake Shop na niya katropa sa Barangay Aglayan, dapat ragit sa Round Ball, mga katropa. Once again, happy, happy, happy birthday, mga katropa. Katong kisitong yatuan ni katropang Dave o ni katropang Jonathan, paliho ko, manapin lahat nato dire. Sa pangalan nato itong coordinator nga nag-birthday, mga katropa. Si Ma'am Villalubos. Romana ba to? Pangalan katropang Dave. Si Ma'am Villalubos, happy birthday kani mo, ma'am.
1: Happy birthday!
0: Nga, kaining ani, ning uli silang katropang Dave, huwag may bit-bit nga litsyon. Basin doon na kay gipadala mambaw niya, one abot sa mga. Again, sa mga nag-birthday karong adlaw, happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ay, Sir Light Milliston, mo yung buntag!
1: Good morning!
0: Morning ka ni mo diha, katropa, ha? Bueno, mga katropa, ito nang i-yag-yag ka ninyo ang ito ang nakaandam ng programa karong adlaw sa programa nga Bullseye. Pagang kitang pagkahisgutan, mga katropa, apan atong dawaton usab ang mga live reports sa itong mga kaubanan ni katropang Dave Miralaw, ni katropang Jonathan Soriano. Unsay mga bagong mga panghitabo sa gawas gabahin, katropa, dali sa itong stasyon. Gawas sa stasyon. Dili gawas gabahin sa nasod. Gawas gabahin sa itong stasyon, mga katropa. Mga katikaran o presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko. Samtang, mga katropa, atong hisgutan usab, no? Pagbalik, mga katropa, continuation is ato ang topic kagahapon, ang mahitungod sa flood control budget sa tuig 2027, katropa, nga gipunduhan sa gobyerno, taliwala, katropa, sa isyu sa flood control anomaly.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ang hibawon unya, mga katropa, unsa nga mga regions ang nakakuha, katropa, o pinakadako nga hiwa sa paya. Ut pasabot, pinakadako nga share, mga katropa, sa flood control budget o kumusta, mga katropa, ang ilang mga proyekto dito. Tungod, mga katropa, sa pag-viral, mga katropa, no, sa kining budget hearing, mga katropa, o dito, gipagawas nga aduna day budget, katropa, ang flood control. Daghang mga nitaas ang kilay, mga katropa. Sama sa kong istorya kaganina, mausap na ayon hangyo na huna. Mutang na punta ang flood control budget niya, gibahaan ang manggali ta. Wa pa manggali na sulbad ang problema sa anomalya, wa pa manggali na nga preso ng uban niya. Wa pa manggali na preso si Martin.
1: Bullseye!
0: Mauma na ayon hang huna-huna. At orang nang girelay ninyo diha.
2: Tama!
0: Unya ni, mauna nga, doon ay pagbutyag si Senator J.V. Ejercito, nga walay bagong flood control project. Ang maong budget, katropa, sa flood control kana idapat, katropa, ngadto sa mga existing o wala nang human, mga katropa, nga mga proyekto sa flood control. Lakip na ang rehabilitation, mga katropa. Apan giklaro nga walay bagong proyekto sa flood control. So kanang mga nangandoy diha nga mabutangan og dike, mabutangan diha og flood control. Ayaw sa mo karon 2027, paabot ang 2028. Paabot ang 2028. Kung si Risa Hontiveros na mahimong presidente. Giyatay ko dasay. Niadto, mga katropa, dito sa nabahaan, mga katropa, gapapicture-picture dito. Huwag man siya nahadlok, posibleng lumsan siya dito sa mga tao. Mauna, ha? Impeachment power. Samtang pinaagi, mga katropa, ni Attorney Claire Castro, ang ato ang press officer, doon ay minsahe, katropa, si President Bongbong Marcos nga ito sa mga apiktado sa baha. At ito na paminawon niya kung malipay ba mo o dili. Ha? Labi na mo ang taga Davao ng epicenter sa baha. At ito na tanawon, paminawon, mga katropa, ha? Kaya grabe ra bag kanang mga pamulong ni Santi Claire, mga katropa. imbis nga mutuo ka sa iya, ha, mga katropa, maglagot na hinuong ka. Samtang, mga katropa, diri kita sa mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras sa tuang mga headlines, katropa.
1: Headlines.
0: O nasa tanga mga headlines sa Congressman Flores nagsangat oga resolusyon sa Kamara nga nagmando sa DPWH sa paggabutang ug mas taas nga protective safety barriers sa Atuga na bridge.
1: Headlines.
0: Sa laing bahin na 20 anyos nga lalaki arestado human nahulog sa police station ang marijuana gikan sa iyang sling bag.
1: Headlines.
0: Pagkabala. Stang bala agyat ang kun. Mao ka na mga katropa ang unod sa toong programa karong adlawa. Ning adlaw Miyerkules sa mga katropa. Alas 7:21 na sa buntag. Katropa, himo ang parte sa imuhang lifestyle o sa imuhang diet, katropa, ang Xanthon Plus Gold or ang Xanthon, kung ang Xanthon na Plus Capsule, mga katropa. Lahig pangalan, apan mas gipa-improve, mga katropa. Xanthon Plus Gold Capsule o Xanthon Plus Capsule, mga katropa. High in... Kini mga katropa, ano na ni siya, mangustin mga katropa, nga makatabang katropa, aron nga ipagawas sa mga free radicals sa tuang lawas. Oga anti-inflammatory kini. So malikayan ang mga bukol-bukol mga katropa nung dala mga katropa o hatod sa imuhang daily healthy nga lifestyle. Kadamang pataka kagkaon, sira kagpamiesta diya, sira kagkaog litson. Unya mang birthday ka dito sa class coordinator niya, di ka madalag litson dere. Kumpiyansa. Unya ka ng mga bukol-bukol, unya high blood pressure, kun hypertension, tridor ka na katropa. Nga pwedeng muhatod kanimo sa heart attack o di kaya ka mga katropa, heart failure or diabetes. Damay-damay na na ba katropa ang tanang sakit basta kay duna kay hypertension mga katropa. Pwede ka nang malikayan pinagisa pag tumarong Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Balik tataw-taon mga katropa ha, sa itong programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Mga katropa, ako si Bung Algabre. Aduna ako'y debate sa kong lawas. Kung bagani, maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling. Mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Xanthon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon, kaluoy sa Ginoo. Wa na mubalik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Xanthon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa ka mga makagamit-gamit sa Xanthon Plus Gold. Asyon niyo ko. Na kamu mismo makapabatuhon sa epekto niyo.
2: Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthon Plus Gold user. Atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Xanthon Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Xanthon Plus Gold, sa akong pangsulay sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal akong menstruation.
2: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Gampo kau ga order.
1: Gampo today ka.

0: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
1: Para sa DNMS?
0: Para sa tour nyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
1: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko yung tindahan diri sa Muang, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Anong tindahan? Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Premium D3 User.
11: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikin.

0: का सही न्यून लुगार।
1: हल्ला हापी का कुंचुंते पिरों सो मनी उला कोई कगस्तो।
0: अय मम्मी अय कबला का न कबलो न का सब मामी चाइल्ड मैटरनिटी क्लिनिक।
1: नलो मैन उसे ना अधिकतो।
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
0: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Masulong inyo mga palangga, inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal.

0: Malacat, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
2: Uy, unsa pud ibasakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan, nangingay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
3: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueben, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Tong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa atun kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
8: Bullseye!

0: DSR. Alas 7:38 itong oras, mga katropa. I hope nga nakapangapin ang tanan, mga katropa, o Zanton Plus Coffee Mix. Kapi katropa nga high in protein, tungod na katropa sa ingredients nini nga soya bean powder. Nakatabang katropa aron nga dili kadaling gutumon, bisan nung wala kay pamahaw, mga katropa, kagadali-dali ka sa imuhang pagtrabaho karon or pag-eskwela. Importante na sudlan katropa og init nga kape nga Zanton Plus Coffee Mix ang imuhang tiyan. Wala angay kabalakan tungod kay walay palpitation, wala kini caffeine, mga katropa. No, dili ni pareha sa ubang kape, mga katropa, nga kung inumo nimo unya way sulod ang imuhang tiyan, mo na nga maghilab, magkutoy imong tiyan katropa, magpalpitate na dayon ka. Panang Zanton na Plus Coffee Mix, mga katropa, nindot kini alang sa mga wapa nakapamahaw. Bullseye. Nagtanaw sa itong programa si Alex Oliveras, Olivares. Good morning kanimo diha, sir. Good morning. Yen Smith, maayong buntag kanimo diha. Oga kang Uncle Dars sa Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning. Morning kanimo, Uncle Dars. Uncle Dars, asa man ka sa asa man ka diha sa Hinatuan, Surigao? Sa Hinatuan gid mismo katong naay Blue Lagoon diha. Sige ra ko gaingon nga muanha ko di ang mga katropa dili lang tungod sa lagoon apan tungod sa ilang mga seafoods di ang lami kayo. Lami kay laag ya kasi natuan kwarta na lay kulang katropa. No, dagang kita pangando lami kay laag kwarta na lang kulang lami, parehas ra sa lami ikaon walang kay kwarta. Katropa, atong nawato na speakers linis. Katropang Dave, hiniralaw alam sa iyang mga updates. Live
1: report. Yes, Katropang Mari. Aniyan na po na itong update karon September 2, ning 2026, Katropang Mari. So, Wednesday ta karon, aniyan ta karon sa ito ang merkado update para sa presyo sa isda. So, mao kanina nag-una ng mga presyo sa nagkadaiyang mga klase sa isda dito sa public market, Katropang Mari. Aduna kita ay bangus 190 per kilo. Tilapia 220 per kilo. Dako ni siya nga tilapia. Karaw 250 per kilo. Minanga 300 ang
0: usa,
1: large.
0: Sa binanga?
1: Minanga.
0: Usa ang isda na binanga.
1: Ko ni siya nga katropang mani katong na sa to ang lagway katropang mani. Bapa ni ko familiar ani pon nga isda katropang mani.
0: Tan-aw ko na isuro sa binanga katropang.
1: Pero mo ilahang kwan katropang mani. Sige. So nani siya 300 per kilo ang large tapos 320 ang small. Andahaw pud katropang mani 240 pesos per kilo.
0: Andahaw.
1: Malasugi po 580 per kilo.
0: Hoy Ginoo ko. Presko ng malasugihan na?
1: Mo pa ni katropang mari. Kwan pa gini nga nagigikan pa ko na sa ulit sa kwan. Sa ref. So, adun na po yung burot, 240 per kilo. Pusit, 550 ang large, 300 ang small. Lapo. 450 per kilo. Tapos, kwan po, adun na po yung brown po nga lapo katropang mari, 300 ang kilo.
0: Katong imong ingon isang lapo, katong orange-orange, maya to maya-maya.
1: Lapo yung brown po. Pareha na daw ni si katropang mari, apalahin ni siya o appearance outside.
0: Family na sila sa lapo-lapo.
1: So, adun na po yung matambaka, 300 pesos per kilo. Talakito, 480 pesos per kilo. Pompano, available po, 500 pesos per kilo.
0: Hoy, ang Pompano last month, katropang day 400, gana na siyang walay ice. 450, wala na ice. Pero pag naabay Pompano diha nga na ice?
1: Napabot sila hang katong gahi, gibitaw kahi katropang mari.
0: Pila to?
1: Napagit silang kwan. Wala na takakuan katropang mari. Kanina, mura man lang gi-display katropang mari. So, ang 500 ako nakita dito katropang mari.
0: Nato sa mga tag 200 ang kilo, 250.
1: Okay. So, ano na po yung marot po, 280 pesos per kilo, karumpi, 220 pesos per kilo, mol-mol, 280 pesos per kilo, balo, 200 pesos per kilo. Ano na po sila ibukog ato sa mga barilis ng mga isda, katropang mari, nga nagkandidat og 300 pesos per kilo sa malasugi niya. Ano na po yung bukog sa barilis, 200 pesos per kilo. So, kalahian na gano'n nila katropang mari. Dagko ni sila nga cut, pero ang kwan lang nila sa variety lang, yun, labi na sa malasugi, mahal-mahal man nagyari itong malasugi nga, tag 580 ang pesos per kilo ang karne, siya pong bukog po, nagkantidad po 300 pesos per kilo. Apan sa barilis na to, 200 pesos per kilo. So katong nay paano magsabaw-sabaw niya, murag ni afford nato gyud.
0: Ang bukog baligya din ang bukog sa Bariles.
1: Yes, Katropang Mari. Baligya ni sila ha, Katropang Mari, na dito Katropang Mari nga naka-strip na bitaw siya sa katong mga unod.
0: Oh.
1: Usually ang mga unod ani sa Bariles ug sa kwan sa Malasugi, ginalahi ginasiperit Manila og timbang o ginalahi man po nila o baligya pod.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So mao ka na Katropang Mari no?
0: Walay kwan niya ka ng pangkinilaw.
1: Pangkinilaw na Katropang Mari. Muna ni ganing sa kwan sa Malasugi.
0: Makanang mga gagmay babulinaw, mga bangsi. Wala
1: kayo. Ang kwan lang diri Katropang Mari is kato ako makuanan ma kaning burot.
0: Sunod Katropang, sunod Katropang Dave, pangutana nganong wala may bulinaw diri pangkinilaw.
1: Atong ikwan Katropang Mari, atong basin gorong usually kana available na siya if kwan siya sa nang Biyernes siya. Biyernes, Sabado, Domingo, ana.
0: How about ka ng mga tahong gusto o hipon?
1: Sa kwan Katropang Mari, lahi na po na siya nga kwan na to. Para ugma na ka, para sa to mga seafood Katropang Mari nga. Kato bitaw, mga shell bitaw. Nadri sa kilid, separate po din siya nga stroll Katropang Mari.
0: Ay, isumpti so, na lang na diha.
1: Ugma atong ikwan, atong atang-atang na to ang mga katropa diha para sa tong kwan. Gigaron, muna atong isda. Dari ni siya kang alo fish stall. Katong katropa na to diyan nga naghinam-hinam.
0: Dili ni mao katong gipalitan ni katong dati na tong kauban diri nga pag-abot bahong patay.
1: Di ko sure sa kwan katropa. Apan muni ato ang nakatropalita atong nakalabay nga tuig. Pamilya ka ni
0: sa mga kumusta man? Makita na kung ilang isda presko. Well, picture man na. Picture man na. Kumusta man ilang isda diha? Wala ang nabulit og ice.
1: Wala na bulit o guys Katropang Mari pero naay mga ice sa kilid.
0: Okay.
1: Para
0: okay.
1: Man mapabilin man po ni ang kaprisko po. Kaya kung iyo mo po nang wala anong ice dyan, makuan man po na kanang labi na kay buntag pa karon. Pag maabot tayo sa pila ka oras dili ni o hapon, makuan man ni mo lumoy man eh.
0: Lami ining balo tulaon Katropang Devo, lami ining sabaw.
1: Ay, Katropang Mari. So, kana lagi ato, alang yung kwanan po nga itong kwan na rin, ang presyo lang po na ito. So, sakto lang po. Pero yun noon, makapalit man ta.
0: 200 ba? 200 na kilo, no?
1: Yes, Katropang Mari.
0: Oh, pwede ra. Ha, Jonathan Soriano, baka naman.
1: Palitan na yun ni Oka itong kalamunggay na yun.
0: Mauni ito ang problema na rin bukid noon, Katropang Dave. Nga nung mapalit man tayo kamunggay nga, pwede man tayo mamali silingan.
1: Apa, nga to ang silingan pag Katropang Mari. Huwag pa lang ni mo gibali. Itusok na
0: sila. Hakog kayo sila silang kamunggay. Moror ba nagwalay daghang itlog diha sa ulod?
1: May katong si tao. Gituyo man ang Katropang Mari. Defense mechanism man nila.
0: Defense mechanism.
1: Para man ang off-treat sa mga dili.
0: Di mga hata o kamunggay. Moror pa nila mga kamunggay. O mga healthy nga. Pasar man gagmayag dahon.
1: Nagilo-ilo lang.
0: Nadia o, manguang tatay kamunggay diya. Napo diya, gibutang po nila ang CR.
1: Oo. Di ang pabor man silang kuhan, ilang binunyagan. Laha man na.
0: Manguang takong alugbate. Diha man po na ilang ihianan. Sa muna o.
1: Labayanan po sa lang tubig po sila ang kwan.
0: Labhanan po, labayan po labhanan. Ningkatay, manday siya diya sa simento nga dingding, manday na sa... wala na lang, ay. Mura mataan ni tanom nga ni kaon, ni inom o fertilizer.
1: Oo, takso. So, ato lang ilan ni, magbisod po tayo po garden sa tuwang kwan.
0: Katropang Dave, doon ako yung nakita, Andre, kanibitang frozen man dito sa laing lugar. Kanibang mga ikog sa Bariles bitaw, tagpila man kilo, ana?
1: Tag 350 na Katropang Mari.
0: Mahal lagi na 350.
1: Oo. Diri man, ang kwan nila diri Katropang Mari, kay, kwan naman siya ni...
0: Nga nung 350 man ang tag 170, raman na dito sa Tagum?
1: Times 2.
0: Maayo dahil siguro, man. Ani, mamalit ko, ay baligya na ako ninyo.
1: Kanang, layan naman diri Katropang Mari, kay mag-required na ba ni Prite?
0: Oo ba?
1: Prite, diri Katropang Mari, ay alin ma... Uy, sila, sunod na dayon ang utang.
0: Grabe.
1: Sunod tuig, ang bayad.
0: Grabe ang nakita man gud nako nakakuha sa kong attention baka mo gud paborito na mo balay kay lami na paksiwon.
1: Da sa pagyud.
0: Kanang
1: magdugay na bitaw nga ininitay bitaw mo lami gid sa gayo gud.
0: Wala tay kuan diha kanang mga paborito ni Katropang Jonathan nga sugbaon nga himoong pulutan nga panga ba pangas Bariles.
1: Pangas sa Bariles wala sila available karon Katropang Mari. Na sold out maguro atong Lunes pa ata or kuan.
0: Sold out na. Sige, go ahead.
1: Hello?
0: Go ahead, katropang Dave. Katropang Dave. Kirain na ng lupa. Manggoy ko ano ito mga katropa. Walay signal ito sa merkado publiko mga katropa. Tawagan na ito. Balik si katropang Dave. Mahala silang nukos. Nukos. Tapilang itong nukos nila katropang Dave.
1: Katropang Marim. Napanong.
0: Ang nukos, tagpila galito?
1: Ang nukos, doon na kita ikuan, 550 to 300 pesos per kilo.
0: Na, grabe hindi
1: sila sa isis. Kaya ganun ko, 550, muna ka itong, pwede masugba, katropang Marim.
0: Itong dagko galito, puti.
1: Pwede na siya masugba.
0: Kubutan.
1: Tapos
0: sa
1: karipong kuan, kanimong 300 muna siya, katong mga, kuan lang siya, medium, pag large, pag imo nang maluto, labi nang ma-react na sa tubig, mo gamay, nag-ayo.
0: Sunod, sige. Sunod, manguliktar ako ninyo, palit kong isda, tago mga bantay lang.
1: Yes. Katong mga kwan, katropa mo rin, katong mga mata, bitaw, katropa mo rin, ito, lamig ito, kwan,
0: lamig ito, pagsiwon ba niya, dugo style?
1: Oo.
0: Kalas kito alangan bahaw.
1: Nabalig yun ang kwan, yun, ato, bahaw, ang kwan, ang dukot.
0: Dukot, unya, kay, mahibawan na ba kato yung mga sudan, kay, hantot pa isa ka semana ang bahaw mo pilit.
1: Mungan pa ka na, pag pick up ni mo, bisag, after 3 days ni mo ginao, na napagyapon.
0: Ayaw na kumpiyansa o ka na bitong pag labing-labing bitong mo si mong asawa o niyong katarag panugab.
1: Natakluban yung dagway yan.
0: unsay so, tip, ikahatag ni mo alang sa to ang mga palingki goers sa mga mupalit og isda. Tip ni mo.
1: So kato-kato pa man niya, doon na kita ikuan man diri, ganing binuo nga isda, labi na diri sa to ang diri na to sa mga kwan, yung mga bangus. Binuo nga bangus.
0: Ngano man?
1: Tapos, isla-isla na nato na yun, i-portion na po na yun. Pwede pang pito, pwede pang sabaw, pwede pang inun-un.
0: Ano?
1: Ano na lang, Palimpyo na po ni mo na yun, labi na kaya ang hasang o ang kwan ana, ang iyang kaliskis niya, pwede ram na ni mo nga i-request ni mo dyan sa toang
0: palimpyuhan.
1: Sa toang palimpyuhan. Tapos, ipa-portion na yun ni mo na yun. Pwede itong pang-daing nga hiwa, para sa pangprito, pamburgayo. Tapos po, pwede po niyo pang slice panggang may...
0: Tip ba? Di man makatipid ang mga naminaw ni mo? Saan saan ang pagtipid ang naminaw ni mo? Tagaan ni mo glapo?
1: Mamay ka ng... Ingon pa nila, katropang mariisda sa batu, kung daw kay... Gamay rin dugo ko daw kayo. So, katong usa mo tong yun ako sa inyo.
0: Dave, naniguwang na lang ko, Dave. Diyo ko kita isdaan ng bato, Dave.
1: Na ito itong trupang mani mo na ingon labas. Saka lang dili kay dugoon ng isda. Kami itong pagkuhan nito ni mo nga. Walis nga huwag dugo kay nabi. Ano mga nana? Labi na itong mga mudlisan o mga kwan? Mga nana nga kasi nga isda. So, kani,
0: katong mga nagtipid, lami man kayo ng galunggong, murumuro, ka na murumuro nga dagko pa, pwede man itong aon ni Mugaduha. Plus na ginabuhat ato sa station ko, kaya kung daghan ta, pwede man makuha ni mo, pwede ni mo matipid ba, masabaw. So, palit ka katong mga gagmay ng mga isda, like murumuro, batambaka, o niya, i-portion na ni mo, i-portion ba?
1: Yeah.
0: Pwede na raman ko yung kanang pa humut-humut sa imuhang gulay, subakan ni mo ka ng isda, pinirito nga isda, nga ka ng kusi-kusi-o ni mo, di pites na kayo.
1: Yes,
0: so, makatipid na.
1: Unya, pagka, na ka ng ulo o gikog.
0: Pagka paniutor, panihapon, maurga pong isda, pero lahi na po ni mo pagkaluto, gipaksiyo na po ni mo. Para, kanang mga tips na siya and hacks para sa itong mga nanay nga nagproblema kung saan pag-budget ang ilahang sweldo, katropang Dave.
1: Pag ito tropang marito. Naanala lang yun daw, magpalit ako kuhan ka ng binuo nga isda ka ng pwede na ito masudan o makuha na ito katulo kaupat nga putahe. Apan ka na yun, dako yun ka na nga savings, labi na yun kaya sa itong mga kabatanunan nga katong nalit-rabit na sumhan, lahit-lahit na po nga flavor para po sila ha, o makuhan po sila ang nutrisyon, ang nutrisyon po. Makakuhan po sila, ang kuhan po kalawasan. Makatag yun po doon kuhan o epekto. So, mao ka na no atong mga nag-unang nga presyo diri sa merkado publiko particular diri sa alo fish stall atong nangita diay mga labas og barato nga isda.
0: Malay-balay ha, malay-balay.
1: Malay-balay public market no. Duol na ta dito. Nangita ta dito.

0: Pungutahan na ta dito. So, atong buhaton yun, pag dili ta ko tinto sa usa ka store, tuyok ta. Ay, dito ta kwan dayon, ay, dayon ta palit tayo. So, muna tis nato dili sa ato mga katropa nato, mga nanay nato diya, nga gatipid o ipit ang panudunan karon. So, mauna lang na atong report dari sa Mercato Publico na nukad si Katropang D. General Lao para sa programang Bullseye. Live report.
1: Mercado Publico sa Malaybalay City, Bukidnon. Sakto po itong tip mga katropa, kung mupalit gali kag isda, oh, pag-abot ni mo og palingke, ayaw palit dayon, ayaw das magdayon. Kay basin og gamasilaw ka, kayo'y kagwapa sa isda, kahami sa isda. Unya ang presyo, di po kayo tantong mahal. Unya dahil pagtuyok ni mga katropa, na ay parehas nga isda po din antun niya, mas barato di ay. Di ba? Tuyok sa yun. Tuyok sa yun, aron makapangita ka o gabrato, unya makapaminsar ka ba, unsa imo ang plano ane. Kaya ultimo isda katropa, tag 500 pesos na karon. Wanay tag 100 das bukid noon mga katropa, mas malaybalay, wanay tag 100. Ito si Luz Valencia siguro, no? One day, makaanto ta dito, makakuha tag presyo po dito, katropang Dave, kung naman na mo Valencia ba? Kuha po tag presyo sa isda dito, kaya aron po nga, doon na tayo option, kaya basin o ga, doon na mo isa kenan, pwede rin mo maanto dito, mangumpra o daghan, mga katropa. Napo diya sa aglayan, na, ang nahibawaan ako, mas brato daw ang isda po diya sa aglayan, mga katropa. Katropa, alas 7.55 ng atong oras. Grabe ka, paspas.
2: Tama.
1: Katropa, i-boost ang immune system. Pinagi sa pagtumar o Xanthan Vitamin C. Aron katropa nga malikayan ang virus na magdala o sipon, kalintura o ubo. Partner ni mo katropa sa imuhang pagtrabaho mga katropa, ang Xanthan Vitamin C mga katropa. Tungod ikaw, isa ka breadwinner, ikaw gisaligan sa pamilya, bawal gikang magkasakit. Kaya kung magsakit ka mga katropa, di ka katrabaho, no work, no pay, wa kay makuha nga insakto nga income. Muna nga paningkamot nga ma-healthy, gid ka. Tumar katropa og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balik na taon-taon mga katropa.
3: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jun, sakit o kapo, sige, ako lang. Wala Jun na ni inyo. Nagyong na kong klaseng tamban, pero wala Jun epekto. Gani, nagpasalamat Jud ko sa nagrekomendar nako ani Xanthan Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati Jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
3: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthan Vitamin C. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos sa akong trabaho, dili Jud malikayan, maulanan, mainitan usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon upon. Tingnan ko sa akong uyag, maminom aning Xanthan Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na Jud, akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat Jud sa Xanthan Vitamin C.
3: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthan Vitamin C. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na Jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Xanthan Vitamin C. Nindot na Jud akong paminaw o lubo pa Jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
3: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthan Vitamin C.
7: Yes, to help.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
7: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
8: Karon di ay?
7: Karon, Kapitan, huwaton ang sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
9: Buntis ka ba or mga nakay na, bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
11: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
11: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na gaay kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.